0: Christmas praise James Moss ba motseba byale ke khale man ke khala le ka industry ya biro ka 1996 byale ka ge le so pe di sa mmino wa gospel R&B gospel ibile ke moruti le ga o le byale James Moss we must praise ka dina ka mo ka mare shopela ga na ro file selling dion are a mother's prayer that's what chapel ya motswadi ke ile gore na le matla le go feta Israel Houghton o tlile featuring Andrin Houghton by tlhagwana ba re I'm with you be still bless his holy name go ja go Andrew Crouch mo tsorana ke maso pele pele tricha iring ya bobedi dito rontjaka na ke le sandile di gare bit of the match lena le mpoledi shitse mare shwela ka tsela re go nna go bolisha ka ona ke go nna go tisha taba ka na hore magagešwe taba shiri a e bona re nyaka mešomo re nyaka bana ba rena ba ya dikolong mara dikereke tša rena di kgathatema e kakang go netefatseng gore dilo tše ka moka tše mola le mola e ka yo ba gore re ka se kgone o fitlha kae fela mola le mola bana re yo bontšha gore ka nnetebele ka dikereke re kgona go thuša bjale ka dikereke tšeo di lego mo setšhabeng mo motseng wa geno kereke ya geno e kgona go thuša ka dibazari e gona go thusa ka sela le sela ga ona le mešomo ke mongwe le mola le mola ka tsela ye nngwe fela re tla kwa go tswa go le dimage 0828691645 arola chen tobele FM le gona
1: man of the match ka mogashe ga mshato wa tsebo le bo ithabiso nna ke re ke tsenang ena le lenaneo
0: yeah
1: la batho bo ba nyaka mešomo
0: alright
1: ge ona le dikgoba ba ta ba batšia bona ka mo kerekeng
0: alright
1: go ya ka tatelano ya bona
0: mme
1: ba phela ba malapa a bona bophelo ba tswela pele man of the match a bolela mo ke dipolelo wa galeši ga e ka malapa kgomodamong mara ka se sebaka ke le ka mogankwana ke a lebaka re mošate
0: re leboga morena leši gankwana e wa sepela mane la mafelo bo le mpumalanga mankweng mpumalanka damong o damong ke gae gabe le o kwa gankwana all right a re kwele ena tobele FM
2: dumela man of the match ebene malaka mona twist enna ke reke e ke le mo yona
0: yeah
2: before COVID go ntse go iwa di workshopong ba ruta batho di-skills tsa mmereko ke fela gore nna by then ebele gona ke thomang business yaka
0: yeah
2: ke ipoditse gore ke tlo ya le nna ke lo kry-a skill ke kry-a di-certificate ba ruta batho ba gole le ba bannyane batho ba na le mebereko ka lebaka la kereke ke e tsenang batho ba roka batho ba apea batho ba aga kore all the skills tseo ka di naganang
0: kereke
2: se thusitse kudu and then when coming to bana ba sekolo re na le basari mo kerekeng ya rena e thusa bana ba rena ka go ba tsentsha sekolo kannete kereke ya rena e dira go tletse seatla man of the match ga ke na ko bolela maaka ke a leboga thank you
0: ke taba e botsi e ke rata challenge ke rata o kwa challenge a re lo tshe ntobela
3: fa la man of the match na ke bona ke re ke ya fa show e thusha go du ka o tlhile tabana o tsena sekolo gona ya le youth baby teacher ka junior ne for example ba half yearly examination ba bolela le bona ba ba tlhotlheletsa go feta fa ba di tshwa ba be ba ba di tshebe ka tsa go feta Baba would do the grade 12, which and G Tome who apply. Or Baba drank grade 12 apply, or Vatra Humane di Hoba, Isalenago.
0: Eh,
3: Papa Kiwana, Ebangole examination. Abi Java, which I used by Jagam Calibana, but about a rapel lagore. Go and write well, Rumalanga would say, Udimushui. The same applies ka January. Baba bicha baba le bona baba ya mishumo motho ma mishumo bo a di CV whatever ba wela dikolong ka mo ka bana baba baswa le baswa ba bicha ba ta kreke ya ba ja tshila bona la gore mathlatse le mathlono le ngwa ga o thomile areng adi a tsena ntime baba ya ngonya ka mishumo ba ya ngonya ka mishumo ba tsere di CV ba rapeletswe baba ya di class ma ya di class mbe le bele ke no bona ba tshwere ka bakala re ba ba motivate bana le bona baba fa maele uri na bophelo ka tsela efe
0: ke go kwela ke go kwela hey ke taba je di botsetse a re tshe ntabela FM le gona
2: man of the match man of the match ke
0: bana
2: mo khashu ntabela le pelade ke mo phala
3: nna ke re ke ya sho ke a go tsofala shem o tsama le go rona di pasari le le shumo e rona e bile tsena le di group tshe lo rene ntsha mafara tlahla mo mafara tsa tlhomo le re ga di post di lo ona wa gona o di romela then wa gona o dira di application o tsama ke dilo tshe di tshishe mo ya ka lokana ya ka lokanya le ngwana o mongwe o phasitsa ga botse so a re apply tshe a bazari a palla ko e ko e kumana so ya ba gore o bona mo group mo then a tshe selwa ga mo group and then e ba mo tshe a same time ba mo isha.
0: All right.
3: O di mo kwa dana na makhuma na bazari wa tsena ke kulebile ba ro kwa fasela ga uthe. Shame o bona ke wana bazari le business go nna le yona wa itisha mo.
0: Yeah, yeah.
3: Ke wana le business le dan ratse wa rona. Re bere ka jwa go lwana. Na ka kre ke ya shona ke a go tsofala. Yo ke a go tsofala tango man of the match.
0: Ke a leboga tle ke leboga re tshe ntwe le FM.
4: Man of the match mona sho. Ei a so ba ntshi ba ruti. Ba ile ra no gona o announce gore ba hira go ba shuma gona. Ha ke tsebe gore ke nthwela gore maybe o bereka gausi le yena. O tlo bona mafokodi a mangwe a gage. O rjwang awa a sa ba ntshi le nna sa nka ka no mo go morutwana ra wa. Go tso e bele lena bana be shu le ka nota la tsa CV nna mo shumo wa ga ba hira a zanka. Ha ke tsebe gore ke bona gore maphutse wa kereke a da batse a ba tsebele na ba se go amaka ke mogore mo na batho mo shata.
0: Hey. Ya ke le kwele mangresho ke le kwele ke a thaba ke thagalela taba ya gore bontshibela nna le gona bontsha ka tsela le gore dikereke tsa lena mangresho ga na ko engwe nya ka gore re bele ka dikereke re mane re dire se sengwe e ska yo ba tla re rapelele ntle re rapelele gona le ka tsela ile gore re ka gona go ipona ga tshebele ka dikereke ra gathetse maya o bonagala ra re ge re rapela ya ba gore re a dira re dira ibile re di rapelela ditaba tseka mo ka magashu ke thagalla gore bo ntse ba lena le gona go ntsha ka tsela le go dikereke tseo le go tsona di gona go thusa ka di bazari le ka di kgwebo le ka meshomo go tlhotlholetsana because le o tlhotlholetsa go botlhokwa kudu go tlhotlholetsa le go netefatsa go bona gore na ka nnete dilo tsa lena le beile dilo tsa lena ga botsena dilo tsa lena di dutse ga botse di CV tsa lena di ga botse sela le sela se ga botse ke moka la rapelelwa dilo tsa ka moka tsa sepela ka nako e tee ke leboga kudu ge le dira seo ge ba kereke ya geno ke nyaka gore lenkwe ge ba kereke ya geno ga e dire selo malebana le tse ke bego ke bolela ka tsona tse go sasa go ba ka mokibelo go ba ka sontaga tsa tlhono le o etsana go ka lona netefatsa gore o tla ka kakanyo e ka kerekeng gore batho e a re netefatseng gore le rena re ba montweng ya go ba gatlhanong le go tlhokega ga mishumo le gore bana ba seke ba ba tsena dikolo bjale le direng bjale ka kereke le bone gore na le ka tla ka maano a mafe a o ka ona le ka gona go thusa ba maphuthewana bana ba tsenang ka kerekeng la thušana pele ka batho ba golo ba ile gore na kongwe bangwe ba tlhoka bishumo bangwe ba tlhoka ya boela dikolong bjale le bjale go be le se sengwe mane se se kaone seo kereke e kgona go se dira sa go bontsha gore ka nnete se ka kgotsa re rapela gore bishumo a ego mara re o sena seo re se dirago le rena bele ka dikereke ke nagana gore e kwagetse magešo a ke thagelela gore bontsi bja rena re kgona dikereke tsa rena di na le ka tsela e le gore di šoma ka gone magešo sa yes Michelle

0: 0800 002 452. Just giving all, give them all to Jesus. Aramofendilo kamuka. Dilo tsa rena ke yena a ditsebang. Ke yena re tsebang bokaone go feta ka mogorena re tetsebang ka ona. Ge go na le sere sa setsebeng, ke yena a re tsebang. Ke yena re tsebang go feta batho ka moka. Ke yena re tsebang go feta ka mogore itsebang ka ona. A kere ke yena bya kantseng di thotsa rena. A kere ke yena a ke yena re tsebileng re sa le ka dipopelong. Jale o re tseba go feta ka mogorena re itsebang ka botse ka gona ka gore di thoka moka ke yena beng a di biakanya ka bogware ka botlhaga ara mo fendilo ka moka ka gore ke yena a tsebileng le gore la lekhono ge le hlaba le tlo rwalang le tlabe le rueleng maphelong arena re le bogaleng de rentle le ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo nna le wena re tswele pele metsetsong e se šupa re lebile e reng ya bone allright ya letšatši le ga se letšatši fela ba re kv ke beile tsebe le nna ke le ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo ke felistas a re go sele mama go sele yo bathong borratsa letlhe eo bošeletsa gape yo taba ye borra tswale ba re rata tle ke nyaka go tseba lena bo dingwetse gore ke ka lebaka la eng o ka re borra tswale ba le rata go feta bana ba bona o ke ka lebaka la eng ba le thega o ka re ba le tshwara go feta bana ba bona ke ka lebaka la gore le ba fa tshwaro ya maleba watseba ke eng ne gore a go rate ratswale mama ke ka lebaka la gore o lebeletse ka mogo wena o tshwereng ngwana wa gagwe ka gona le yena ya o lebeletse gore le tshwarane jwang ga ka bona ebile lenyalane wa tseba ka gare ga dilo wena o buile o gotleletse o le ngwetse ya gage yo bathong o tla go rata o tla go rata yo ya a re gape o se ka lebala ke skale bala gore a etse bana le bana ba ba setsana aowa ke selo se sete ya ke selo se sete jale ke ka le bakale o bona go bo ratswa le ba re rata ka tsela e le nna ke re go ratswa le waka a moya ga go o robale ka khutso ga o bolela jwale wa nkgopotsa ke dumelana le taba ye wa tseba kudukudu na ratswa la ka ke moratile kudukudu o be anthata o be a senya ke selo ke be ke kgona go bona lerato la gagwe ke mang ke nyaka go tseba gore etse ratso la gagwe ke mang Matshula ke mang ratso la gagwe ke dumela gore ke papa Tshula a mo ya go robala ka kgotso a re tle ke gopela gore o nthuse ke re ma abuti reyanki reagile dumela ba re wa gola wena today ba re wa gola mishimane wa o smile saka khoneng wa o smile o ka ra hanyaki wa o sepela o ka ra hanyaki a re batho ke re bele le ratela ka go yena ke re mushimane ka a gole ka gare ga mengwa ga ye a ifetsa go le go no le 30 gola gole gole re agile tshula ka mowe mahlaseri pak happy birthday go wena le ba ileng gore ba gola re tla ba bona ba bangwe allright re le bogatlhe felicitas tshula ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo yo nngwe she ba re kv gospel thursday hashtag gospel thursday ka gare ga letšatši la lekono ke kgopela gore ka ona mokgole nna ke nape ke kgothe baruti ka ona mmino o wetlhe a bašegofale baruti ba rena go tswa go difela tša sione ke re sefela sa bosupa jehofa modimo wa baiseraele moruti michael makiletša wa kereke ya zcc ka foscor palesa moruti la metšane nkwana ka wa kereke apostle ka makhušane tlhakisi le moruti wa rena isaac sebola ka mola wa kereke ya st agnes zcc na magale edwin komane ke yena a re go a ba kgwathwe ke mmine wo nna ke ka hanevel ke phalaborwa ka kgoši makhušane ga e ke le boeng motse mošate wa sredo mtanel re a leboga ngwana makhušane ka re ga mošate wa tsebo le boithabišo jame babala a re kv go sele go sagaletše nna ntamišitse baruti ka mokabaka mola modimo le ka mola re mmo go tsama ka gare ga mshate wa tsa bale boithabisho a re lebogeng 086 000 2452 ke mo ke tsama me gala re ya go gwatha baruti ka mmino wa gospel baruti ba dikereke tsa rena ka moka go tloga go postola go ya go bona ba gomosione go ya go na leti go ya go kereke ya leba go ya go matatshi dumelang hle makatoliki dumelang dumelang ka moka ga lena ba pholoswa ka moka dumelang ba postola go ya ka dikereke tsa go fapana fapana ke St Peter ke St Paul ke St John ka moka postolo ya kamoka di postolo kamoka postolo ya pisale tumelang ba kgethwala lena re ya le tamisha ke bela ka ma IPCC tumelang khotso khotsong tumelang kamoka dikereke tsa go fapana fapana 086 000 2452 All right. Morifisho ki puti, morifi ke maputi. Are KV mushimana ka wa gola le yana le khono. Ye, o sero snotlolo wena 21. Awa mo first snotlolo seo. Snotlolo. Ke sa bo philo seo ke. Ai be baby le o mfanyona. O mogodise ke karabo hle wena morifi wa gola. Ngwana morifi karabo o gole wena. O tshele pele ka tlhompho yeo tshele mpele ka lerato leo ba shimanyana baka ba go gola ka gare ga le tshele le khono 086 000 2452 a ke tsheme gana fa o sele go sagaletse
1: dawa
0: arlo cheng
1: le kae
0: re gona le kae
1: re gona
0: ar le bogeng
1: dawa di ke le bo ama sa
0: amen
1: bravo rena ba go le re
0: Murdo
1: kamo ara malapa kamo ke ya tsoge modimo a re biele yena
0: amen
1: murudi manakana abe le rena ke ba rudi ba senjone baka modimo a be bere a ba biele rena e pogwa ramara murudi ke kwa manakana o mongwe ona mo aramala phamo wa makala wa ba shofa jangke malume wa mabotsa mo aramala apa
0: malume
1: ke nna o malume
0: re le bogakere
1: o duma ba di ga o luka ke ke la jar na di bulere le go nwe le re mo mahlokong ba shofa le mori le mahlokong mogoti ya ka bo urobetse a ro bale ka khutso
0: nqabeng ba mabotsa ka nete o thedije o tla re khomotsa ke yena re fodishang ka gara ka loka moka ke yena re khomotsa go sele go sagaletse re lotsa
1: o mo gao wa ramase
0: Amen. Amen.
1: Hallelujah.
0: Ardleche reng ka moe ba kone ba ga di gale.
1: Ah, ja ga di gale semane ke sona.
0: Arle breng.
1: Ba wa go tswa mo dingwe a re khontsha go.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Ke se

0: He reigns with authority. Hallelujah. Re rata re sa rate matla ke a gago. Matla ke a gagwe.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: He reigns in this
0: place. He reigns with authority.
1: Somebody, he reigns.
0: He reigns.
1: We honor him, God.
0: Byron K. Chikaraga Mishato, what's about to be to be sure like our Chachila Budi Chaba Chaba, La Sawera. Yeah, re, kiboni, Sitsibi se sengwe sa megopolo se bontsha gore letse ba re keng gona le batho ba bantsi ba ile gore ba lobile magwera a ke re bolela taba ya gore bogwera bolukile empa go nna le bana ba bantsi ba ile gore ba itsetse maphelo ka lebaka la bagwera go thwe taba ya go ya sego ya bogwera go ba go dira bogwera e bohloka kudu e nya ka go tlokomela le ka mahlakoreng a go fapana fapana re a hloka rena re le batswadi go ruta bana polelo tseo ba santseng ba di bolele ke bana le bana ba bang dikolong rena gape gape re a hloka kana go tshedingwe le ge ile gore a go bonolo e bile a nke go e ba bonolo gore motswadi a kgethele ngwana mogwera empa wena o tla bo dibeletse gore etse ngwana o ge yana le batho ba bangwe o bolela jwang le ge a etela batho ba o aba etelang polelo ya bona ke mo hitamang ke ya maleba e ga botse gape go ne le ba bangwe o tla re ge o tsena wa kwa go no fitla fela o e ba le bona iri fela gona le dipolelo tse dingwe tsa go sebe botse o ka dumela ngwana ga go a boela ka re gala pala mohuta o bo a le jwang a tletse ka mogopolo wa mohuta mang re di tlhokomeleng ya ke bona psychologist engwe ya bontsha fa gore bo gwera bo botse ga bo botse bo kotse ga bo kotse ye o taba le yona a re tlhokomedisiseng empa botse korna go sa kgonega gore rena re le batswadi re kgethe le bana ba gwera go sa kgonega he reigns with authority 0860002452 ntumeleng ke tse megala ya mafelelo ya batheletši ya a ke re ke tere ke ile ka mafaratlhatlheng pele jale a ke tse megala go 0860002452 re ba tswele pele go ba kgwatha ka mangwalo a mesong baruti ba rena bao ba inemišeng difatlhego bao ba nyamilweng bao ba neng ka dipetlele bao ba tlasetsweng ke malwetši ka mošate a ile seng ee pimen
2: bolelo ke motheo wa motho
0: amen
2: se se tswang ka anong ke motheo wa gago
0: yo yo
2: Suskevi. La tlhaje ke muruti mo la tener fumola ga de Jacobus ke fo wa pa o butimido. Ke ena le le o moholo mo la tener fumola ke mo ya wa hae o ro bala ka khutjo.
0: Ka nete tse wa dile bogo e phimene.
2: Ke re nga nga e wa khokwa.
0: Yeah. Aba furishe.
2: Re nda pesa ne o ke muruti le yena ke re
0: le wena phadumela ke tsotlhe ka mongwe le balapa la gaphulwane matikoni dumelang makatoliki dumelang re a letamiša ee ka gare ga mošate wa tsebale boithabišo 0860002452 re a letamiša apostola ka moka pisalo moaterese a St. Peter, St. Paul, ma St. John, ka moka. Pagetho re a letamiša. Se go falang ka gare ga letšatši le baruti ba rena ka moka go sela go sa galetše.
3: Bonegela ditšhabang phatlalatsane na le di ya masatše la pele o bonegele setšhaba.
0: Yo, batho, mansele.
3: Khotso.
0: A ya teng.
3: Bonang e reng ke baruti ba bagwatheke mmino wa gospel ke moruti manaka exega manaka taua tswala le moruti Joseph Thoya kereke ko strike batere Joseph Manaka ke re Albert Mangwatu kompone le moruti Kgomo Emmanuel ko exega segnamana le mawa gore a bagwatheke mmino wa gospel ba tswele pele o bontsha setšhaba tsela
0: ao re a lebogatlhe re a leboga manselena ka mošate go sele go sa galetše
2: ka lentsile kotokoto le nna ke re dumelang
0: dumela
2: erenakaalena re ka
0: go sele go sa galetše ngwana ka torogo
2: mošimana ko a torogo bone boneng le ge mokutlhwane o ne re tlhasela tlhasela mare a re ka modula
0: ya aya re tla no ala fara tshela pele
2: re ka modula re lo gona ke le bo di se gore le ka kere ke a tshile tsa mo radio le ke re gamera di tsha ba di tshike go le tsela mme le le le koto koto
0: ke a le kwa ke re lena gape ke a kwa tsha le ke mo ke bolela ka megolo a ke tso re kenya ka o tsena ke
2: a mare ka dira le tsela mcha mara ke dilile jalo na pula bona mo la bona nne go tse go tse ai ke nna ke ne go tsela gore ka gore mathata ke a go kwa le kwa a tsaka ka taba ya ya mafu jalo le jalo le jalo ke ne go tsela gore se be ke di maka le ngwalo gare ke re ke sa di tsimo le ngwalo nna ka thatsela mo tlhapo se sa le nne tsho e re tsipisha gore ka ba swang ile ba rutiwa ba Kriste ka go tsofa pele ke nne ke di yang gore ke ne bua ke dutse sa kgatlhele gore nang eng e tla ba eng
0: wa re ke ba Thessalonica 4
2: Thessalonians 4:16
0: All right, relevo.
2: Okay, ba ka speedy cloud it ka ne ka tsapile e tla go etsa go tlhokeletse.
0: Relevo ga tshwa le masamola.
2: Go tsotlhe.
0: Ai ba a ya ta go tso ye. Ka mshate go sele go sagaletse.
4: Ba ga di ba le ba go se skivi.
0: Arroching.
4: Le kai.
0: Re bona le kai.
4: Ba mo tsholo ke tla le bo ya go le mo paposhe go tla go khona ke go e go le le wena. Re ke ya mo le mo.
0: Amen. Ke mang ba na ga ise go di modimo ya le bo.
4: Le go dilo go ya morena.
0: Ka nnete.
4: Go ba go tlhola re di ba sendeng ena se ka mo ga bona. Ke mo dilo ra maila. Ke mo di ma se di mo di se khobela. Mo di ma tlo mo di go mana ke fela ja ka tloga ke re ke ma go mane. Ka gore ke na sente ke na ke ke tla ga le re nna score 100 so go gore ke a le bo.
0: Le la ba ga ke nna hle bathong ke re ke kgethwa e go le re le boga le ba rute bao aba gwatse ke mmine wo.
4: Tangi
0: khotso kamshate go sele go sagaletse
5: wala le ka
0: re bona le kae
5: re bona mmabaka
0: age
5: yo khale ke le kae no re nga shomtwa le
0: go a re le bogeng
5: ba tlo a nna o ka le mpharet card
0: na go o wa ibile nkampane ka go amogela leswa nkampane ka go kolobetsa leswa
5: kolobetse
0: ka netsa wa ya go sanela kolobetse ye
5: ai nkolobetse
0: re tsatse a e bona le ga tsetse
5: you right ke go tla go tsosa ba ruti baka
0: amen
5: ba ruti baka ba ke re ke getha ya sente nna se ga mane ke ga o fili my jump black rangers
0: yo
5: Hey, yo ke rata ka mata ba ruti ba ka ka mka ga bona a ke tlhaole mo.
0: Amen.
5: Ke re mo ruti ya ka comfort na ile a le gana me ke ka seng. Ke mo tswala. Eh, ke re mo abisha no a ka ke di tshian serane. A le ka re ke di pompi.
0: Oh,
5: ke le ofisi.
0: All right.
5: Eh, ke sele ke ka feni a tshebe ja ne ke mogolo wa ka le ka mandela ya ke re ka set eng ya ya set CC ya na le di ha se le khona high school
0: re ya le boga hle
5: bona ba tsheka ke DC phatane mmola ga mme ke ka se
0: mwana ma met wa nna re le boga
5: ke nkole ke di a e ke ka di le hono
0: a ke re awa
5: a ne ke tole so ya ya
0: go me ori re bona re iphumutsa e gona a le go lehlele sa makeo le boga ka moga
5: mme number 1 ke se ga bodi
0: mshate wa tsebele be tabi sha wa tswa ka ma paints ga skaroro ka mshate a ile sein go se le a a re le cheng ma kontlong
5: go go ma kontlong
0: re gone le kae batong
5: go go na wa tsiba re la tsa ke ke ra go lwa re na ra go tsielo go je go
0: Ao ba.
5: Ke kwa tswa mo khala jwa rato re tsile bana ba rena dikolo yo wa rutile go tlhale moshomo. Bana re ba te fubana a se la tshele le tsi. Ba go lwa tswa o tshitele spatsa la tshene re tsa moka.
0: Ene ba tse ba ba di ba tshene re
5: fa ba. Ba wa tse di tse di botse bana ba rena kana kwa ne ba bangwe ba ka ra le shomo ba wa bontshitse go tlhale tlhale.
0: Yo.
5: A re rutsa thapelo.
0: Yeah.
5: re mo ya hai o roba le ka khutso
0: a re leboge sa mma wa tsa ba a re leboge taba ye o e bolelang
5: a mo ka batho ma kontong re ba wele ka mathong khutso tsenne tsa le fast re ba lwa la re ba leng ka dipotlele re ba leng ka metsing ya bona re mo rena modimo a ba dire ka go loka ka tsalo ya bo 6
0: Pisalom 6
5: le ba ruti ka moka kutlotse nne tsa lefase le ba ruti ka ntshapelo ka metshelo ka mabaka
0: o mankontlong ke lebo
5: ba le ngwalo la ba kuranta
0: seki. All right, le rato la motho
5: mma ko ntse le rato shilo
0: ah re le boga hle mankontlong wa tse bagale na mona ge ile la modimo ga lena mona ga lena manomabe ke la ke le tletse ka botho fela re le boga makontlong ka mshate go sele
6: go bo
0: are
6: wana le spetela mo se se
0: ke yo botsezi
6: re wana wa
0: re tsogile hle lena le ya tsoga
6: re a tsoga
0: yo mora amo re le boga hle
6: re tsire ba ruti ba sentleng na se Isaiah Marakala joka Malpeteke, Hendrik Botholo joka Parinbeek, Abraham Mwatsu joka Mamatakala, Kifili joka Jansiano joka Kamususu joka Malpeteke. Wari yale te zekiri Botholo wana lispete la musu, batele jika muka, deba ruki ka muka, mafedo abe ki amu nati.
0: Mwana li zile amu, rele wakase, buteza iki albotlola lilina, mwudi maldira kakuluka. Kikupali cha baba vedi ba mafelelo, kama shate kusele kusakaleche.
7: Auskubu!
0: Hey, sama!
7: Likai!
0: Rewana likai!
7: Gina usen mwabuli na makatembisa pumulo.
0: Dimela munaka pumulo nginelsi.
7: Likai mama.
0: Kusele kusakaleche, sama.
7: Ke khopala o tsha ba rutu ba ka ba kere ka lutere ka kwa bulobedu
0: a ba tsoge ba rutse ba rena
7: di filimoni mudzibe le Nelson Ramurika ba go ba kere ka lutere ka kwa mujaji ka kwa blaketa le ka kwa kithagone
0: a re le bo gembe tse Nelson
7: ya ke khopela o tsha jang muroli wa ka o ka kwa venda ka kwa o nyedzi ka venda ke gloria mabula
0: ya
7: o fetsa ngwa wa bo 38
0: ga
7: le ja jile
0: e kwa bo papa man e kwa bo ratswale o tsiba ai a se ga ntshiwa tsa ke kwa bo papa ba letse ba tloa le mengwa ga ya gona le le shashila matsalo re le boga papa
7: ga le bo a tsubu.
0: Thank you. Thank you, Papa Nelson. Rele bo ga tleka gare ga mushate wa tsebo le bitabisha. Ba ratswale. Ba re batla go tshwela ka bohlale re kwele o mongwe sho o robetse. Empa gone le ya idirileng. O ne le ya idirileng ka gare ga lefase le letong la gago la bophelo. Rele bo ga hle. Bo ratswale dimelang le lena re re kgwatang ke mmine wa Gospel Thursday. Ka gara ga le tshi le le khono re tseba gore letse ba gono relwa ratswale a e ga ino ba lena fela lena le le ruwe le lena le moshumo wa lona o gathwang ka gara ga malapa motseng provincing na genya geno ka lapeng la ga khotsong KV ke khwata ba ruti shiba nkhwatele bona Moruti France Rapetswa ka lehlabile Moruti Johannes Molapo ka Mamelodi Gardens le Moruti Simon Munyela ka mona ga makanye ka lengwalo la Jeremiah 33 yo wena ke rata Jean ke le rata Jean lengwalo leo Jeremiah 33 go verse 3 arlebogeng are ke a leboga ke Charles Munyela ka mehlareng WhatsApp keng hore mpitseng ke tlhole araba ka lebo tsa dilo ka moka dithopa deep secrets dithopa ka moka tse le benisa ditsebe madume morwedi tumela sama ke kgopela gore o ntumedisetse baruti ba Presbyterian Church le fase ka bophara mama naume re lebo ga hle are ba kgwathe ka mmino owe wa Gospel Thursday ke re modimo a re bolokele bona baruti ba rena ka moka ba Presbyterian ka Psalm 23 KV unkwela ke re moreti ke a leboga hle mama naume molokomme a re lebogeng le rato leo ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso me setse ke masampedi nne re itshele gona mola e rinyela ya bone ke seripa sa bobedi ke dumela gore ka ona mogoke ge re kgaretlela kgotsong KV a ke khopela gore nanabe go lapala ba le lengwe shile ba ina mishedi fahlego ke ba lapala koko khaladi letswalo ke re dikgomo go motshegantle ba masealama ke re le bala pala bo ma mane marta hopa nana beng morena wa lerata ibile o sana le lena Ezekiel 12 ke longwane le ke le khomo jang ka lona 1:5 Ezekiel 12 verse 1-5 a moya ya bona e robale ka gotso aba khomotsege Katie Classy Mathlase ka mola skruwe N11 mapela RKV le nna ke khwatha ba ruti ba ka mo mapela skruwe ke ra ba khwathe ke mmene wa gospel Thursday aba khwathwe ke mmene wa gospel Thursday re leboga ka nete Kate are ke be ile tsebele nna ka re ga mshate wa tsebele boithabisho e ba wa mafelo re tswalele ka mshate Arloche.
8: Okay.
0: So, ke maniesta?
8: Yena.
0: Le kae maniesta?
8: Rona le kae mana
0: re. Ya le bo ga le buile. A pisa le ke
8: rona. Le buile re buile kae. Mama re a sokola re tsama re thatha le mo re a exercise.
0: Awa, yo le le hlaka kae? Ka hore e le dira mo shumo mo botse. Wa wa
8: wa wa ja mo mo se ka e ka re ga nama beng ke tshwenye se go sene se ya le mo ya ke sa ga hlana le bomo
0: o e emparele go ga banesta re tsere e
8: a ke re ba ru ka mo ka ga bona ba sending na se ka mo podingwane ka mo ke ya ba social ba ru tiba ka mo mrapaneng ba sending na se ba ru tiba mo skutlong mo roke ke ya ba social ke mmane e sa maphanka kamo moroki ke re ga batso thank you mani sika le buga go balwa
0: thank you mani sta ar le bogeng ka mo we moroki lena re ka gare ga diemo a tshedingwe di dira gore megopolo ya rena e ga kanege e shasharakane joale areng re re go dilo ka moka ga tsona tse o dire hlakahlakanyang megopolo tse di dirang gore re phele re hlakahlakane re sharakane re di roba gantse Paxton Ingram Oriallo, or break those chains. Break every chain. To break

0: tshepegile wa rena o tshepegile modimo o tshepegile morena he is faithful our god is faithful hallelujah Hezekiah Walker re le boga re fihlise go bo maseswini ka ona mogorna pele re tsena go bona mama seswini re le amogela ka gare ga mashate wa tsebo le boithabiso ba sele ba ileng gore ba itile pele tshedinchi ka gare ga taba ye ya go hlokomela ga menagano seswini go sele go sagaletse
1: ka morao wa modimo a ke se sebaka se ke dumedise wena mogashi a mmogo le bao ba o farafarileng le ba tsheletse kwa gae
0: ka nete re a leboga seswini e ne re gopotsang le ne re tshopolela tse dingyane tseo le di dirang ka gare ga mekgatlho ya go fapana-fapana ya basadi
1: mekgatlho e e fapa-fapaneng ke taba ya go tlhokomela bana gore ba godisega ga botse mo kgopolong ya bona le gore ba kgone go kgetha mishumo ye leng gore e ya ka bokgoni ya bona e le gona ge re lebeletse gore tsabeng ya rena ya goba le go shorta ga di-cost tsa go tlhokomela bana le go no lebelela gore ge re lebeletse gona bjale batswadi ba šomašoma mešomo ye mentšhinyana ka nako e tsee ye e leng gore e tlišetsa bana kgatelelo ya monagano bana ka bontsi ba nako gona bjale re bona bana le information ye ntšhi ye e leng gore e ba tlišetsa kgatelelo ya gore ba phele ba lebeletse inthanete goba difounu tsa bona goba di-laptop ya ba tlišetsa taba ya information fatigue ka baka la gore ga ba sa tseba gore na di-expect tse ba di tswang mo go social media ke di-expect tsa mokhutsa mang ka baka la gore di ba tlisetsa gore bona ba ke compare le batho ba bangwe ba be ba ke nyake ka gore bjale ba kgwetsa e le gore nako nngwe ba isolated ge nka bolela ka lentsi la le ya dingwa mo e leng gore ba kgona go bona gore kgodiso ya ngwana maloba le mabe le maabane e be e le kaone kudu ge re bapetsa le ya le kgono ke ka moo o bonang taba ya rena ya bana ba go ba le tlhotlho ya kgopolo e ile godimo ka baka la gore ga ba sa ke tseba ga ba sa kgona go ketlhokomela ka go raloka le go dira se le sela ba dula ba dutse folo tse ba sa kgone go bontsha tse dingwe tsa dilo tse e leng gore ba ka di dira ya ba ya re bontsha gore batswadi ba e leng gore ke di-single parent bona bana mabae ba bothateng bo bogolo ka baka la gore o khunana e le gore ga ba kgone go fitlhelela taba ye ya gore ba kgatlhise bana ba bona ka gona se rena re ka se diang ke gore bo papa ba e leng gore ba godisa bana re ba gokaretse re ba bontshe dilo re ba include mo dilong tse tsa di-group gore ba kgone gore le bona ba seke ba kikwang ba le kgakanegong ba le tee ka gare ga taba e ya go godisa bana especially ge bana ba setse ba e tswa matlhalagading go no re ba thuse gore di-birthday tsa bana ba bona goba ge e le papa re mo thuse gore a ka loga bjang bana ba ye meriri go ba apeela ra no educatana le bona gore ge ba etswa matlhalagading ba tswe ba go ba thateile ebile ba na le mokokotlo o o tieletseng wa gore segwera sa monna le mosadi ke sa mokhutsamang ka mo malapeng a re jajane
0: bana ba gore ba tseba taba eo re a leboga ke putšhe ngwe e leng gore ka nnete batswadi ba bantšhi re na le go iputšha ka gore re a ba bona bana ba na le kgatelo ya mogopolo kudu-kudu gore e fitlha jwang e fitlha jwang ke dumela gore ka lenaneo le la go tlhokomela mogopolo ya seswini e tla nyaka gore e tshelele le ka kwa baneng re tloga re leboga tshedimoso eo ka kudu-kudu-kudu-kudu-kudu
2: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM nna ke nna Peter Mabula Mashat.
0: pele re kitimela ka torong ya tshireletso mo e leng gore re kopana le bo kolonela Malesela le Thaba. Corinne Hoffman, won't he do it? Won't he?

0: E ke ka mogore tsenang ka gona re tsene Colonel salute Colonel Malesela le Dwaba ka re ga mshate wa tsebone bo ithabisha re le mogela hle Colonel
1: FKV re le dumedise re ba dumedise re watlhile ba thabela FM
0: ah go sele go sagaletse re le boga Colonel ke le bone re tse ba gore dite mo shoka dikaka re iputisha ka tiragalo ya match and match re bona isa tshwela pele go kgatlampana mo tlhomong di temo shona fao le go nne lebella gore na businye kana genya rena le bo bona bo le jwang ka province nye
1: re ke urume di sa SKV ke di medise ba tlhile ba thabela FM ka mithala ka mabaka rena ba shimane ba phala ja pele re tsenje di bala fase go le tsapa ja poloke wa tsaba sa bo rena ke le ka ge di le botse masolo a rena ka mo provinceng a gatlampana go le tsapa ja poloke wa tsaba jwa le se sengwe se re nya ka go sokopela ke le ka ge re khumane kopelo go le go tswa ona ka motropo golo ya Polokwane ke bo sengwe bo diregang ona ka mo Polokwane re se re lebelle Polokwane fela le di tropo ke dingwe e fela se segolo golo sello ke sa bo sengwe bo ile gore bo sepela le taba tsa e ka ba go hutsetswa go tswa di fatana geng go tswa ga di fatana ga go hutsetswa motho mo ya ntse le sepela mo drobo tong ja le jwale ke ke dingwe tsa di tirago ke di ntse ke le gore re ga mogala melato e mentsi ye le gore sepelang le ditiragalo tsa go tshwana ditsana keng ka fa motlhala ge ke tloga mo tshwatadireng saka ke kgotse le gore ke beile le ke botlhokwa ke le gore basiti ba kgona go bona gore ka mola go ka ba gona le laptopo go ka ba gona le eng se botlhokwa ba fetsa ba thuba ba jea jona le tsa go tshwana ditsana keng ge nke le otlela gona mo kona ka mo toropong ka mo re sa tlhokomele re tsamaile re butse mafika ngope re bolelela ka dila thekeng ba fetsa ba jea de dila thekeng jela ba tshaba ka tsona jwale le jwale jwale ge re bolelela ka jwale e le mo mamela dilo re a begiwa gona ka mola toropong ka mola ya Polokwane ke melato ya gore o kgwetse le gore re dira sela ba reng go reka online go reka online mo ileng gore re simisa mafaratlhatlha ya le botsa mo mogolo bo tla ka le bona ke ba gore o khwetsele gore nako e ntse a re dira sela ba reng ke mushumo wa gae gore re re ke go tsofa tsa gore e ka ba re sona seo se re kishwa go e ka ba re ke nnete se gona go ba jwang re fetsa ka go tsama sheleng ra se dira sama sheleng ra le ka morao gore seno le fa re thoma gore re tshela tabela ka morao ke mo ga ba thwa le re bolala le bona a go tsana mo ba khumana ka ngona jale ke nngwe ambe la pene tshi le gore re bolala ga jwale ya dire ya ona ka mola Polokwane se re lebelle Polokwane fela le ditropo ka ona ka mo provinceng gore a re tlokomeleng skara itirala kudu kudu mo tabeng ja difatana se sengwe se go kwa kudu kudu gore lebella tabeng ke la ja difatana o khwetse le gore ge ke jaka satana geng dilo sepela ntle le go lebella gore ka bodo ke nnete sino ke di go ba se sino tlebe ke moka go bua o wa makala a se go thubiwe e fela ke botlhokwa ke beleng ka bala satana geng di tshiru ke ka fa o ka metsela ka mabaka re tsela re kopela re ke ka metsela ka mabaka go tswa mo satana geng o skara nna satana sa ka ke ba go ruta ka kae mo tsena o bo o fitse o mo nala ba teng o go khotsofa gore le ba dilo le nne tse ke la ga go tloga ya le sentse re le mo go leng ke tsa gore ba tswa bantsi yena ke mana le ga ba ke le shedi ene sona se o se dira ma fetlo re se ke re go ba le melato le gore ba tla ba di etse
0: ka nete di a kwagala ke tse ding tshitse re di dirang ka ona mogwane o ke ka mogore dirang ka gona re ite bala re tsaba dikaloe tsa rena ga re leboga ditemoshotse o le re fantsona Colonel re tlhokomele
1: tobe
0: mshate o kwa tsebo le boithabisho ka ona mogo re nampile re fetela go bomoruti eno re tsenye le bosgobela na se fapano ke bohang

0: Hallelujah, hallelujah, Moruti Jumelang.
1: Yalocha, Batele Jibatovela FM, Mosate Watibo de Vitavijo, Mori Kumujangona, Harla Takamusate, Haritabile Takamusate, Narisinje Takamusate, Rito Kopela Tevalero, Hariem Pao Walichaji, Moteleji Watovela, Lelochije Kiswele, is a prisoner's ministry. Modimo a le show fadje robala mogoli fitiko khaolo ya le sume senyane temana ya le sume seswai ye ga re ga kgwedi ya tebalelo yona e balega ka tsela ye o seke wa itefeletsa o seke wa dula o befeletswe sa ruri o seke wa dula o befeletswe go ya go ile wa geno o morate ka mokgwa o ithatago ka ona ke nna morena mantšu a gago morena šia motheletši wa theleditše o seke wa itefeletsa ge motho a go senyeditše ge motho a go gatile khontse le wena o seke wa dirang wa mogata khontse ya go bethile ka ntahle sefatlhego mofe sefatlhego thama ye nngwe ga a sa nyaka go betha mara o seke wa dirang wa itefeletsa sa itefeletse motheletse o seke wa befelwa wa befelela sa ruri letšatši la bala dikela o sa befetswe go na le banna le basadi ka gare ga malapa ba ba reng ga ba kwatišane ba ba reng ga go na le ntwe e sa tsamayeng ga botse ba se sa boledišana ka lapeng batho ba ba dimuma ka lapeng batho ba babedi a ba dimuma ka lapeng ba swereng na ba swere dikhupi ba bolokileng diphoso ba di rokeletse ka gare ga pelo ba di ageletse e ba motho wa moka motho wa go kwata ge motho a kwatile le stroke se ka metha ka lebaka la eng ka lebaka la gore o kwatile ge o kwatile pelo ya tlala ga e sa kgona go pompa madi e tletse e tletse go kwata nna lekgono jalo ka mohlanka wa modimo ke tlo go tlhotlheletsa gore o seke wa kgobokanya dikgopi dikgopi di tlo go bolaya dikgopi tsona ngwanaka di gona lefaseng mokgopi tsona motlogolo wa ka di gona lefaseng mara o seke wa di agela motho di tlo go bolaya nna re nyaka o ikgwane nna re nyaka o tsoga nna re nyaka o phela nna re nyaka o phela go fihlela botsofading rena re nyaka gore o nne nna o lahle dibi ka moka a modimo wa kgotso a lebolo ke rapela le wena ke rapela pelo ye nngwe le nngwe modimo yeo ramatla galelang yeo kreste sa lebaleleng ithuše ka lebitso la jesu amen and amen
0: yo bishop re a leboga tlhe ka nnetse amen and amen ntle le go senya nako a re napeng re ketumeleng go mašhilo motlhele o re fa ditaba tša mathomo tša iria botlhano ka moraga fao tlhokolatsela gadi ya banareng o na le gadi ya ditšhwene tefošole o ba ethile pele metšhineng ke moka banapile ba tla ba di gapa go fitlhela ka iria boselela ba šitšhelela ditlhalemiso go tšwa go netaogadi ga mašego ebisene ka ona mananeo ao o ka gospel thursday a thobela efema o phadimele ke tsotlhe shalom shalom shalom

0: kosi ar monga rona ke ile gore re go fa yona ga bia le go tsebela FM ditla le miso re mo itse batho ka moka mo ile gore mbaka ba le gona mesong ya le khono miso e mebotse mo ile gore le tjatsi le re bolella pele re e tloba le le kaone kaone ka tumelo le tshepo re re wa bona ebile re tla kae ka beke ya ke tshe di botse fela le gaogelo nna mpitse le thabo le joy la ga mathato re re wena re rotloba le rena go tloba bela go tlhakana e ri yela ya senyane monate twa dumelang
1: Aga, retsene ka ge le labone o tseba ga botse gore mmino ke ana wa sedumedi nna ka lebitso mpitse jwalo kgoši esese sejale bese ka fore ka sepedi ke lemela gešo eiga ka nnete re mmogo ga go na le ka bothata retsene go bose
2: kudu
1: ga o be bose
0: ya go bose ha ke tsebe gore go bose goba go bose ditaba tsa sekolo sa Oprah Winfrey sa ka mo ka nageng ya borena ba re se a tswalela
1: ka morago ga mengwaga ye masomepedi se a tswalela
0: ba re ba tswalela o tla gopola gore e be ile sekolo sa bana ba bannyana fela mo e le goreng e be o sa tsamaye wano e ke tsentse ba tseya jwang bana kwa ka re ne le ngwala mangwalo la dieng
1: e be se sekolo se e le goreng se tloga se tlwaelegile go tshwana le dikolo tse e le gore re iša bana napile gona mo ue ba dumelelwa go ya ka mengwaga jalo le jalo mara e fela sebe se na le ka mokgwa e le goreng se tloga se tseya bana ka gona go thoma ka ngwaga one ola wa 2007 se leng se tloga gona mo ueng mara se seng kgatlhang ke gore ke bone jalo gore yena Oprah Winfrey o tla ke a jwele pele ka thuša ka masheleng re lebeletse
0: ba se e le gore se direga ba re sekolo seo ore o se fa mmušo gore mmušo o tswele pele ka sekolo le ge e le gore yena ga sa tlo ba le kamano le sekolo seo go ira gore mmušo o tla dira sekolo se sengwe go tla ba le sekgoba sa gore mmušo o kgone go dira sekolo ka mone gauteng gopele ga botse gore ba tlho ba bolela gore dikolo tsa bana go a tlala benong se se bontsha o kare se tla tla se thuša ka nnete mmušo wa Gauteng le ba kgoro ya tsa thuto ka Gauteng gore ba be le dikgoba go bana ba e le goreng ba ka tsena nna o tsweletse bana ba bakae mo sekolong se goba e re ke botsišele ka syllabus re a tseba gore syllabus e ba e šomiša ke feng
1: syllabus
0: e ba šomiša yaka mono Aforika Borwa e le goreng re a e tseba goba ba e na le ya bona e le goreng ba e šomiša
3: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko
1: itlwantwela mara ga o na le ka bothata ke tla ke ke dieso aga bo sa re syllabus ela
0: nje ba shumisha efeng tutu ya rona
1: ha ke na bonnete ba gore be ba shumisha tutu ye le gore e be ile e gona kana kanya Afrika borwa go ba mthlomongwe be ba shumisha tutu ye nngwe ye le gore e tloga ile ya moswana noshi go ba ke ya moshama wa tle ka ge re tseba gore Oprah Winfrey ke wa ka kwa go la United States mthlomongwe motho aka iputisha gore ne ba shumisha mogwana mofeng wa tutu gona mo
0: e u pia ka mogore se thoma e be se na le matlo ka gona re se thabetse ka gona ba tsantola ile ya gwelela ka mogomongwe nyana ba gore batho ka moka ba nyaka o tseba ka sekolo sela ba nyaka go ya ka lebaka la wa tseba ntho nngwe le nngwe ge e direga o no fela go ba le dipolelopolelo ile ya go a tswa dipolelo tse dintšhi ka mokgwa e le goreng batho ba e le gore motlhomongwe o sa gopola wa ba le taba ya gore matron wa bona e ba sa tshware bana ga botse lo tsa mokhuto ke nagana gore ile di a no thoma go dira gore se se ka tlhwa se sa bonagala ka mokgwa e be se bonagala la mathomo ge a e tla a se thoma
1: motlhomo le melawana la wana yona ya go ka kgetha bana go ba ka tseya bana ga e tshwane kudule ya kanageng ya Aforika Borwa ke engwe e le gore ke nyamišitse batswai gore bana ba rena ba ka se qualify ga bana maloka o ka tsena sekolo seo ke engwe e le gore motlhomo ka be ba nyamišitse gare mo
0: eopia gopole gore ka mokgwa re no tseba gore ke Oprah Winfrey bana ba ka mokantsi ba tlong yaka go ya anong o tshwanetse ke gore a ba le melao ye e le goreng e tla e thuša gore ba kgone go tseya ba go lekana ba go kgona go bona gore go diega gopole gore be le sa go thuša malapa e le goreng bana ba bona ba kgona eupia a bana monyetla wa go ya dikolong tse di kaone ba tseya bana ba e le goreng a o pateleselwa ba lefele ba ka lapeng le ge e ka ba sente beno go ena le ka mokgwa e le goreng e ba thuša ba go tlhoka beno se a tsamaya ka mono Aforika Borwa mthele jwa tobela fa mo wa mogetswe
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Dia khatlampana di special ga super safe polokwane le Vegas Fort. E kuno tse 12.5 kg ya golden cloud cake flour ka 119.99, 10 kg testy grass 126.99, 5 liter excel cooking oil 159.99, 750 gram creamora 44.99, 1 kg super safe peanut butter 44.99, 1.35 kg bokomo with bigs 54.99. Jedi fella ka the 31 July 2026. Super safe polokwane le Vegas Fort. Your number one store.
4: Phoniam ka se fela tirelo ya go rento ga di smartphone go nna ke monyetla ge ke na le moletlo wa Brian Mitchumi ya mere chumi ke gopela go shana yela ya ka ya mmamoratwa nna kere go epiam go ba streaming yam remix yam go ba original yam gona fao ke ge mang le mang e setse ba mpitsa DJ yam botle ba ipsina ka vibe yam wa tseba ke ge ke nagana gore go nyekega fela go ya ga accounts pep go ba phoniam.co.za go na le dipeelano le wena applya Because everything good becomes AM with Phoniam.
5: Phoniam.
6: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM. Nna ke nna Peter Mabula Moshati.

0: Kings and Ale Anthony Brown, but oh, happy day. Kill or Rofa, you're not a lot of a life, and detail Miss Opera or Killa Wune, Oira or Nelcarola, Naya Banabazi, Barquilla or Banaba Kuana Ringa France, but Lecamla almost saw a long with a Tomacani 1 just September, Rono, or Reba Ocatla Seraming Warayel Sumicano. Auna tokelo ya go bula account ya dikgokaganyo tsa leago se se ra gore bana ka moka ba ile gore mba ka tlase ga mengwa ge le 15 ba shetseng ba le go dimoga ga dikgokaganyo tsa leago ka moka di o yemishwa ibile wena o ka se kgone go bula account ya letlakala la dikgokaganyo tsa leago ka ba ile Facebook ka ba ile TikTok e ka ba ile eng kapa eng o ka se kgone ge ile gore ngwaga gago e sa le ka fase ga e le 15 ke nyaka go botshe bana ba rena nna le bona o ka re se ka shoma ka mono Afrika Borwa mabaka ga o keng nna ge ile gore wa dumela gore eng o bona o ka re se ka thusha o bona o ka re pele ga mengwaga le 15 go diega eng ge ba o ganana le sona goreng o ganana le sona go pula ga botse gore ile ya ba gona le ka kwa Australia e ke nagana jwa le bana ebile ntse ba dira ka lesome tharo e ke sa phoshe ga botse eupia ya ke ka mogwe ile goreng e ka gona go tloga ka di 1 tsa kgwedi ya September bana bao ba ka sa kgona go tsena go ba ba lebelela go ba ba le di-account tsa bona tsa dikgokaganyo tsa leago o dijo tsaka tsa misong le kgono re tlo ba re boledišana le yena tsekeleke ke yena o a tla ba leng ka mo studiong
1: ee nnete ke gore motheledi wa Thobela FM na ke theresho taba e re e bonang e direga matšatši a selekgono ee mo re bona go ba profeta le mangaka a laola batho go dikgokano tsa leago ebile ba profeta ba profeta mebileng namile ka morago ga fao ba gopele masheleng putso ke gore na wena o na le maitemogelo a se mo profeta o kile a o phara ka seprofeto go dikgokano tsa leago go ba mmileng namile a fetsa a la seataro gopela masheleng tlogela maitemogelo a gago go WhatsApp ya rena 063 028 8050

0: ye ke ngwe ya dikwasha tse dingwe tse e le goreng ke di rata ruri kabza the small o tla bola gore na le spirit of praise kwasheng yona e ba reng ke nasembini ke e le goreng wa ye kwa go thobela fm ditlalme so tsebaga botse gore re lebeletse tabe la gore re tle re tsene go bana ba tseba e bana ke kole nto ngwe ke nyaka o mpotse mo iga
1: allo
0: ka gare ga melao ye ke tlo o balelang yona ko mo founa ganang gore ka mono gae o ka ba ka mogomongwe ka gore bontšhi ba yona ra idia melao ye ka mogae ka kua japane melao ye mengwe ya bona ke gore wa bona ka kua mabenkeleng re fela re rege motho a lefile dijo batho ba ba gore thusa gore fa dijo di waiter a ke re le a ba fa masheleng mafelelong ka japane a e yamogelega ye bue
1: oaswanelaba
0: re o ka se phaphathele tlhapi matsogo gore e kgona
2: go ruta
0: ya ba re ke mošomo o tshwanetseng ba o die ka bogware ba o die le gore wena o tlo o bafe tshwanela ko o ne gore ba tsebe gore ba ka se phaphathe matsogo go nto e le goreng e tshwanela ke gore e be jalo tshwanela ke gore e be mošomo mo botse
2: e ke tlhotlholetso nna ke ja gore motlhomong re ba fa tlhotlholetso re wa tswa re keng re modia gore a kwe bokaone mošomong wa gagoe re mo fa sekanyana se se itseng sa ona seo se šalang mo re felang tse re ngwala re re a o tla šala o eno wa cold drink kae goba wanwa setšidifatsi kae ee wa e bona taba
0: ye nngwe ba re wa bona ela gore humane o ne o humana o rekile ice cream mona o le seleng o sepela a go jewo sepela ka nageng ya japan
2: no ka japane gotlo ya legale
0: le tsona tse tsa gore le sepelele le baratane le tshwaratshwarana oba le tladimolongwana e-e a di go dumelege ba rago le a tshwanela go bontšha gore lena o ka re le ratana go phela batho ba bangwe
2: aa e o e taba gore ke naganagre motlhomongwe e o e taba gore kodio gatelela batho ra gore le ke ja setšidifatši mola ice cream ke thetheowa ke ya kwa
0: o dula fase go na le mo le dulang go o e rekile o dula kua wa ja wa fetse wa emelela wa sepela o ka yone
2: go na le dikotlo tse di bang gona ka morago
0: ke bosai melao ya naga o bowe ba re ge le le ka kua le re keng lifting elevator ge le le ka kua nto le a tshwanela go boledišana
2: wa japana
0: ke lebeletse ka lebaka la gore ke nyoko etela nagena a tokere
2: go
0: na le motho ke motsebang wa dulang ka kwa ke nyoko ka gore dikotlo tsa gona ke tse di kaakang tse e le goreng o dilelelo tse ka gore go tla ba boima
2: o tla ikhumana o fetsa mongwe wa ka moka o leka kwa re re motho sala ya japane gantsi ngwe o boletse le motho mo
0: elevatingbamoeite batho re tlo tsena karolong ya re ne bana batsi ba morago ga se
3: foune msa data e ntši ke eng e o ka se e ratego e kweletše device efe goba efe ya Vodacom ka foune yam go hwetša 56 gigs data mahala ga go felele fao o ka boela wa humana subscription ya Amazon Prime Video mobile edition ya kgweditše 12 o se fetwe hwetša device efe goba efe e ntšha ya Vodacom ka foune yam le gono o a e rata o a e nyaka rente ka founu yamo ga pepcell fela go na le melawana le dipeelo
4: swipa o hwetša tše di okeditšego go birthday ya boxer reka kellogg's instant noodles multipack 5 dipakete tša pedi ka 56 rand cool baked beans 400 gram tše tshelela ka 84 rand reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig boxer com data mahala kua boxer
5: bana ba tseba o di tla le mi

0: Reborracha reg.
1: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Abela manle jalise le khosi ya sese.
3: Mfana saka.
2: Na ke emali bona ba kwa America ha ba bana ba ska tsena social media. Kar o tla tlhakana le motho ana o social media ke tshomi ya hawe e fetsa wa tla tsatsi lengwe o fetsa are na e tla re tlhakane kae kae e fetsa ba mutswa sa marangwa no tsa ba ile ka lebo wa ke na matla wa senyane
4: to vula but ka mare ke ne ke na ka mo khlo ma shishi ne ke na ka mo parking ke na le 9 years old Kumu oversee bare ba stopo ba na o lebella di Facebook le di TikTok. Le mo South Africa. Senje ba stopo ba na ba ska lebella di Facebook le di TikTok. Kauri e dangerous. Ba khono utsa ba tu le ba khono dia something wrong. Kauri ri na bana ari na di knowledge for the social media. Chatum FM.
5: All right.
6: Ke soko tsika matlena bo le kilikile.
7: Mara na bekisa na ke badiri account ka mengwe ga ile some tlhano o emetseng be ke nna ka badire ka mengwe ga ile some seso a ikar ka ba go tshwa se ba sa tselela ka le bakala go ba ndwe le bana ba tselela ba tsheletse ka tswadi ba bona
8: oh yeah
7: ba kele rata
3: aga
8: barbana ba akwe
3: aba akwe la social media ke bone ipalla itlhola le rena batho ba bagolo motho di o reka motoro go social media o tla go jisha gore ga ya lo
8: o dia
3: o di o reka motoro a o bona mo dikgwano tsa le gago a seke a o bone le o bona a ntsha shimasheleng a romela motho ikotsi social media ba e bone mo maphimpane.

0: Moshate, what's it will be Tabby Show? Kannete, yo wikwileng e subelela ke WhatsApp hala e tswa go Summit Sefako ke e le go rofile yona. Mora e riela ya bushupa misong ya le khono tswa go botsa gore ke nakwela ya dijo tsaka tsa misong. Ga ile go rona mo Facebook nete fa tsa gore ya go letlakala rena la Thobela FM yaka gore o tlo khono o bona moyeng wa rena wa ka mono studio ng tsatsing la le khono. Tegeleke.
1: Ache, lega.
0: Error, okay.
1: Yethe.
0: Yeah, ufitli.
1: Ke fitli.
0: Wa ba se, wa tsakeng tsike putsa ora o betha ke nako.
1: Ah, ke fitli. Lena nna ke bona gore ke ba tha ke nako.
2: Eh, thatse gi.
1: Hola, hola.
2: Awe.
0: Er raloka njongwe yana. Ungo khotle njowe Lorraine. Re go re
3: o re. Ipa. Teletsa yeah. Thobela FM, teletsa Motswedi FM, teletsa Metro FM, teletsa engwe. Nna ke tsadiwa ke ya blood ya e baka. Thobela FM ashane go hira. Why is ne go hira Thobela FM? Why is ne go hira Thobela FM o ralange? Bathong Thobela FM.
0: Bathong Thobela FM, bathong! Or o di ara ni tseke.
1: A ba bathong hire
0: bathong. O nya ka o di eng?
1: Ke nyoko ha sa sona le lena.
0: Ha sa ma motlhare nyoko bona re wa gona na.
1: Ke gasa.
0: Gasa.
2: Ya, ra di papajo mo rishe ka morao ga di papajo ka pelanyana.
0: O botsa ba tshile tsho ra di papajo ga ne bele re a bo.
1: Tshobala ga se ketsekele ke zile bona sa wina tumatumash murutu wa lena. Ke yona pam pam radio e tlile mo Thobela FM. Go bala re papatso.
4: Ntshabo kwa re bia ga go. Bielo ka CAP le spa. Kgotsa pukoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchen ja Nutrifresh. Go re ka di tsholetsa tsa go swana le 6 pack ya di 1 liter spa long life full cream, low fat go ba fat free milk. Kantlega lactose free ka $92.99 fela. Go ba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka $79.99 fela etie. O buluka 20 rand. Go thoma di 22 July go fitla di 10 August. Resto go salona ga spa fela. Kuna di dipielo.
5: Dipampiri tse dintsi di nyakwa ke mang? E se go wena, e se go Capfin. La sela kwa rena, re tsopola ga nyane seo Christeline a se ngwadilego.
6: Mogo madi a nthusitseng o ntlhaloseditse ka botlalo, a nolofatsa dilo tsotlhe. Tšhelete yaka ka e humana ka pejana, go sena le dipampiri.
5: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tsa ona. Capfin ke moa bo semolao wo mokitlana, o na le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
7: Disafisha o di tlalemiso
8: portfolio committee ya cha dinamelwa ntate Donald
9: ka la roba la ola o re motho o bongwe le o bongwe o a go tsaya dikotsi mo dipuleng tsa rena o tshwanetse gore a kgone go contentiwa
7: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa go ikgetha Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Chate what's up bolwe tabisho ka nnete ka sepopo sa na se o se jo go ile gore mona yeng wa rena ka mona studio ke mang tsekeleke.
1: Yes
0: yeah o tsaba ke ri le go bea poster ya gore wa tla ka mona studio sa rena batho ka moka ke ga ba yo motho o tlo tswe nka nna bana gore tlo ntswe nyama
1: I don't know. Ke berkile le monno ba re sketer. Ke na nrutileng ke tsamala na mo re bina di strateng ke na nrutileng o music.
0: Oh yeah.
1: E. So after mo ka thomo na mo ho lenyana ka bina le ma chance mtsabito.
0: Oh yeah, ke mo tsepa e ntshebolela ka ma chance nne.
2: Malo banyana.
0: Ho na le go shengwe ra lukile mo ka re go sheng go putsa ma chance.
1: Ma chance.
0: Oh yeah, ke re mo tsepa ma chance ya.
1: Ke bine le ena na le video tsa hae tsa ro batla kuku, ba ke batla le go yenya.
0: Yeah.
1: Le la re ke tabu le thula mazenge ke berekile na ma chance le bujo mo tshe ke berekile le yena ke berekile wa thoba ntshi
0: ya e beno ngo mpotse gore o tsene ka gare ga industry ga ntshi batho ba fela ba bolela ba re ile gwa ba le motho ile gore ngo bitsiwa tsekele ke wa motse ba motho wena le bitsola tsekele ke le bitsola ga go ba o rile gore wa le tsiya wa le die ka mogomo wa rena ke tla le tshwetsa pele
1: aba ban rutile ban rutile lona ko xelo munyana so ma bopane ke santse ke ke baraka le lesketere re bina go di bikareng re tlhahlana le lesketere re bina bo delayini mara ba starta go kae kae
0: e galo le o le gaming mo
1: ke nan rutile manyalo so e ba ntse ntse manyalo ndra opela ka opela dipina tsa manyalo
0: o opela le dipina tsa manyalo
1: eh
0: ya wa sona stepe sa limbopo
1: e ga sona tsa sa limbopo
0: Oh yeah. Beno re gore ba o file le bitjole la la tsekeleke. Ba o file lona ka lebaka la goreng. Ba bona o dieng, ba ile sekolong, ba ile kae mo ba o file lona.
1: A soko sekolong ke ko mthako mongwe o mpitse lona go strateng.
0: O ne mme le thoma la go aparela la tuma.
1: A tuma eh.
0: Mm. Ona ba tswa ba le bitjole lona nete.
1: Eh ba tswa le nna la la nete nete. Ba bela ka la nete ke Mixontholo. Eh Mixontholo sephiwe.
0: E ra goreng Mixontholo?
1: Mixon tholo ke tse ba re ke Mixon tholo
0: ya mama uri leng o botsisha hore botsa o ra o reng ka lebitjole a sanga ba tlhalosetse
1: a ka ba tlhalosetse bo maka
0: a sanga ba botsa hore le ra o re
1: a ka ba botsa hore ke
0: oh ya a jo no mpotse o di eng ga ni jojo o bereka bereka leng ke ya bona o tlile le batho ba ngwe ke ya batse ba di producer ka mo bo kopano ke shumile le bona kwa morago kwa o di eng le batho ba le di eng botsa
1: bi focus ke se ke kopane le ba Tuan Ruti lengke black hat. Kita le nako le lima waza.
0: Msa dia.
1: Eh.
0: Isa le msa dia ulangan jojo.
1: Isa le nam msa dia.
0: Oh, awunya kem msa domo ngoni.
1: Aye.
0: Oh yeah.
1: Eh. So kita le nako le lima waza. Kita le nako le lima waza. Nako le 50 randa.
0: Yeah.
1: Katomo chame ha somare ra itsa ra ra ra ra kofe.
0: Emma, kima nga ufilim 50 randa.
1: Black hat.
0: Oh, ufile wa oh bechiz.
1: Yombechiz.
0: Oh yeah. Atak ele taka na black hat ufile chelete.
1: Yombile chelete. Eh.
0: Black hat ke mose a se ba bantsi ba sadi ka mona Africa bora ba ka fa monna jelete.
1: Mm.
0: Yeah.
1: E be somarala ntakala bo di phone, ke tsama ka lepopotana ntakala di phone.
0: Yeah.
1: A ntakala bo di aparo. Mm. Le Dr. Malinga ke berekile le a ntakala di aparo Dr. Malinga.
0: Mm.
1: Somare re ka patlala go Dr. Malinga ka sala le black hat ra bereka mona le black hat. Black hat a shuta di nepe di phone nyenye di ya di pa di posta mo TikTok mola somara tsantsa ko no re rekta ko go mojalafa ko 157
0: yeah
1: ka plus 8
0: yeah
1: ko 157 go mojalafa ke ra tsentse black cat bo le di abateng bo rosina bateng bo ne bateng ona mo ra ekta mo teng
0: Mm. Bueno, what's again? Ke ke nya ka re tsane tabeng ye ya ga go le black cat ka lebaka la gore ke ngwe ya dilo tse ile gore ni tumile kudu ka wena. Kudu ka le ka reality show yela ya lena yela. Mo ile gore nge ba tshwana gana e bile ba bolela ga ntse gore he black cat o ka ruja la chalete o dia chalete ka wena. O nagana nga batho ba bolela so. Ba diang ka motlhong. Go ikwa batho ba ntse ba bolela so.
1: Shina bela kheta bela pila ke nahana nga teng a je tshelata ga ke mang go lebeletse umpitse so a re mona re tsekele ka ke je tshelata o ke tsedi sho ma sho ne seng na tso tsere karata ko ma sho ne seng
0: yeah
1: ke khola sasa
0: o wena njui le ko ma sho ne
1: seng e le ko ma sho ne seng a re ntsha yona tshelata ko ma sa ko ma sho ne seng a tla le ko ko maka mo ntsha ma sho ne seng So na je tshelata ka sira so je tshelata ya TikTok fela le ne ke je tshelata ka go TikTok.
0: Mm.
1: A ke tsore something mo ke tlo mo betsa ngere ma baby so ara.
0: Yeah.
1: Eh.
0: And le no mo I mean le tlhaka na go betsi je pele.
1: Ya
0: go bona mo betsa reg.
2: Mm. Ya le bona tse ke motho a botsisha mo gore ke kwa bolela o shumile le Dr. Malinga ibile ka morala tla le gaogana re bone mola go dikukano tsa le a go se gabotse motho a ka utse gore gaogano ye go tlhagileng botsebotse gore le felletse letswana wena le bo Dr. Malinga
1: Dr. Malinga ga ntwe la ka December example na ke neng na go la motlhala re file ampile chalet
0: oh yeah ke 100,000 over 150
1: eh
0: le na ba le fa di chalet tsa o nona tsekeleke man
1: so motlhala ke re mang ble motlhala ke re mang Malinga a tsa chalet o motlhala a re fa a fa na 10,000 a fa ble ke ta 10,000 a fa ba maka 10,000 a pala go lukisa ntlo go ha go ka yona esetse
0: Ke bo ka re se. Ke le na le tumelelo
1: gara ga. Ke ra go ha go a ntse go di mo kwa.
0: Mm. E selinya. Ka yona temana yona yo ska shuta mchele jo tshobela FM.

0: mashamaiti
1: kuna di the host
0: promise makhwale
2: ene bona nane o le o le a feta go ka moga ka bogolo
3: sila ye kidi nana ko sa ye le go feta go ka gona
1: man of the match
0: mang kuku baby.

0: Misubele lagabi alo kutobela FM ke Bob Marley are forever a loving ja ke le gore ngwae kwa go tobela FM pele ga mookwele utlwa thapelo ya ka re bone gotso le bona o ba kwele gona mo tobela FM ke tshe le gore ro file tsona judging la le khono go ba morao ga iriela ya bo seswai e le gona re ga re tlhela iriya mafelelo ya lenana o ke nya ka ba tshile tshe ba tobela FM ba tle ba mpotse mo watse ba matsetsi ya ka mogho taba e ya go profeta go botsa batho ditaba tsa tse ile gore ba ka ba le kare ga tsona go ba tse ile gore ngwena o re di bona lapele ke taba ile gore nge tloilegile batho ba ile gore ba shetse ba tshe ya dilo tse ebile ba di dira le ko go dikgokaganyo tsa le yago ka ba ile ba profeta ile ka ba ile ngaka ka ba ile nginginginge mafelelong o khumana ile bona ebile ba thomang go lwa ka bo bona ke nya ka go botsisa gore na wena e ka ba o tshepa go ya modimo o ba o tshepa go tsa dingaka a re sole selo putsho go gore na ge di thoma go tla mo go di gokaganyo tsa le yago ile wa di tshepa o fitla kae na ile wa o mongwa batho ba ile gore ba tsea karolo ile wa humana nete go ba se humana nete ntle go bolela batho ka maina ke nanya ka go tseba ka lebaka la gore ba bangwe ba fela ba bolela ba re ba profeta ba nete motho ona ka seno mo kreya kae kae kae kae o ka re gona le mafelo a ile gore nga be ile gore batho ba nnete ba o gona ngaka ya nnete e ka se re goma mo TikTok na mililo tsa go ditoloka a tshomanye go botsa ditaba tsa gago mo TikTok bangwe mo la ile gore mba re barawa mo di social media je batho ba diela chelete
1: watsa uri re na go ngole ka mo lefelo la boithabisho u a kre o itshware tshilo tsa o ituletse kwa motho a dio
0: dilo tsa o ke ke bolela o tshwara
1: tsa o fish
0: di galagala
1: e motho bo go o ke kile a dio lata ka kware e mona ke re ke dio kwa ntong ke di re ko bona so ka di re Ishman ere ke dio o tla mane ya ke shi ya nkimela u ke tile Are you really cool boy? Di taba man, di taba shichi. Kete kamu kali ichi ichi yale. Eh, kumana iba kamu kwa jana mugi sa ichi na butsuzi. Adamu we.
0: Oh, dear. Eh, kete belo kinyo kwa itse ba or ina ngo rumo kaina. Ba ngo ba kona wuye misha leka tropo ngo itse pele la wuyo di lo chao. Ibulo tsweri lo chao le garo ye ma ye ma. Mutar eh sister. Gape go jwale go jwale go jwale go jwale go
1: jwale ke bona ntong
0: go so lo tsa go di sepela so wa mmana mamma go so ile ya go di agalla na nto we ka nnete ile ya fetoga nnete ba bangwe tla go botsa gore a motho bile a ke tsebile gore ke manga sanga ka mmona upelo tsela di buletseng ka moka di bile gone ke tlhakane lena kae kae ke ske ye ke re wa bona go ya kerekeng go ba o kisha mo ba profeta go ba o kisha ngake ke go nya ka gona ba go botse ke go nyaka tse ile goreng ebile bo sa diemela wa dire o tsena mo motlho mongwe letlaka le lona le wela di TikTok le lo mamma wa gotla wa bona o ka re motho o bolela tsa nnete wa re ke kwe wa re go ikwa le ena go botse o boditse tsa nnete na go diega eng ra tshepa ge di sa tswelele ka tsela ile gore re tlwaetse motlho mongwe ka dilatella gona
1: Are you doing
0: lobo? Retlakwa. A re bolele maina ba tsha re bolele ke kae. O di o tlhalosa gore wena o di agalletse joang kae. Nantwe mafelong ibile nnete go ba

0: tso tso ye le sumetsela fela ngo tsho gona e riela iri ya senyane go sile go sile go sile dumelang go tlhomela ka balele gona go polang gore ka nnete go nokwa wa ikwela gore lenano ke le le bose lenano le le bose lenano la la bone lenano la gospel Thursday mo go thobela FM lenano ke la ga go lenano le le bose lenano la se dibeng tla o dule gausi le rena ka lebaka la gore wena o ka se itsholela ga nyane
1: ga ge ratabisa batheletse ratabisa go tlhomela ka balele gona Natural Bogar Lebogatel, Jolly, Nasa, Lebo Sexalina, and Peter Messalama, Champion Caratasasa, Relevate, Lebogam Jolichor, Nakana Paraparacam Hajoma Tavanicum Rudia Tau, Canabotocomedy, Wa, Sidi Basesa, Mizia Mahako, Kikafau, Rilemma, or a Tarnwing, Richela, Ningi, Sessingwian to a tope, La Cara, Sidi Basse. Ibile, Relevo Redi Tavacheras, Nanever Bush, Rebogas Topacam Cassette Talbeso, Lenano Carriello Tomide. Go tsama gabelo fita ka rela sume pedi e sengonyana le tae tsopela gape go di yona ka gakete gadi ke
0: o ne le marifi
1: kare ke
0: ne le mangwalo
1: ke pela le marifi le mangwalo ka boka ga tsone tse o ka di bolelago ke rile ke tlo go shela se ba ka be ke tla
0: awa o di ra tsona go ibile a o ne le ka mo go sa ntshuntshi ele se ba ka ka gona ke tsa rena ka mo ka di botse mwana bo ma ka le itlale lona
1: ke tla le name
0: ke tla le name
1: ke ne le ba ka la gore go shela se ba ka le ba ka la ka shi Khodi tla go a se go di fela ke khodi ya basadi.
0: Bua le mara e re go botse. Lo jo ke ya gatigate mo khoding a kere ya bana e fitile ya basadi. Ga botsi go lo swana majaji a swana ngwana mma. Wena o tlile le lengwalo ke tla le namela. Ke re pebele ke yena ka moka. Ka le lengwalo ke namela.
1: Aga le lengwalo shile.
0: Ehe.
1: Arba le lengwalo la Jesaya. Khaolo o temana ke a bo masometlhano temana ke a masometlhano ke lengwalo shilile Jesaya ke tsapa re le bo muruti
0: Jesaya temana masometlhano temana
1: awa Jesaya ke khaolo ya masometlhano
0: khaolo ene temana re ka mokakalona
1: temana ke a bone
0: ehe
1: ke temana a bone fela re no ikuka gona mowe bana ba morena re le boga amen
2: Hey, gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Major League birthday ya Shoprite e buile. Seketsa extra. Go di ntwela ka tsa go sona le 5 kg ya gold frozen mixed chicken portions ka 209.99. Le 2 liter XL sunflower oil ka 72.99 fela. Di ntwela ka tsa di hotse ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 10 ja Agostose 2026. Ka Shoprite fela.
4: Wa tseba ke eng sa go opisa aus ba bratlhogo
5: le shone
4: DJ ya ka mushumo
5: di kopano mba botsisa gore go tla byang gore a phela se swisha ka mino e upya
4: u shitwa ke content calendar
5: ai ai kwa gale
4: yale matatsi ya aus ba bra u dula house house le speaker a sa ka kantoro
5: ka pishe tshi go ba yena mokwala kwa tshi wa le shone man
4: ai Re o ikwa gore engwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe. Go etsa mašeša, o fetole matšhabi go ba maatla. Turn pain into power. Go etsa grandpa, sebola ya matšhabi sa go šoma ka bjako. Grandpa, the first effective pain relief.
6: jwa sedumedi go sedibeng le dileto la semoya Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: Hore bele bitsotso ke ye batsome pedite re tswa iri nya senyane ba thati dikwa pelenya na kwa re tla re tlo gopela go kwa go tswa go wena gore na ka bakala re maemo a le fase mo re pelang go gona a fapane na e ka ba ge wena o kopana le ditlotlo o kopana le mathata a ile goreng a go shita o kopana le tse ile gore ga wa ditela mo pelong na e ka ba o ikhumotsa ka eng o ikhumotsa ka lengolo lefe o ikhumotsa ka sefela sefe go ba o ikhumotsa ka polelo efe ye e leng gore e ile a bolelwa ke mamang kae kae ye e le gore ga o e lebale nomoro ke 0600002452 nkonko mpheleng walo gadi
0: awa moruti lona ge le khumanagile e lebalega ka tsela ye Jesaya 50 temana ya bone le re morena mongaka umphile le lemela ba rutegilego gore ke tsebe go thega molapi ka go bolela naye ka mehla o ntsoša e sale ka moswana wa mphafosha tsebe gore ke thietse bjalo ka morutiwa e fella mo moruti
1: eish wa le kwa lengolo le a bolela wa le kwa
0: ehe
1: pele le re botsa taba fa gore e ka ba mantšua e le gore re a bolela rena ke mantšua go goba tša ngwana mongwe ke mantšua a go robantšha ngwana mongwe goba ke mantšua thekgo a ka dirang gore ngwana mongwe a kgone go sepela a kgone go tswela pele ka bophelo a kgone go mothega re bolela eng pele ga bana ba modimo re bolela eng sa go ba kuketša re bolela eng sa go ba thega re bolela eng sa go ba laetša bophelo gore bophelo bo bone le kgolofelo
0: nna tlhabirwa moruti maša kore nna ge ke tshwara ka mmono o mongwe taba te ka modimo a kere di ne le diphetolelo ipea ka mokana ga tsona ka mokgwa re di bonang botlhale bo ke bo re bofileng ke modimo re di bona ka tsela tse di fapafapanego nna ke re modimo re a dumela go lenane o la sedibeng gore re be barutiwa ba gago e re ge bosele re theeletša lena ebile re a leboga botlhale ba maleme a rena o gopole gore re gašetša batho ba mmalwa ba bangwe ke dingaka ba bangwe ke bakgethele go rea dipolotiki ba bangwe ba fapafapane ka bogolo ba botlhale ba ditlhaloganyo tša bona epia re kgethwa gore rena re tlo bolela le setšhaba se sa modimo modimo re a leboga ebile re a dumela gore re tla ba barutiwa ba gago ka metlha a e diragale le rena fela le wena o ka kgetha gore na ka polelo e o e bolelang ka leleme le latlhabirwa nna ka ba le gorena o tlo ba setšhaba o tlo dira setšhaba sa modimo sebe ka mokgwa o modimo a senyakang ka gona na
1: aga pele a re tsene nomoro ke 0600002452 0600002452 na e ka ba e le gore ke eng ke mangwalo afe goba ke sefela sefe goba ke mantšu afe a e le gore a kgone go thegeletša re boleletaba engwe gore re kopane le ditlhotlho tse fapane mo bophelong go ne le ditse dintse e le gore di a re šita ge re di re šita jara ga kantšha ra setsebe gore na re ka dirang wa re go di go kopana le tsona wa ntšha sefela nomoro ke 0600002452 ke fofa motlhala gona fawe
0: motheletši wa mathomošo ore mo mošate relo cha
7: thobela thabira le matlhako
0: relona
7: re gona ke Joseph manana ka mothembisa
0: rela
7: nna o na le sefela se se bolela mantšwa gore nya itshephela morena le botshepei ba gae o tla dula ale sefubeng sa morena
0: e re ya itshepela morena le botshepegi ba gago wa botshepegi ba gago
7: le botshepegi ba hae o tshepala hae
0: alright
7: a iwa le bret
0: a wa be ke nyaka go ikoke kule ka re lerile le botshepegi ba gage le botshepegi
7: o tshepala hae
0: ka re yang ka ikwa bale eya agwa
1: re leboga tate mana
0: ba re ngwalo shidiyo ba sepela ka lona tate mana ka re leboga papa mushate thobela fm re a locha
7: re ding me tsamba sele ga
0: re gona re ka
1: gona re le na muruti
7: ka mantši mara ke molelo wa nenyana diapostela 24 ne
8: 15 and 16 years.
1: Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo, Jopo

0: Aikana Rofiwa, Rofiwa Manyaka, Yenare, Anel Taking Do, Bonabar Unandaba, Nane, how to Koshaka Taking Do, Unel Rofiwa Manyaka, Baro. Bari un anda banan ne un eleta valena tu la reina os que va a chutar la gatita mona cuesta pero yo copelo de persona carlona y arena carlele carlana ya hashtag rimechui y pese a ti la lujo no reina le va a ñe reina le bo papá banelica mujer banelo jota jotea banna retono con reina y caba jota jotea y cocae gona barregotle bo mangi mabapili tabachago echa en reina rarbo magadibo le loco le banna valena e wa tlhoka gore banna ba kopane ba bolele tlhabirwa e nge re kana go ngwe go mana bo magadi bo ba ba bo re a o imo a mos mo ya mo we a ngwa masha masha o ye masha na mara shotla shotla a wa ke o kwele ke o kwele o ska ra sa pe go kwele
1: ya ba
0: dile le re re ska o shitela ga tsi
2: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a tobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Swipe ho tshe tshe yo ke tshe go birthday ya Boxer. Taka Coca-Cola Light goba 0 tsa mihuta huta. 2.25 liter tsa pedika 30 rand. Huggies diapers ke pakete tsa taro ka 330 rand. Re ka ka 1500 rand ho tshe 3 gig Boxer com data mahala go Boxer.
4: Phone mtsa. Data e ntshi. Ke enye o ka se ratego. Ke kwela tsa device e fe go ba e fe ya Vodacom ka phone yam. Go hwetsa 56 gigs data mahala. Ga go felele fao. O ka boela wa humana subscription ya Amazon Prime Video. Mobile edition ya kgweditse 12. O se fetwe. Hwetsa device efe goba efe e ntsha ya Vodacom ka phone yam le gono. O a e rata. O a e nyaka. E rente ka phone yam. Ga pep cell fela. Go na le melawana le dipeelo.
0: So to yele semesinyane fela ngwe gona e riela e ri ya le somere tlo ga re le boga go bele metsotso e ya gona mola go e riela some re boletse gore hashtag ya rena re image tsa tshila le gona re na le batho ba botlhokwa ka mo phapushing khatsho mo elong gore re rata gore re tle re kwe ka khotsa khothe ya bona e leng gona e leng gore re motho mang le mang ke a tshepa gore ka ba a memile motho mang le mang e ba tlo re botsa gore na ba mema ba re mema ka mka ga rena re gona go fitla mo ka bakala gore se se botse se o batla go serera mo ke se leng gore ba ba lo ke la ke go se tseba re ne le botlate motene malume hlabira go ntjwa le ke bona ba ile ngore ba tsamaisha taba e ba ne ba batleng le bona ba ba felese dijeng rata gore re tsene le bona hlabira go ntjwa
1: a re rata o ka tsa sebaka se re ba mogele go pola motheletse gore se le gore sa diragala mo re na le hashtag rimetswe ka fawe e le kwa khadia ditlowa re tsa ka le manoga le lengwe tsa dinla le khono ka ge re ne le ba yeng re amogela tate motene re le tamisa re amogela
5: tamagosi
1: a re le kana ba tamela tshokane we o tla gatla goro le ga e batla gone go le kwa re tamisa re amogela
5: a re ka lena ke tumelo motene lena ke stroll sa di tlo ke kwa ba re tsama le ga di tlo ke ga di yaka fela ke tsama ke nnoshi ka mo house le nna ke ne ntate machete o tla tsebisa
1: taga
6: tobela le kae
1: I'm going to go to the Fort Machete.
5: Ya ona ga mo house le rena ka mo 131 Magaseng Street.
1: Gona mo toropong kgolo ya
5: Polokwane. Ka mo toropong kgolo ya Polokwane.
1: Aga. nke le no re tsebisa gona fa o tata machate le ena o tlano o tsena le tlano sielana sebaka yo mongwe le mongwe o e le gore wa ithaopa go ka araba potsiso e le gore tlabe re e botsisa o tlano o tsena o amogetswe bjale nke le re botseng ka kereke kereke e leto le yona le tswa kae e thomile neng e sepela bjang
6: kereke ya rena ya Alive Church ke gala e le gona mo Polokwane re thomile galanyana bo 2013-2016 re ntse re le gona re thomile ka fa kwa fase ka kwa Honor ya ba ra tloga ka kua re kry-a lefelo mo gaufi le ona re thabile clinic ke gona mo le re ra gona ra kry-a lefelo le legolonyana gore re kgone go godisa kereke re godise morero wa Modimo so ka gare ga kereke ya rena ntho e kgolo re iphušang ka se sebaka se re tletseng mo ke yona conference ya banna gore re ke re kopane le banna banna re imetswe ka ga le boletse le rena le hashtag ya banna re imetswe banna ba tshwere boima ka magae banna ba tshwere boima lefaseng dipersente di a bolela tja lefase gore tlhoofatso ya basadi le bana e ile godimo mara se segolo ke go kgona go lokisa gore kana re ka e tšea modung ke mo kae mo re tšeang modung ke gona go lokisa tlhogo ya lapa monna ge monna a kgona go tsamaya ka morero wa Modimo ge monna a kgona go tseba gore ka ga lapeng ke thuša bjang setšhabeng ke thuša bjang ke gona kgonthe-kgothe e re e tletseng mo go tletse gore banna e tlang re kopaneng re lokišeng modu wa rena mo re tswago gona re gopole gore Modimo ke mang
1: le bolela gore modu o gona mo go rena re le batho ba banna ga botsebotse ge le nyakišiša le šala morago le kwa ke ge ba letlhalosetsa bare bare rena re le banna re imetswe re itla kae gabotse
5: go ne dilo tsa go fapa-fapana tse e leng gore ka re banna ba imelwa ke tsona mo bophelong e ka ba gore ga ba bereke ba lebetse ena ka gae gore bopi a bogo dilo tsa go tshwana le tsona tse gore ngwana a tsene sekolo o santse gore a patele le ngwana sekolo fise tse tsa go fapa-fapana ke tse dintsi tse e leng gore re kopane le tsona mo maphelong a rena that's why re na le dilo tsa go tshwana le di-men's mental health mo re bona mo setšhabeng sa rena gore banna ba bantšhi ba tša maphelo a bona re bone leong jwale dibeke tša go feta mobapadi wa rena wa bolo kgwela maoto e leng ena Jaden Adams a se ga lenyana le ena o ditšere ke tsona tse e leng gore dilo tsa go tshwana le tse re bontšhang gore banna ba imelwa mo lefelong mo lefatsheng la rena ba imelwa ke dilo tse dintsi tse e leng gore ba pala ko o bolela jwale conference ya rena ya banna ke mo e leng gore ra ba mema re mema banna ka botlalo gore ba tle ba kgone go bolela le banna ba bangwe ba phurolose pelo tsa bona ka leka baka le reng conference ya banna ko Alive Church ke nako e banna ba ka kopanang go rapela ba tsebe lentswe la morena re ba tsebise lentswe la rena re mema mang le mang e leng gore o tswa kerekeng tsetse ka moka ga gona gore o tswa kerekeng ya mapostolo ya ma-ZCC ya eng ka moka ra kopana re le lefelo le letere le banna re kgone go kwa lentswe la morena re godišaneng mo bophelong
1: gomme go kopano ye le memile bo mang ba e le gore batlatla ba tlo kgona go boledišana le bona banna
6: ka gare ga kopano ya rena ye baeng ba rena ba bagologolo re memile boena Kabelo Pastor Kabelo Mabalane ke ena a tla ba re fa dithuto tša morena gothe-kgothe le lebeletše lebo gore bophelo ba gage bo thomile kae o kgonne go fetoga ga a fitlha mo kae a kry-a morena a amogela morena re lebeletše le gona gore experience a bileng le yona ka gona a bile a ba le ditefatši tse ele re tša motsho ya bophelong a tla kgone go kgothatsa banna ba bangwe re bile le gona le bona ka seka di ka mo kwa tša diopedi re ne le ena Sipongwenya o tla ba le gona a tloa a go shipa le rena a tla ba a prisa re kgone go thumiša Modimo ka moka ka mo ba tsongwe tša baruti re ne le ena mongena marapo wena the main host e le gona Pastor Joseph Nokocha yena moemedi wa kereke le ena o tla ba le gona a ntse a kgothatsa banna ka ge re ntse re ne le mo re kopana banna ka kgwedi ka kgwedi mo le re ra kopana re kgona go thušana gapke mo kgweding ka mokibelo ra kopana e no ba nako re kgona go kopana ka bo 11 or 12 mare re no ba 2 hours fela re kgone gore re thušane re le banna le ena o tla ba le gona a ntse a kgothatsa banna go tša letswe la morena ra ba le ena le Dr. Molutsi le yena o tla ba le gona bodokta molotsi go tlo bolela ka tama philo le yena Dr. Makhumisane le o tla ba a le gona go tlo thusa banna gore banna ge re banna re phela byang maphilong re phela byang sechabeng re phela byang ke gona ba eng ba rena ba ba gonte ba re tla be re na le bona le yena wa go tswa kwa gole ile yena Pastor Gottman o tla ba le gona o tswa mashuma ma watle ko America mara ka ka bogae o ba gweletsa a le kwa Nigeria mara le yena o tla ba le gona ke motho wa ne le dithuto e kgolo a rana go kereke e kgolo kgolo kwa a be go kona kwa mashama watle ka ga a tla ba le gona le yena o tla ba a tlo thusa banna ka tshedintshi tsa maphelo tshedintshi tsa dikgwebo tshedintshi tse di tlo thusang gore bana ba tsebe gore ka lapeng ka gae bana re ba swara bya re ruta bana engisa matlhare o kobo e swalo monnyana re o koba bjang ra o lokiša bjang re kgone go lokiša naga ya rena ya Aforika Borwa koba re bona gore e senyegile kae cause of se segolo ko go lokiša medu ge re ka re ke kgatha motlhare wa go kgatha bogare o ka se o gona cause medu a se wa intšha mara go ka tseba gore bothata bo mo kae
1: go ya le ka dipolelo tse e le gore ka mokgwa ke le kwang ka gona ge le bolela go itaetsae ke kopano ye e yang go swarwa ga se kopano ya mathomo ngwaga ka ngwaga le swara dikopano tsa go etsa tse na ge le shetsa ka mokgwa o banna ba itshwarang ka gona go ba le diphetogo go ba re no kibakiba fele go teng
0: male motlhabirwa pele ga ge ba tseena boti e re fete mo re tla boe
7: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwone botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
4: founu emsa data ye ntši ke eng ye o ka se e ratego ke kweletše device efe goba efe ya Vodacom ka founu ya mo go hwetša 56 gigs data mahala ga go felele fao o ka boela wa humana subscription ya Amazon Prime Video mobile edition ya kgwedi tše 12 o se fetwe hwetša device efe goba efe e ntšha ya Vodacom ka founu ya mo le gono wa e rata wa e nyaka rente ka founu ya mo ga Pepcell fela go na le melawana le dipeelo
8: imetse bophelong boledišana le rena go sedibeng gomme o rule tsotlhe tseo di boimelago e ka ba ka ditšhelete maikutlo ga mmogo le dikamano hashtag re imetswe bophelong
1: gore bele betsotso ke ye lesome re lebile e reng ya lesome re ga re tlela poledišano ya rena bathelete re boledišana le boetapele bja kereke ya Alive ye e leng gore e tlo swara kopano go se go ikae ke kopano e leng gore go šeditswe banna ba re kgothe-kgothe e tlang re tle re kopaneng pele be ke sa botiša potišo fa pele ga re šuthelela ba papatso gore go a itaetša go ya le ka fao le bolelang ka gona gore kopano ya go etsa e ga se mathomo e ba gona go raya gore go bile le dikopano kwa moragonyana kwa a se ya mathomo ke moka ge le šeditse ka mokgwa banna ba itshwarang ka gona go ba le diphetogo goba re no o kibakiba fele go teng
5: diphetogo ke tse dintši gonne banna ba bantši ba tlileng ga ba bona gore ba phetogile maphelo a bona a phetogile ka bontši a ke bolela ka mokgwa le nna ke mongwe wa bona e leng gore le nna bophelo ba ka bo phetogile ka go tsena kerekeng ya Life Church ka ge ntate Macheta boletse a re re na le dikopano kopano kgwedi le kgwedi re bitsa men's breakfast pele re ba le conference ya banna re ba le se ba se bitsa men's breakfast re kopana every month kgwedi ngwe le ngwe ra kopana re le banna ra kopana ra boledišana ra bontšhana tša bophelo ra bontšhana dibuka tša bokgethwa gore di tsamaišana jwang mo bophelong ngwao feta re bile le conference rena ya mathomothom re bile Germans conference 2025 ile ngore theme ya bona ne ile I am a man I rule by light ngwao ngwa 2026 ke a bobedi theme ya rena ngwao wa bobedi o ngwao wa 2026 re bile we wrestle until we win
6: theme ya rena ya wrestle until we win re itshere mo bukeng ya Genesi karolo ya ya 32 from verse 24 to 26 mo re bone go Jakobo a ile a kopana le monna ga ra bošego a kakarishana le yena bošego ka moka go fitla mo lengelo ile le la feletsa le gore ntlogele ntise ke tloge a re nka se go lese go fitla mo le gore o tsamaya mo wa wa go tshogofaditse ke re bona mo lengelo ile le la mo gwatha noka a ba mo shiftile noka ga gara ga a tsamaya moo a ba a mo changetse lebitso a rile ke yena a e sa le Jakobo ke yena Israel gothe gothe rena re lwela banna gore ga re tleng re ke re lweng le dithithifatsitse a re tleng re keng re lwe le bothata bo re bo swere ka magae goba re di imetswe jale go ne le bothata re swantse re lwe go fitlhela moo re fitlhang re fenye ge re ka bona re fentse malapa go bolela nnete monna o tlhalositse ke o tla go tlala diatla gore le ena o ba a swere ke mathata le re ne re lwalo a re a thoma re mo re le gona re fetile ka gare a mathata ka ra gothe-gothe e re thušitse mo bophelong ka motlha ka mmamotlha re dutse mo re kgona go bolela re bitse gothe-gothe ya bana re tlang le te re thušang ten go bontšhana gore mathata a gona a se wena o ino sutsamaya ra mathata ka mokana rena re tsamaya ka
1: rona kopano ya go swaraneng le gona ka nako mang lefelo ke thoko tse dife mo e leng gore batho ba ka kgone go tseba gore na re potologa ka e ra ba ra fitlha
5: conference e tšatši la mathomo ke ka moswane ka di 31 tša July tšatši la bobedi ke 1 August ka Saturday dinako tše e leng gore tla ba re kopana tša ka tsona 31 July e leng Friday ke 5:30 ya mantabama ka letšatši la mokibelo ka di 1 August re kopana ka 8 AM froo re kopana ka ko 131 Magazine Street ge e le gore ba go na le ba nyang go tseba ka kereke goba ba nyang go tseba ka conference ya banna ba ka re go etsa mo emailing ya rena e leng info@alifechurch.co.za number phone ya rena e le gore ba ka re founela go yona ke 015 297 0509
1: aga a re bušheletseng tshedimošwe re nape re rume le ka re ba gopotsa gape-gape gore na e kabele gore yo swara nako mangkae bjang
5: yo tšatši la mathomo ke ka moswane ka di 31 July nako ke 5:30 17:30 PM ka sekgowa ba re 17:30 PM ya la bobedi ke mokibela 1 August 8 AM ke nako tša gona
1: jeaa
5: kua 131 Magazine Street
1: go batheletse ba rena ba e le gore ba ka reta go ka gotsa tshedimoso go ne le mogala mo e le gore ba ka o leletša
5: mogala o le gore ba ka o leletša o re 015 297 0509 015 297 0509 go bona le mo di social media di Instagram di Facebook YouTube ka moka re gona mo Alive Church ZA
1: aga mantšwa mafellonyana go batheletse go balaela
6: a mantšwa mafello a rena le ona re balaela batheletse ba rena rena re a leboga ka mogolo re fileng tsebe ene re ka thabela go bona gothe-gothe ba nna ka moka re bonagetse kwa lefelong la rena la Alive Church go di go mmere kwa rena o bebe o kgone go tseba ke gaufi le re thabile clinic ka morago ga provincial hospital go o le mola gaufi o ka sele go mese o tlo ne go kgona go bona so re re gothe-gothe banna a re kopaneng re a tseba gore re ka ra mathata banna re a tseba ba bangwe o ka ne go bona wena o se ka ra mathata mare o mongwe a leng gaufi le wena a ka o ba sa go botse mare a re kopaneng re tle re boleleng re le banna re lokišeng naga ya borena re lokišeng le malapa le setšhaba sa borena gore ka moswane generation le re e tlogelang re tsebe gore re ba tlogetse le Baton e kaone kaone ba tsebe gore go go le boima re ya mo kae
1: aga namile a le sa fa mangwe tate ke tate motse
5: a wa ntate matshe to boletse ka botlalelo
1: o a re le bo
5: ke bu shora a o sana tse se go feta mo
1: a re nke ke a re le bo gentle re le mathatse le mathlogono go kopana le gore tlabele
5: se le ba thele tswa mo shanti
1: a ga re le bo
0: a re tlo re le boga mathatse le mathlogono le go bona ka nnete banna a rieng gotha gotha se ke go ba bolela ka chalete dilo ke mahala hala ke mahala hala hala hala a rieng banna ba re le imeju na ke tsebe nna ke nna mosadi a ben machila he na re ha o filimo rena ha o finyana mathatse le mathlogono.

0: ke bona a madodana a se westele bona ba re mmele pelo le moya re tloga re leboga lena batho ka moka ba lekgethileng go dula gona mo stitche se sa mmamorata stitche sa thobela fm nana ke la gago le lebotse le nanoo la sedibenge re tshere koša go tswa go shibo molomo a re melusi wami maraba batho ba limpopo ba kgona go opela bana mare le mokwele shibo
1: mare
0: a tsare ke re kwa bose ba ka shedule le rena se ke bana shooter re tsana karolana ya rena ka rena e botlhoko ya tumelo ya ka tsatsile le khona a se ka pe a se ke pete kwa ntse ka go
2: tumelo ya ka mo re lebella tumelo ya gago go tsa sejo tsa sedumedi le tshe diwe tobele femo mo shata wa tsebo le boithabisho
3: Are re tsedi go tumelo ya ka nomoro ke 0860002452 le golo tshedi rena re rata go kabolela ka taba go ikilela go ikilela go ne le ka mogho go tswanalang le ditiragalo tsa ka Bible nna na ka mogho ile gore rena re tshwere ka gona re le ma Africa re ikilela mola ka tlhakoleleng re tshedi tshe tumelo ya Sekreste Bible reng ka taba go ikilela go le le ba kreste ba ile gore go ila ba go shetse morago eupša e ra u kamela ka kwa bibeleng a ke tsebe gore na a senke ka kopana le mo bibeleng re botsa ka taba ya go ikilela motlhomongwe baruti ba tla re thusa ke kae mo go bolelwang ka taba ya go ikilela le tabeng ya Africa pele nna ke a botsisa ke ra gajide ka kamo kere gore gore rena re tlhakantšha dilo rena re tlhakantšha dilo re tswakantšha seAfrika le sekreste goba seAfrika le sedumedi ra di tswakantšha taba tse re no fa motlhalanyana monnyane so be eno ba polelo e le gore be re boledišana pele ga re totsana lenaneo re bolela re re go ya ka segabo rena re a tseba gore ge mma ga a le mmeleng ga ya go belega leseana la gagwe o swantse ore a ye ga gabo a ya belege leseana le ga gabo goba bo mmagwe ba tle goba bo sisiagwe ba tle ba tle ba be le yena ge ba ba le yena ba ba le yena dikgweditse ka bantse tharo ba re a se se ra goreng se šitiša monna gore a se ka tsena ka kua ka kua phapošing ka baka la gore ba re ke boikilelo nna bibele e gona ya bolela ka tsona tsa mohuto goba seno o ke nyakile gore seno so orit nomoro ke 0860002452 nke re boledišeng tabe go ikilela ga rena re le batho re kabe re dumela tumelong ya setso nna bibele e bolela ka taba tse tsa go ikilela nomoro 0860002452
0: re tsaya motheletši wa mathomo mošate re alotša
4: team tom le pratina re
0: lotšheealoš
4: bana baešilo ba lenalo anna ka metastolo sa babirwa triple m matino a sona monadirogoro ko modi a
0: mantatalamogete
4: ya re ke tshware ye le bona ka ramagola makgethong ka seotselela ke ya tsebega kalo ke bontshe gore ka mo setsong sa rena ka mo seafrikeng boikilelo thuto le breton boona bo tseneledi ke bontshe gore ge se ke motho mongwe le yane le bogonne e be a taba gore maipe ke na le motho wa mme a ena le ngwana o na le mabaka gore ke sware ke go gotela kgodi tse di itseng ke ikilela ke sa kopane le yena oba o ka tshwara ngwana ge se ke motho mongwe ka baya ke ile taba tse ntse ya magung ka gola gore o tseye ngwana mme ya o mo tshwara o thago le magung le yona ke ngwe gore o tshwanetse o bontshe boikilelo o ile le ngwana ao mme le molekane wa gago
3: nage re lekoele boteka re leboa
4: o le bona
0: re a leboga motheletsi yo mongwe shoena mošate re alotšha
5: waka wa sna te sala go tlo mo le tlhalirwa le kae
0: re bona le kae wa ka
3: pele
5: a re bona le nka go ikilelo le le bele le ntse le gore ke thoma sele wa ka wa sna te sala go tlo gore di bona ka maagi se tsa gore eng ha ile gore moruto go ba phuthego e tswa le khui ya ikilela ma tshatshi ka mararo le bidiwa ba ile ma tshatshi a sebele le tshetsi se a dilela ke bile ra lebella le mosadi ga ile gore o mo le shapong wa ilela ka ka spedi ka mkana wa wa idela go ikilela go go botse ka kurukuru ka gore ga o ya go ga ditaelo le go ruthila se tsitano ke ka fatse ya tsa ya tsa shoma go ira gore go ikilela ka setso le ka sebile di ka mkana ona ke solo ka spedi ga gona mo go bona go le gore gona le mo gona go le thiang ka tsaba tsheo ka mkana go tsona
3: ya re mphele we nkonko re thuse fa ka mo baibeleng ke kae mo ba reng ge mosadi ga le letlhapong ga tshwanelo go ya kerekeng ke kae mo le gore ge motho a etswa polokong ga tshwanelo go ya kerekeng ke kae mo baibeleng e bolelang ditaba tse
5: tlhabirwa le wa ka wa senete sa re botong ga ke nyake gona pe ke ragaraga ka kudu-kudu jala ka sofa ga le e bolaya se e tshwanetse gore o se tsebe baebele le ga di sanape ke e tlhata ga botsana mangwalo a makgetho ka re bona banna ba le ke tobutšha baruti gore banna ka re a letswa kereke ebile maimakeke ya seven mangwalo a reng ao mangwalo ona a gona e
3: fokaganiwale
5: gona tlhabirwa kanjala kana tikwa tikwa mela ka tikwa ka mangwalo go mara ke tlo anya ka ya tshwa go go go tsa ona nka ka tsuka nka ka nka sa nka sa khwelele go di ka taba yo mphutsha bona ka re nao ba mpe ba ntwa itego ba ile go maketse ya tsayela go tloa butsha na mangwala re nka go ba dile ka sengama na
3: mphele
0: re le kule mphele re le baga go theletsa ga lena ba theletsi ba thobela FM ipe go ne jwa le re gopela ba batsebang ditaba shetse le motheletsi wa bobedi wa sa tsebeng ka se re bolelang ka sona ipe anya ka go ntsha se a se kushishago Joale ba ile ngo le se ba ditaba tlang le reporta poteng ka hore maikemisetso magolo ke hore di tlhogopela ditshano tsa rena ke hore re ithute se sengwe go dumoga tsona ba le dikwishishang le dikwa bokaone tlang le re boledisheng nna le tlhabirwa re dumela gore ka re di a ila ka re a e gona ga botse ka malapukung e kgethwa lena le balapuku kgethwa ebile nna le tlhabirwa le ge le re a tsofala re a kona re tsena re kokota puku e kgethwa ka mokgoeleng tshi ka gona a se ka ka dirwa motho a re ke e feditse jale ba le shetse le e feditse tla le re botse le re tlhalosetseng gore di a ila gona eng mosadi o ya gae re shetse a le motsoetsi e le motsoetsi yane le seyane le lennyane ka mabaka eo e tlhatsela ke mangwalo a makgetho mangwalo a makgetho a e tla molemo ka baka la gore ka se ka ga borena yona e gona mara a e bolae motho nkere o kolomesong ge re be re itshwere ka kua moshato thobela FM re gona
3: ralena
5: lesetiko 15:16 ere ge monna ka lerate a tlhape mmelamo ka metseng e bewa ditshila gotlhamantsi bua era re utshila sejang ka bona theletse
3: a ka bona dirang
5: a theletse a theletse a ntshitse teo e ba wa ditshila bohlamantsi ba ka mokana ga ka phagafatse sentse a tse matsatsi e kwa lebelela mo go lefeteng chapter 15 ya go 16-19 e re mothadi a bofegole letheka e ba ditshila majashu pao go nna a sa farfese le se se kgethwa entana re ya go nne re 19 yone e bolela ke motho a tshila fete a tshwere setote tla bolela re majashu pao ka mela ke palelela yone le batsheleke ba e bala
3: iya
5: ee
3: Oh, bana. Nko bushelitse mangwalo a moruti re a nopele re a kushisha.
5: Ke tsedi go chapter 15:16 to 20. And then la kwa go ne mere chapter 9 dinga tloga le yona. E tlo le bata taba. Ke a mantshinyana re le go tsene re tsupo.
3: Ya re.
5: Ba ba le bona ba tla ka bona.
3: Re le kwele moruti. Re le kwele.
0: Are a le boga.
3: Ba go batho ba go bolela ditaba tse le gore ba. Oh.
6: Eh le gae morare
3: re gona re lena tate skupa
6: ya a hore ke be so gona le lengwalo shile le ba guranta a ke ba guranta je di kapeng lwalo ye wa ye ya namba 2 ka re go kwa go chapter 7 e re ka gore le ke tla re le swa le nna ja no ka gore le ka setse gone le na bana ba mokile monna a be le mosadi o tee o tee a ntsho le fei matsongwalo le o ba letseng a re ene letlano e kilela fela ka gore le e kilela ga letseba gore le tlo apara seaparo sa kereke le ya ntlong ya morena mara ga go se jalo ga se sweng ee kore wa kgona go kwešiša gore ka mokgo ke e bjaka o e bea gore ga e ka ba e le gore o be le mosadi o tee fela monna mongwe le mongwe a be le mosadi o tee ka gore go ya ka ena ba tla re leswane le ena le seke la ba le basadi jaanong o bele wa gago o moteng and e re mosomo wa gago mogalake o bereke o ekilele o nle ka nako o tsebang gore o tlo o ya ntlong e kgele
3: o
6: utlwa para siapa
3: aga
6: tabo kereke
3: eh
6: ile lwe gona morwa re ino ba ile gore jwaneng a kere mangwalo le yona gona le ka mo ile gore a chama at contradict o gare ke constitution como gana o khetsa chapter ya na ga wa khetsa le verse
0: tata scoopa o gone le mo ere ere tlogang ere dilo gore rengangishane ile ruri misong ya le gono ile taba ya mosadi ge a le meleng ga o khumana le siana ba ro ya ga gabo ke o le dibulelang re a di kwa re a ditseba di gona ka gara ga pugu khetho re a leboga le re go puditse tsona iupia ye ya mosadi gore a ye gae re a le a o khumana ngwana a tloge gausile monna wa gagwe wa monyetseng ba nyalantsha ke muruti e gona le yona
6: ya gore a ye gae nna ye ke tsebange ngwana wa mathomo o melegela gagelo le mosadi
0: mangwala maghetho a e tlatselela yeo
6: awa ye o ga botse a sema tsama ngwalo wa maghetho e se tsaino ba ditutsa rena ka gore ga o ka lebella ditutsa rena gona le dila tse ile gore ga di tsamaishana le mangwalo wa maghetho di tsamaishana le tewe re be re phela ka gona ka mogwa wa bongaka a kere wa bona gona le batho ba bangwe o tlo go botsa gore letswa i galetse o a tlo go letso i lula o ja mushinyele a ge mo musha
0: o taba ye ya gore motho ga ya botswetse o ya ka gae ga gabo o swantse go ya gae ga gabo e tsamaishana le setso a se se dumedi
6: a yela se sumele le le no ba ile setso sa gabo gore mmage a mohlokomele ka gore especially mo ngwaneng wa mathomo mmage a tloga thika theka
0: yena gabo tse a ke re bo kreste ka re bo dumedi yo ba le setso se ya tsena ke bo kreste bo ba gore o ya o dula gana ka mogae wa itunela le mogatsa go le ngwana ba gona kwa tlhokega bothata mara ka setso ke swantse go ya gae
6: ka ke tsoba ngwana mathomo
0: re a leboga beshu re leboga
3: re a leboga
0: tsotse o ye masome pedi senyane fela go tsha iri ya le somete re sakata ba se sothumo
3: batsa ga di na ke kere gore gore gona botsebotse gape go le le ditumelo tse dingwe e ra kushisha mo ile gore ge ba ka ya polokong e ba re wa dula matsetsa shupao ba re ge mosadi ga le tlhapong ga a apele monna e ibile mosadi o ga a ikerekeng bjale go le dikereke tse dingwe a go no swana gore ba no ya polokong le kgono ka mokibelo ka motshwane ba ikerekeng go ra re gona go ra re ka mokgwa mangwalo a badileng ke moruti evergreen mosetla go ra re ba le ba bang ba le ga bana pe ba šala ga botse morago gora gore
0: re bua le yone tlhabirwa ba moruti motau ba itšhatšharela mo bulešetša re le fitiko masetse ore ke masome mararong go tšha go iria lesometeng ke nako ya gore re go kwa dintlhagolo tša ditaba ga bjale

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Magareng a tsona e reng ya balesomepedi ba theeletse ba ka letela tsa gore ramela wa mmušwa ka o IDEC Drushan Tarem Semi o goditše komišene ya madlanka gore tlhogo ya maraba ya lekala leo Advocate Andrea Johnson o be a sa rate batho fao ba sa phethagatšago ditirelo tša gagwe tšeo di sego molaong. South African Local Government Association e re bentše e phegeletša gore sephetho sefe goba sefe sa go tshwarelela thego ya ditšheleta go mebasepala se tshwanetše go dirwa go šeditšwe tekatekanyo magareng a tatelo ya melao le kabo yeo e kgosetšago ya ditirelo. O tšotšise gore ga o mabaka a maswa a o a laodišitšwego o netefatša gore seopedi lehlogonolo tša oke yo a tumilego ka leina la Shabe Mabena a ka lokololwa ka beile. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bolesomepedi.
2: Tumelo yaka mo re lebelela tumelo ya gago tša setšo tša sedumedi le tše dingwe. Thobela FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
3: Leboga seni re leboga re tlaletšela ka iri ya lesomepedi kere ke tšerešedi ke polelo ya moruti Evergreen Mosetla pele ke a ipotšiša tabengwe ke re go ra gore go ne le dikereke tše dingwe tše e leng gore Bible e tloga e šetšwa kudu-kudu mo e leng gore ba e latela go etša ka mokgwa e le gore a ba tlhalosa ka gona gore diversity di a bolela gore ge o itšwa polokong go ra re o tšhila fetse o swantse gore o ikilele ge mma a le letlhapong go raro o swantse re a ikilele pele go ne le dikereke tše dingwe ga owa shebe-shebe mane ga gone selo bano ya ba uloka ka mokibelo ka sontaga šibale ba ye kerekeng a go ra gore gona mo a retse nomoro ke 0600024
4: a re tša motheletšiši wena mošatere alotha
5: sesebredinshe
4: boditime
3: moruti waka
5: taba ya mosadi ge e le motsweki ebile mo go lefiti kwa 12:2 e re mosadi okie a belegile ngwana ya mosimanyana o baka gae 7 days o swale gae le letlhapong e re ke arabe polelo ya timo rena ke ka baka la kereke tše dingwe di sa rena a kere a bele bolela mantswe a re testamente ye tala ee kane ke re dibola mola go lefitiko le nomere ke testamente ye tala ka bakereke tša decision ba re Jesu Kriste o thasitše dilo ya ba ka moka ga tsona ke a ba ke disoleta swa ba re go boloka ba ya grekeng ntho engwe lengwe so greke tša sekgale tša setso a re mowe re fetša 7 days ka morago ga 7 days ra gona la boswe ra gona re yanto kgethwa bodišang ke le arabe
3: go rare moruti bona batho bao ba bolelang gore ye we ke ya testamente e tala ye msashi nna re tswile ka go ye tala e re tsene ka go ye msa ke ka fao le bonang gore jele tša gale re sa dišetše a tlheng ba sano ngwathantšha ba beela ela kwa kgolokgolo kwa le bone
5: aowa ba reka Jesu Kriste o itlise o bile sefapanong a re kgwela dibe a re tlhatswa ra ba botse bjale gore a re nto engwe lengwe tša gale tsela tša go sejewe le tša go jiwa e re ge o ka rebojele sejo sa se sebose seye rena go testamente e tela e re o seke wa ja ge o ijwa legong o fetsa 7 days a o e nto kgetho ka kry-a re o šila fetse go tshwana le ge mosadi a bona letlhapo o šila fetse 7 days a seka a tsena nto kgethwa o e šila fale
3: moruti magoa magoa
5: modimosue
3: re go kwele
4: re le kole moruti magoa magoa moruti modau wa tlhatsela gore ee ke lengwalo le ke lefileng lona lane leo la lefitiko re a leboga moruti modau ee aa baruti le bona ba bangwe ba e bone ba e tseba mošate thobela FM re a locha
6: awana ke kgone mo se sa bo buse sa taba ya ke a kgirelo yo ona mongolo
3: o be re ka gopela ka boikokobetse le tlo le shute ga se le sa le moya
6: ke kgone go le yone
4: yo ka mo go le eng ao impara ite bo hela ntato ba nuna le rona mona tshola pele
6: okay no sa
4: Kana re di a ka batho ka moka go nwa le ge se wa mathomo go ruo khumana e se se di ba tloe di ka re ge re le ga e kana go re le ka moka bile o ne le ngwana mo nyane go bose go bose wa se wa re go bose
3: ke tseba
4: eh a pele le ga e le na bana ba le satsebeng ka botswetse re ipsi na go bose re yo patlama ba re direla dilo ka moka
3: yeah
4: ba re direla dilo ka moka wena wa shala mo morago di kobo tsa go tlhatswa go robala le tseo di aparang tsao tsao go bola matsoa ba jengi sha motse ka re kwa gago ipia ke ba bangwe ka le bakala seo la tabe e ya mathomo ya gore ngwana mushimane o ya gae banyaka o ya ba e feteletsa gore ngwana o mongwe le o mongwe gae ba gona motho a e gae ga gabo e namile ka re ena bisha go pele kwa le e ba gore na a itlo tsha ditshele ka re la pa le na
3: oh
4: a itlo tsha ditshele tsare le botse tabe re bule tshe misong ya le khono ka kudukudu re ne le bo mohlomphegi tate na perampedi re utla utla re isha kamo kamo le kamo
3: ne
4: joale a ke nya go bulela gore na ba ka le tlhakorile le feng bo tate rampedi a ke nya go re le ba sekodisha mosegare kamo ka ipia nna ke be ke gana na le bona ka mabaka a be a le gona bale ke ka foke tlhalosa ntlhabiro kere ga ke ile ga ebe ke sejo sa rena o re gae e ka se tlise ditshelete tsa gone ya leje tsa gore ge ke ile gae masha o shala a itla le mogadi ka mona ke no botsisa ona ga o ba le ta ei re bolela ka tsa re tshwere e rena bishitse ra ba ra bolela rena e ba go ba kgekolo ba be ba tshaba bogatlela bogatlela ba msadi bo botla bang bona etla ba misong le mantjuba ya be leng gore ke ngwe ka mo motseng o fela nna ke a go tshokirna bogatlela na mo pele ga sefatlhego sa modimo bo foshagetse na ke masha nyetse ke dula le yena ke phosho na gore ke re ke le msadi wa masha ere ke re ke sa nyantsha ngwana ya be modimo a nkarabe ke ime ngwana o mongwe na ke phosho
3: eish ha o tla pare wo o wa ba go iba melengwa motshwisa
4: ke phosho na a ke motshwisi ka mo ka mo lahla pa bua ka mo ka mo tlogela se ka phofolo ka mogomo dimo a di direleng ka rena re batho ke ke tlo ba le yena bo go go ba gekolo batla nthusha le rena go tsa keng ka mogore ga tshe mpele ka gona nka itlhokomella baka bana nka ipia setswetse ke bophelo ka mogobo leng ka gona ke mo jo amtabe ya rena magagishu ya le re ska ra fetela o re mangola magetsa tlo ba bosiwang ge re ka se a feteletse
3: o tsena gone bele a o ke kire go go botse kire ge re le mo salimoyeng le rena re tja ritjalo re le bagashi re a rutega rutwa ke ba bang ba ba theletse ba rena nna tse be ke di khotsa kire gane di kae ka mogara ga baebele pele go tloga le kgono moraga gore moruti evergreen mosetla o ka ke bitsa lena la gagwa ntshe bjang gore a re fatlholole ka mangola a badileng ya mpontsha gore o gore a re go ne le lebaka mo taba tse yanong di o dirwa fela pele ka re ke e ke lealea kere he ga ne ba le ba bang ba le ba tsenang dikereke tse e fapaneng tlheng e taba ba sa ijete na so go ya ke le melao ya kereke ar se ke ra tlhola
4: tlhabira ar se pele buti nna ke kwaletse a ke na maikutlo ha ke ba ikutla ba ba pele tlhoka pele jana ga bse intermission tlhogo intermission tlhogo ipe amagare sho ke karlana ya rena ya tumelo ya ka tumelo ya ka ere gore tshe re tlang ka tsona nna le hlabirwa eno ra gore dire re shitse re lo dinyaka go tswa ka matlhakoreng ka moka ipe ba ba dumelang go setjo le bona tja bona ke tsona le ba ba dumelang go se kreste ke ba dumelang go kreste le lena tja lena ke tsona se se go le kgere ka tshwarana ra ishana pele ra ithuta go phidishana ra ithuta go phela ka tsona
3: ke nnete gadi re se pela o switch
4: tla go bone ya ya ke switch e bile wa tsa ke nyule ke parimishi
3: ja re laele
4: laela budi ke nako
3: Samba ya le
4: la
3: How samba la
4: Mare kere kere ring
3: eh
4: Ya kere kere ring ya olela
3: Ya kere ke
4: eh Ai gone Ho feri o
3: ne le Ai gone le la
4: Apela le la buti nako ya ya sepela
3: Ha ke ri swara ne ka di ya tla ba dumedi
4: swara ne ka ma la la
3: na
4: ma to ka tsa la Wane nushu omuwe shu
3: aga
4: arza maibu
3: re le botle batle tshirile bogatheli tswa lena re le boga motjoli tswa rena ke le parapara ke mogatsi wa matlebele mo rodi tsa u rialo re tshutela tsa bagolo ya latela mponu o gorogile ga mogolo o ratile ke kana batle tswe a re kopaneng mafelo a gwedi gwedi
4: ka ba moja
7: Nako ya todi, nako ya mahlakungi yona ye. Etla o theletse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masometsa ro seswai. Gaolo go bia ka ntsha le go ngwala ke KZ, ke tla zungu mahlangu, motjoletse michining, ke amogetse budibe, motjoletse le mohlagisha moyeng. Molevoga le bza lady madira. Motjoletse magolo ke Isaac, sire wa shila, ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo pedi masometsa ro seswai. 4238
8: And that alfus moya o ka mogole mongata ka teng ganthi ha o super wena o tlo mbona today
9: no mo bolela net my girl a be nare ba thovela ne gore monna ke sepela mo ta bona ka mathi
8: ngwa
9: le ke fo di tuka o ntsha ra wa o feta mo
8: tata o ya qala o thuka bantu ke nyi motho fela
9: o bo batho ba ba mo ido ba batho fela o ra go mampane ke no mano ka song kombere le bo mampane e o bolela ka motle ka go lela ka motho
8: okay ntate ntu go bile
9: mo mwana ka o ya nge re kwele tshe o e bile ge o mpona ke le fa ke tle ka tara hore no ka dire ka tshelete tara ya gona ke nyakore bolele dishinga yona
8: e lo re ntate o rekisa eng ka o theoile kolo ya sa o tshwara selo nke bo o tlele nthoe ke e bone
9: mo wae wale man nna o botsa nnete ke le fa ke ile ka kopana le sešimanyana sela ba reng ke le re ke mang sakaria
8: o saki
9: ee wale o na le business felo fala ka mmotsa gore no man a tle re thege mašhileng a gago e le gore wa humana le re ke mora gore a katla mo a botshe diputshonyana ao wena o dumeleng tumo le ngwe
8: ndo kumamela tata
9: ee
8: wa qhubeka
9: ee a kere wa tsewa re ka seabo re nna mašheleng a thegwana
8: ke nne
9: ee bjale ke nyako ore a o aka lompa 30nyana a bone ke tamo mathela 10 wawotaodutse fela o senang pele ore ngwedi
8: ntate we a ke gane tšhelete ya thegwa fela wena ka gore ga o tsebe nix ka o thega tšhelete o tsho
9: jwang na hanu ena male go motho go ka
8: ntate ha ile hantle wena ka re batla go tsotsila sa ke ke
9: a u yale nna ke re mashimo ba go tla ke di thotho wela le se tsela a wa motho
8: ka mo e bona ke tata a bona mna a ngeng ndao mkhuphe ndabeng zakho please
10: jo sofia Kana bo sang botsoro dule ka raflet e botsi jole wena. Ho bana o sang go ntlisa bo mara.
11: Ah, wa Sofia. Wa mina ya imanyana. Ke o tlise mo tlo gana le mo go gana tsa mai.
10: Se gane le. Jo. Ho re ka khetho ba mo kansela ga gona. Ka re wa bua ka re ga mano bono ba go feta.
11: He? Ai, tlogela jibe ngana wa mina. Hey, you long go putsa something man.
10: Wa tsiba nna ke nana gore wena ga no o botsa everyone gore Sofia e tlo ba mo kansela re go pela re le mogete ene o ba hlalosetsa ba tsa maleba ka lo tsa dikgetho ya kere Mungano
11: wa mina. Osa gopola everything eno kuburicheng yona.
10: Kisa di
11: gopola. Ainko ni chalo seche ke koro watse.
10: Tele chako gopoti Sophia. Sama tomo di kete tu tlo gopaka di fordi batela. Mare ngwana o wa ke tipedi masompedi tsela.
11: Yes, ke November.
10: Gomme bo yongwa di shebe gore motho a gone go kgetha. Bona le matjati a mabedi mo bekeng a go yongwa diisha.
11: Okay.
10: Gomme le gato la mathomo lona le shetse le fitile ka di 20 le di 21 tsa phupu.
11: June.
10: Aga.
11: Ngana.
10: Le gato la bobedi le mafelo a beke yane. Di 1 le di 2
11: tsa August. Ai natsa ka shemo.
10: Jale. Wana bula tsa bontheli tse mogolo.
11: Aga.
10: A ka re gore motho a gone go ngwadisa o swantse o ba lemengwa ga Elise Mesiswa e go ba go feta. Ka la tshetse le o la dikgetwa ke re. Gomme a bele lengwa la boitsebisa le pukwana ela etala ya go ba leng le ba code. Ee. Goba karata ile ya nakwana
11: temporary ID
10: goba abele smart card ID ene o swanetse go ingwadisa mo adula gona ibile a kgethe mo ileng gore o tla ba ingwadisa tsona
11: ah mngana wa mina ma odula mo mathlakung o tingwadisa mo mathlakung sa re o tla khatha mo mathlakung ai ntsa ke lo re bena khale mngana wa mina okay wa sebane kwa boso gore o gona go nagana le go hopola dilo ka moka tsena ka go buritseng tsona so a re tswele pele re ba botsa ka taba tsa IEC
10: ene ge motho e le gore mhlomo o nya ka go bona ge ba o ngwadisa itswa ke re a ka romela molaetsa ke ra yona SMS
11: yes
10: le nomoro ya gagwe ya boitsebiso mo nomorong ye Taro, Pedi, Siswai, Tilefele.
11: Oh, 32810.
10: Eh,
11: mngana wa
10: mina. Ke mola ja a se mashele nga go di.
11: Oh,
10: randa fela.
11: Only 1 rand.
10: Only 1 rand. O tsi bile bile na le dubula ka segoa, na re tsebe segoa.
11: Ai.
10: Eh, gape motho a ka romela hi mo WhatsApp, a kere mo nomorong ya 060088 Libo zero babane mafelelo
11: a mngana wa mina no hi o blind
10: se sengwe se o batho ba ka se dira ke re go kaganya le ba IC ka go etela letlakala la bona la www.elections.org.za goba mobi.elections.org.za goba ba le tsa electoral commission center mo nomorong ye le fela se swai le fela le fela titi se swai Lefela, lefela, lefela.
11: 08001800.
10: E fela ba gopola gore ye nomoro ye. E tla be e shoma fela ka letsatsi le leng gore dikgetho tabele le gare le kgatampane.
11: Mongana wa mina shaya. And one of my friend se sengwe se ile gore ka netse sa sona ka go sewa sa ntse gore ba e gokaganye le ba le ba IEC ka go etela di office tsa bona ke bolela ka di kantoro tsa selagae and o se le ba le gore bo hlokwa ba go kengwa dishe o ba tlhalosetse gore go botlhokwa kudu gore batho ba tengwa dishe yeo e tlo dira gore IEC e kgone go kepea kanya then go tlo ba bonolo ka letsatsi la dikgetho gore se ka ra hlaetsa di ballot paper matlakala ale re tla re kgetha mo godimo ga ona wa e bona mngana wa mina ai na tsaka le swako hai wa kumbula xinwana na xinwana ba hey o sa sekile marato ha wa po buzi hey da porche da perri hai my friend ai ai ai mara o sane tshe gore o nyeke makwapeni nyana o mo strong nyana a ke ro bona tatane motlaika hai o tshofetse man o tlogele tatane motlaika monika manai
10: ya botsa nya ka re sofetse
11: Ah, ke nna re mngana wa mina mononyana o kufambisa ngate ya wena nyana wa
10: pa. Ke nyetswe.
11: Ke ratong
10: ke mosadi wa monna o mongwe.
11: Ke ke understand but my friend.
10: What's that king? Ke khopela re ganya go tlosa tswela pele ka yona. Ge ile rona ka go tswela pele ka yona. Nna ke a tswa ke a tsama.
11: Okay, sorry. O ska le bala ba botsa gore ba ne gaetha ka re. Sophia Thakalane Maluleke.
12: Mr. Mabona.
13: Yeah, Mutleka.
12: Ke no bona o la magekolo mama bona a subella kuo ka roya le tsebe kana pakara. Wa. Ke chance o se ya hore na pele ka bana re tla bo le dishane.
13: Yeah, ke nne e tudi re la gabo.
12: Ke mpo tse mana re shuman. Ga gabo tse na go re ba kuka kreking a woman. Ke kulo gore ntola ntse re kuka o ka re mo tlebe le mama. Mo tsotse re pe king go
13: bona. Mutleka. Ke wena o nya ka go kwana lenna.
12: O tloga le go tlhau bo o mpotsa bo tshe di botshonya le
13: tsa go tsa go tla
12: yena. Man of God o bona mo ka swa kwa na ni. O bona a go tlo di tshwara go tlo tshela ra ke di tsebe ma.
13: A re kwana. A ska o lefa.
12: Man of God,
10: I'm not going to be able to do it.
12: Jamal.

0: Ne Monica, come shaka ngaka ngaka sisi kanti.
1: Yo ke le mora bona ka lwana o botse ke le mara.
0: Ke le wone.
1: Ei.
0: O bona mpotlo tshe mo le diketse ke tle ka magago ka mo.
1: Eh.
0: Ke nya ka thuso ngwanaka.
1: Thuso.
0: Mm.
1: E ya ntone ngoku mama.
0: Yo. Ke tla bile ke Sofia le hono.
1: Hai bo wenze ntone ngoku Sofia.
0: Wa tsela le go nbele ke sa iputsha diputsho ra botse botse ngwana nyane o banya ka gore.
1: He. O itseng gande mme?
0: Aowa, o nthetile.
1: Okay.
0: A re o botse wa tshwanelwa ka leboga.
1: Ehe.
0: A re ke mokwadisa ka re nna a kenya ke mothwana.
1: Mme Monica.
0: Anna.
1: No. Ya o yone e bontsha gantle ore a bona e le Sofia ena a se mogotse o right for wena.
0: Ke dumelana
1: le ee. Gante a tsebo go na le monna.
2: Petronella o humaneditse matsobane le Alfiosi ba bolela ka selotsuko se leng gore seepetswe kwa kerekeng. Alfiosi o nagana gore e ka ba e le motho. Matsobane o thušitswe ke gore Petronella o na le lebaka le letele la batheleditse poledišano ya bona malebana le selo sana se seepetswego kwa kerekeng. Potšišo ke gore go epetswe eng?
3: Nna ke bona go epetswe motho ba fepa santara ka motho owe ke Jack Mako Magopong Sebidiela.
4: Motlamogadi mmago dikolobe a ko thamiše ga mmogo le barati ba Mahlakong. Felofala Matsobane le Metlaika ba epetse motho. Leano e le go maatlafatša kereke ka thomo ya Modimo wa Matsobane Santara. Upi le Metlaika yena motho wa batho o šomišiwa fela ga a tsebe sele gore go direga. Ke a leboga mogamana mogamane ga maile mabitsane ke nna Thobe.
5: Matsobane o epetse setopo ka kua kerekeng ya gage. Maatla a gage re a tseba gore o a hwetša go batho ba ba bolailego seo se molaleng. Ke monagano wa ka ke le mo le ke Philmon Mampa ka Tutuza Nigel ka mošomo gae ke itswa ga molepo ga mmamatsa.
6: Go epetse motho kerekeng ya Matsobane go fepa yona noga ya Santara gore batho ba tle ba kgone go tlala gape. Ke Priscilla Mantšuka mo Pretoria ga ke Karlspruit ga Marongwa ke re mošate.
2: Mothaposonti wa matle wa re ba epetse mae ya noga gore a kgone go phaphaša gore noga e tle e bele bana. Ke gana gore Matsobane o epetse motho le ge ke sa tsebe gore ke mang e le ge a tiiša kereke ya gagwe. Mogadi Jerita Brenda Magoro ka Rand Park Ridge ga e ke ga manskra le gola dilopie mošate. Nne ena ke nagana gore ke setopo sa motho. Eunice Manala ka Rooibos ga e ke se Pharane go kwala e ka re go epetse setopo sa motho. Ke bona ka re ke Matsobane o nyaka go thekga kereke ya gagwe gore e tle e tlale go swana le molae sa thoma. Seseabe ga mothiwa magwareng nnetse ke gore kowa kerekeng go epetse setopo seo se tla tliša go se riti le tšhelete go Matsobane ke senya ke rielo mogalabe molate William Masete go tswa Tekiwana ga sekororo ntona maemae sentsho ke a leboga Mdledle Mesha go molaleng gore go epetse motho wa go bolawa ga e ke ga matlala dibeng nna ke gopola gore go epetse setopo sa motho yo kereke ya Matsobane ke mokgogo Altem Malepe ka Teki Zone 1 nna ke gopola o ka re ba epetse setopo sa motho gore kereke ya matsobane e seke yawa molatelo kobe a le ka pretoria lodia mogae ke seno ba rona magabeng nna ke bona ba epetse setopo sa motho go phetha taelo ya bishop santara bjele ba tlo gata sesepe ka gore ba goga dinao go phetha ditaelo tja santara malesela ke ka nabelabela ka motlhako gae ke falbeng madala masiku a re kwa kerekeng go epetse motho gae ke ma7 ka ngwabe go molaleng gore ba epetse setopo sa motho go sharakane ka matlakong matlakala senologa matlalampone moremadi matthews a re kabo ya kolobe diboko e be palo ya phuthego e ba nna ruri go tla sa gabedi se go se epetsego kwa kerekeng se tsejwa ke matsobane le motlaika koma re bolola kgororwane khupa marama re kgwa le yona matumi charles monyela mme tla reng zebediela ke bona go epetse tshwene gape ka matlhakong go boselena constance kgathume ke le ka mo lotus gardens ga e ke ga masemola botlhoding motlaika le matsobane lena ba epetse sephuthelana sa go thega kereke le go bitsa batho gore ba tsene kerekeng ya bona masedi malatswane ka mothaga lang sekgosese a kgoši phiaga peter madumetša a re se selebo seo ke setopo sa motho gore ke mang a re tsebe re tla dikwa ge re ntse re ya pele hashtag mahlakong rocks matlou ga bonare village nna ke re go epetse ditlhare kwa kerekeng nna ke jerikgo mo ka mamelodi ga e ke juno ga matlala mahlakong rocks kara

0: iri le sume pedi go fitlha ka iri ya pele mo go Thobela FM.
1: A wa re le go nare tsene magagesho dumelang ka mokale na batheletsi ba rena ba Thobela FM ya le gotla gashola Africa borwa ra le dumedisa re mo magatlhanong a mila wa Landros le hospital ka tropong kholo ya Polokwane ke mo re shuma go gona le jaji le lengwe le lengwe dumelang magagesho ka mokare tshe sebaga se re le boga ba o batlile go pele ga rena ka nnete ba nanong la sedipeng ba nanong la ditla le meso le mananong ka moka a ditaba jwa le bjale le bjalo re ba le boga ka moka a bona go tsene nna le o ratile ke kana gracious re mo go magagesho re tlo ba rantsha ke Cuckoo Baby re ba yena mang Cuckoo Baby ka nanong la bona la e ba le nna e re re lebelele ke pedi ke tharo ka ditaba je le tsona motho mongwe re bona o ka re dira ditaba tsa tšhina le kgono le khono shedi ya botlhatse e sokologetse go tlhatse ya mmuso ya IDEC e le go advocate Trushanta Ramsem yo le yena komišene e mmiditseo gore te mmotšhe dipotšišo mabapi le dinyakišo tšeo di bego di fela di dirwa ke lona lekala le la go nyakišiša bomanager ka Aforika Borwa. Trushanta o laodišeditše komišene ka botlalo yo motlho mongwe bona bjale ka bašomi ba ka fasana ba bego ba kopana le bjona ge ba be ba ka se latele ditaelo tša go tšwa go advocate Andrea Johnson yo go ya ka yena bontši bja tšeo a di boletšego mo komišeneng ye ya matanka e bego e se dinnete komišene e santše e tšwela pele le lekgono. Kgoro ya maphodisa ka provinceng ya bodikela bja Kapa e tlwetše Lieutenant General Sizakele William Tanti bjalo ka mokomišenara yo moswa wa ditiro tsa maphodisa gomme o tla thoma semmušo ka mošomo wa gago ka lapele kgwedi ya Agostose e le go kgwedi ye tlao ka mokibelo o re o lebilego. Tanti o tswelela a rwele boitemogelo yo bogolo ya mengwaga e 34 a šomela kgoro ye ya maphodisa ebile o re o na le maikarabelo ao a bona o ka re o tshwantse a di o thoma ka ona mathomothomong e tla ba go swaragana le twantšho ya boganka bja phatlalatša yo bo amantšhago le go bolawa ga batho ka tirišo ya dithunya ka ditikologong tša Cape Town. Lieutenant Sizakele Tanti o tsena legatong la Thembisile Patekile yo a retsego modiro nkemelengnyana ke a bua magagesoto ba e go feleletša taba tše
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
3: A lokolla maatla a dipilisi tša Prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tša go hlokomela le go hlwekiša mmele go tšwa ka gare gore o matlafatše bowena mengwageng yotlhe. Dipilisi tša Prosidin di thega seemo sa gago sa tša lephelo go tšwa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla. Prosidin e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tšofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Leka Prosidin le gono gore o tšwele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosidin ga se Prosidin.
4: Ditoropo tša go fapana, dinako tša go fapana, bophelo le bjona ke semphete. Empa leano la stokvel le swanetše go tswela pele, mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digitale, le le kae goba kae, le kgona go bona mmogo ge tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee.
5: Ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetše go bonwa ke motho o tee fela? Ka account ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB lego. FNB, thuša e fetola dilo tšohle. Go na le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moa wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
6: A o moamogedi wa SASSA o šetše o kgweditše molaetša wa gore o ye diofising tša SASSA go lokiša ka moo kamogetšo tša gago di emego ka gona goba o no ba o kgweditše grant yago ka di-7 tša kgwedi e. Senyatše taba ye ka lokana grant yago e nyaka go lokišwa ka pela se ke tsela ya go kgontiša gore nnete ditšhelete tša mpi.

0: iwa diago batho ba maleba fela go le gape tsela o kgontisha gore tshedimošo ka ga wena ke yone ya maleba palong ya maswanedi a sassa baamogedi ba sassa ba swanetše gore tsebiša ka diphetogo tša bona tša mašeleng seemo sa lenyalo phetogo ya diaterese le tšona diphetogo tša difounu le dikgokagano sebe motswasetlhabelo wa baradia se fane ka tshedimošo ya bophelo bjago kudu ka boitsebišo bjago o dumeletše fela ge e le gore ke mošomi wa sassa yo a dumeletšego semolao hashtag sassa cares
1: O theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Go bia le ba ke shuru tla pele le sumepedi go tswa go iri ya le sumepedi ke yona nako e re le go moko yona gona bia le bile go botsibisha go rawa bo selega botse ka monotso lo pongolo ya rena ya Polokwane. Ba tle di risa bolela ka ditaba tse tsa ditlo tsa mapolisa. Re kwele gore le di province tse di go jene di tla fiwa bo ba commissioner ba baswa ba mapolisa go akaretswa le province ya KwaZulu ya Northwest yo e ya go fiwa mo commissioner yo moswa wa ditirelo tsa mapolisa morago ga gore Lieutenant General Sello Kwena a role modirong wageng wa 2024 legato la Sello le tšerwe ke Lieutenant General Arthur Peter Adams yo a tsebišitšwego ke mocommissioner wa motho wa o swere General Dimpane le Khonoleng. Mekgato ya kganetso ya dipolotiki ya go etsa MK Party, Economic Freedom Fighters, African Transformation Movement le United African Transformation e dirile boipiletso go kgorotsheko ya molaotheo gore e ganane le sephetho seo se tlilego le kgorotsheko ya ka godimo ya Cape Town sa go dumelela moporesidente wa rena wa naga Cyril Ramaphosa go emiša mošomo wa komiti ya palamente yeo e kgethilwego gore e tšee sephetho sa kgonagalo ya go ka motlosa maemong a gagwe a boporesidente ka baka la phuko yeo e ganang go fela e ganang go katologa megopolong ya rena ya bogodulwa ka polaseng ya gagwe bjaka kua phalaphala go sa lebjalo morago ga go bouta maloko a komiti ya neo le yona e kgethilwego e dumelelana le gore le bona ba dire boipiletso kgathanong le moporesidente ka go llela kgorotsheko ya molaotheo mabapi le yona taba yeo. Tona ka kantorong ya moporesidente Khumbuzo Ntshavheni ke bolela le nae le gore o a re o laodisetša maAforika Borwa ka tšeo di kwanetšwego ke kopano ya beke ka beke ya kabinete ya naga ya rena ya Aforika Borwa. Batheletše e nyaka go kitimišana le nako bjale gona ke le botša nnete petlhametso lesomenne go tšwa go iri ya lesomepedi tshwara moo
3: maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata Madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso.
1: Ge makela mathomo theletša Thobela FM o amogetšwe. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Remeletše go kwele ye koša o namehile o tsebe re remeletše magagešo ke yona pula madibogo ya go goroša lenaneo le magagešo lenaneo le le tšweletšwa ke o ratile ke kana o šomišana le Dr. Moloko Mashamaite gore kgona gore letšatši ka letšatši mošupologo go fitlha ka labotlhano re iše lenaneo le moyeng e le go lenaneo la dipoledišano moo mang le mang a ka kgonang go tsena ge a ekwa gore tlhokopoledišano e batho ba ba e tshwerego le nna nka e kgona madume a semmušo tšeo magagešo le kgone re boela gape tabeng ya phalaphala tabe ke boletse kare ke phoko yeo e ganang go fela moo komiti ya palamente ya karolo ya masomeswaesenyane yeo e filwego maikarabelo a go nyakiša geba go na le mabaka a go tloša moporesidente Cyril Ramaphosa maemong a gagwe e tšere sephetho sa go ipeletša goba go ipeletša kgatlhanong le katlholo ya kgorotsheko ya ka Western Cape yeo e dumeletše moporesidente gore a dire kgopelo ya nakwana ya go emiša komiti yeo se se taga morago ga ge kgorotsheko ya Western Cape bekeng ya go feta e file moporesidente Ramaphosa taelo yane e ke bolelang ka yona ya go emiša mošomo wa komiti nakwana go fitlhela kgopelo ya gagwe motho mongwe e ka lebodišišwa pego yeo ga botsebotse ya setlhopha se se ikemego seo motho mongwe se nyakišiša go taba ya phalaphala eo e tla theeletswang kgweding ya lewedi kgweding ya September. Sephetho seo se ra gore komiti e ka sa tswela pele magagešo ka dinyakišišo tša yona go fitlhela kgorotsheko e tšea sephetho mabapi le pego ya setlhopha seo se ikemetšego. Modulasetulo wa komiti ya palamente ke bolela ka makašulekana o boletše gore ba laetse ba lebelela taba ya molao ya committee yeo motlho mongwe gore ba thome go lokisa ditokomane tsa yona tsa boipeletso joo ba nyakang go bo dira gore bote bokgone go romela dikgorontshekong ya molaotheo ka mokgwa e tshwanetse o ba ka gona ka letlhakore le lengwe e tla ke le botseng megato ya go etsa transformation movement ke African Transformation Movement Economic Freedom Fighters le Umkhonto we Sizwe le United African Transformation le yona e setse e ipileditse go kgorotsheko ya molaotheo gore hei re na le taba mo ga re tse bonna kgorotsheko ya ka moragonyana ya ka fase ga kgorotsheko ya godimo e ka tsaya sephetho na sa go feta se se tiileng sa tsewa ke kgorotsheko ya molaotheo megato e e re taelo ya kgorotsheko ya Western Cape e šitiša palamente go phethagatsa maikarabelo ao e a filwego ke molaotheo ebile e re ditiragalo tse di bjalo ka tse di tla romela motlhala o mobe gore moporesidente a ka šomiša kgorotsheko go diegiša goba motho mongwe o efoga ditshepidišo tša go mo nyakišiša megato e mengwe ka bua palamente ya go tshwana le bo SEDP United Democratic Movement Action SA le BOSA ga mmogo le the Democratic Alliance megato yane o ka moka yona le yona le yona e re e bona o kare komiti e ya bo16 kore ya section 89 e tshwanetse go ipiletsa le yona e ka kua e romele molaetsa gore bona re nyaka go kwatabe e gorena e dumeletse ka fatsa mabaka afe mola ka go le lengwe Economic Freedom Fighters e ganne mabaka a moporesidente Ramaphosa ao a tsweleditseng gore ge tshepidiso ya palamente e ka tswela pele wa dumelele ya gore section e ya 89 e tswele pele gabotse gona seo se tara gore e tla ra gore tshepidiso e ka tswela pele e tlo feleletsa mafelelong e mo senyetsa seriti le maemo a gagwe a dipolotiki leloko la palamente la Economic Freedom Fighters Mazu Blose gore ga a kwešiše mabaka ao presidente a bolelago gore ge motho a ka fiwa sebaka sa go tswelela pele ga yone komiti e a ipolela ka bo yena motho mongwe taba engwe e ka ta kusea ntle le gore re senya sebaka ka ditaba tsa go tshwana le gore nkane nna re yaka mo motho a e yaka mo golokile go ya ka Blose morero wa tshepidišo ya karolo e ya 89 ke go no fa moporesidente sebaka sa go iponagatsa pele ga setšhaba le go tlhalosa seo se diregile go polaseng ya gago ya phalapala e le go se segologolo se ba reng nkane a sa se dire he re boemo o tla ba le ba ke tla boledišana le bona ka morago ga se
4: Major League birthday ya ShopRite e buile. Seketsa extra. Go di ntshwele ka tsa go sona le 30 pack ya maya magolo a right brand ka $69.99. Le di 2 liter pelletsa cold drink ya Coca-Cola original taste less sugar ka R46 fela. Di ntshwele ka tsa di ho tshekala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga le Mpopo le Northwest. Go fitla ka di 10 Agostose 2026. Ga ShopRite fela.
5: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botela le baneng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at ya FNB Tree ka FNB app gore a ska le fa dikoloto tsa ntshi ka mo le ka mo biale o le fa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa le sokotso ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi
6: ka FNB credit switch go ponya sekoloto sa gago se kgole fa yang o fetse fela tee fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tse go le fa ga ntse go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thusa e fetola dilo tse Sekoloto se lekolo go latela tsela ya go qualifya. Go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
7: Swipe o hwetse tse di okeditse go birthday ya Boxer. Reka Rama Original Brick 500 gram tse nne ka 99 rand. Brooks Oros 2 liter tse tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
8: O theleditse tabagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Ne di le ngore maga ke se gore o fitla ba kelana bya le ka mogolo bona di party di emella ka gona le yona committee ya parliament e tshitse go gore ite kgone go bolebella gore ka gona o tsa president madulong a yona. Hey, go tlo ba o kitima seata sa molao mo. Go ba o kitima seata sa molao. Ga tla bona o nna tsa sepela ka sobo ma maga ke se. Mazwa Economic Freedom Fighters o ke ditse ka gore go ya dikgorong tsa tsheko ke go diegisa tshepidišo ya palamente go bonagala e le leano la go efoga maikarabelo goba go ikarabela go le go senyake go botsa maaforika borwa mothomo se ile go di tiragalo ja nnete ja ka kua plaseng ya Palapala go isha pele ka taba ya magare tshwenya ka gore re boledishane le setsebi sa politiki professor Metsi Makgoba magare tsho tla re ka morago ga mo bora lebella le thakong la molao professor Makgoba o se tsale go bona ba ke sho prof madumetsi ya ora la amogela Makgoba masfara
9: thobe
2: nge le mbudje prof komiti ya parlamente ya karolo ya 89 le mekhato ya dipolitiki ba se ba jere sepeto sa go ipiletsa khorong kholo ya molao theo gore na ba bona o ka re ba ka thushega bya o bona o ka re ba tlo be sha wa tuka ge le lebeletse taba ye ya dipolitiki
9: ke taba yo ka re tlhakahlakane kudu ka baka la gore gusharo go tsapa di le ba thoma mo mo president a ile a tsa sepeto sa gore a tlotse a reportela ba ile ba itswetsa gakala on review mathata ile a thoma gana bokore nkabe le gore ge o ise ba ena le bothata le yona reportela ba santse a isitse di-court ba e biele thoko gomme a se a e dire so palamente ola ile a tseba gore go raya gore a gona mathata le ka report go raya gore o tseba se le seng ka ra report ane o redi so mara ka baka la gore o bone o kare ditaba tse di ka ba serius ka baka la gore court ile ya founda gore palamente a senke e sedirisa dilo tse gabotse ba santse ba boele morago ba forme committee ke gore o thomega o bile ka matlho gore botse mo o tsene mathateng o ile a dira phoso nkebe ntho ya mathomo a thomeng ka yona ka baka la gore ge ka mokgwa ditsaba dilong ka yona e raya gore yena ntho a ganang ka yona mo go ya fitlha ko a tšea maikarabelo for ditaba tse ka mokgwa disciplineng ka gona ke ntho o kare le tsona gakala ka baka la gore if nkebe le gore o na le mathata le report ke ntho o ba tlo ba a thomile ka yona a re reporto ye e bolela dilo tseo ka gore a di na nnete a sanga a tshotse taba e pele ka ba le se se bona ka ga di jole ke taba tsa gore e ra gore wa tseba se se tlhagileng ene a nya go ya go impeachment committee
2: ei ya gore ka mo go e beng ka gona tebe gone bale e thoma gore hala ka ntse bale ka baka la gore o ka lebelela megato ya dipolitiki ya go tshwana le bo ATM EFF MK party UAT ACDP UDM Action SA Bosa ga mo go le the Democratic Alliance re na nang gore ka le yona be ga o tshwanyana le yena ba ka manya ka gore tshipilisho ye ya parliament e tswele pele e le go se president ya sa senyakeng se se re botsa eng prof ka tsela ye motho mongwe megato ya dipolitiki bale e lebelela go boikarabelo bja mo president ka gona ape go bona bale e thoma o tsewa le ke diparty tsa go feta je tlhano ka sebele a ke tsebo nna o tlo o besa wa tukana mo president na
9: ee ba lebeletse taba tsa gore if motho ke president ga o ka ba le mashedi a a tlhagileng ka ditshepidiso tsa dikgwebo tsa gagwe or as a president ke ntho tse o kare o tshwanetse a tle a ikarabele a tlhalosetse sethaba gore dilo tse di sepetse jwang ele go ya ka mokgwa go diegang mo e raya gore president o bona o kare o ya go impeachment committee go tla mo tlhagisetsa mathata mara botsa kore o setse a allowile parlamente e forme that committee ba ba tshaba gore if tsaba e e gomme ba forma committee ande ba botswa gore committee e la e sana mogola e tla ba re ba tshentse nako ke ntho o kare go tresekesetse ke boletse gore mathomone e le gore o be a na le mathata le report ye e mo tsentsile mathateng ke ntho a ba santse a thomile ka yona go tloga ko gale mara ka baka la gore ka mokgwa o bontsha ka yona o bontsha gore ntho yena ba e dira eno ba tsaba tsa go diega gore maybe molato o tla lebadiwa batho ba tswela pele ka bophelo and a se ka mokgwa dilo di sepetseng ka gona that's why re ke kgwetsa re le mo eno ba tsaba tsa gore gane jo le batho ba kgona go bona gore if committee setse le gona and ba promisetse batho gore re tlo ba le committee go ba le maloko ya committee ya gore ba tlotla ba tswetsa pele mošomo and gane jo le courte ba botsa gore a bembe ba eminyana e bontsha gore go tlhakatlhakane e bontsha gore parlamente le yona e tse gore yeme ko kae
2: bjale mbote prof re ka re sepheto sa megato ya dipolitika gore jalo bona megato e setsele mmalwanyana jale gona ya gore ba kitimele kua go kgorotsheko ya molaotheo ke sepheto sa maleba go lebeletse goba flomo go ralekiwa polotiki fela
9: ke nagana gore ke sepheto sa maleba ka baka la gore ge if go ile gwa tswa lentswe la court gore go be le committee ya gore moporesidente a ikarabele bona ba tsea nako ya bona ba forma committee ela then after that Ramaphosa le ena o kitima go ya court wa boela gore committee la ejatla ka mokgwa e beileng ka ona based on the report ela e tlotla e na le mathata a mantšhi then e bontšha gore go tlhakatlhakane and motho o kare sitse ditlhakatlhakano tse ke ena moporesidente ka baka la gore e sete ke tlhalositse gore ntho ya mathomo e ba tshwanetse a e dirile ke gore if a kwane le dilo tse di leng ka gare ga report e ke ntho ya mathomo ba tshwanetse a e dirile a ise report ela court a re dilo tse di ba di ngwa dilo ka mara report a site ke kwana le tsona ke gopela court e di leleledishe go me ba di pilote go if ke nnete a di tlhalose go ya ka fa dilo di fetotseng ka gona mara ke ntse o sanje a senge ID re ka bakala gore nge le ID le nge be re tlo reportela court di melana le report or ID melana le yona and parliament le yona be tlo ba tswa re eme kae e ba gona tswela pele jwang
2: go go lebeletse professor ka lithola go tsinkela dipolitiki go dumota benye o lebelela gore gona ka kwa committee yela ya parliament ya mabapile go tshoga president go ba go tshoga gago ke maloko a masome tharo tee go me African National Congress e be e sa dumelelane le go ipiletsa ga committee gore ka ya ipiletsa ka e kae se se tlhalosa bjang ka leitlho la sporodi kudu re lebeletse gore le modula setulo wa ona mokgatlhola goba yona komiti ela ke leloko la African National Congress ebile presidente ke moetapele wa mokgatlho wa African National Congress porodiki e a šoma mo goba e sa šoma
9: ka baka la gore impeachment e tlhalosa gore botse go na le bopaki ya go bontšha gore motho o dirile phoso bona ba sanje ba khwetse tsela ya gore ba mo folosha jang stilong so tinto ka re e tlo tristela mo president mathata ka bakala gore if wa dimela re committee tshola pele ka mmere kwa yona e ra gore ba tla mo folosha stilong ene mo go yena ra ro e tla mo direla mathata a mantsho ya go pele
2: kudu ba bakala gore ba bangwe ba re hapa hapa ka dutlo mo lera gore le ditabelo tse ba tshwantse a dikhumane di-paxi tse ba tshwantse a dikhumane ka mokakana tshwa dikhumana ke le ke nyaka kwa ya mafellowship go na le kotsi ya gore melato ya mohuta wo e ka feleletsa e dirišwa bjale ka dibetša tša dipolotiki go ena le gore e be tshepidiso ya molao fela
9: le yona ke taba ya dipolotiki ka baka la gore ge mekgatlho ya di-opposition ba bona gore ANC tsene mathateng ka bakala re mo president le ena ona le mathata ga ke ntho ka re sanje ba itswe pele gore ba khone go isha mmuso wa ANC ke ka mkhodilo di politiki di distribution ka bona e ka ba le gore ke tsa ba tsa melao mara le bona ba tla go tsa monyetla gore ba ke pona ga tse gore ba bona mo ene ba nya ka go folosha mo president
2: hey ya a re go mele gone mo professor le bogile kudu wa tsaba ke ya bona ya le gore le ge motho ba re ke ya buka ka no ba o sabukega ga botse ka bakala ka motho go tsho ta diparty ya dipolitiki ka mkhwa o ta committee ya parliament lo tse ka mo ga tsone re le boga matfara re le boga le ka moso professor
10: Thobela FM ikiti ka murutishi ramlao mulwela tikologo Mwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho
11: Well, go ba ba le mo khabanya no bo ntshare happiness
12: yeah ke go kong o weekend se tshe go phela bophelo bana bo phela
11: eh bona mo shot nja ja ka go ne le yena a go go ne mo shot nja ja
12: eh
11: ba tsone go ne
12: and then ba ne ba le mo la ka di kupa ye tu ba bona wena
13: Hey,
2: go bia lo mutshele jar ke dipela ka go studio 6.

0: tla golotsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: O tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monoporokwane ba thiletše ba thobela FM ba ka letela tše marenga tše dingwe e ring ya pele mokone o letso tša gore komišene ya Matlanga e tla lokolola temošo ya malabana wa boraro o tlhogo ya maloba ya IDEC Advocate Andrea Johnson. Lieutenant General Arthur Adams o thwetšwe bjale ka mokomišenara wa maphodisa ka North West o thoma letšatšing la pele la kgweding ya Phato. Molato kgatlhano le lephodisa la maloba la lekala la task force Matipandi le Sotheni o šodišeditšwe kgweding ya Lewedi o sa letetšwe kgoboketšo ya bohlatsi o tšwa mogaleng wa gagwe wa selula. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e ring ya pele.
2: Re boledišana le ditsebi ba eta pele ba sekaseke le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Re ka go isa pele tabe magagešo le kwele re be re buisana le professor Makgoba Magagešo Metsi Makgoba go tswa the University of Tafelkop University of Limpopo Tafelkop campus. Re lebogile prof bjale re nyaka go boledišana le professor Leaka Letswalo betagadi prof o sa theletše thobela FM le go tlagatswa la Aforika Borwa mo professor Madumetsi a o re a amogela mina kgomo.
4: Ka moja terata mi share ka lo satin sa.
3: Re leboga prof, re leboga kudu. Mbotse professor, khoro tsheko ya Western Cape ya godimo. E file mo president wa rena wa naga president Cyril Ramaphosa taelo ya nakwana ya modumelela go ka gona go emisa moshomo wa committee ya parliament ya karolo ya 89. Ke nya go kwona o ya ka molao. Na se petro se sa khorotseko e be se kwagala ga botse ka bagala hore a ke re o ka re sa le khorotseko ya godimo e fa taelo ya le president a o dira boipiletse bya gago mo khorontseko ya ka fasana ga e ya Concord ke ne go ka hore na se a kwagala se petro se
4: ya kwagala na ka e kholo ya thobela FM se kwagala ka le hlakoreng le pero ho pola khoro kholo ya Milaotheo e rile tswelang pele lena parlamente ka section 89 komiti tseo re ka di dirago ke šomiše mantšhi wa sekgowa unless and until report yela section 89 komiti e ka beelwa ka thoko. Ke se se tswang go molao, a mean ke kgoro ya molaotheo. Jwale se se diragetsego sese potšišo ile a ba gore nankane ke kwele le moprofessor Makgoba a bolela gore ena moporesidente ga se yaka a ganetsana le sephetho sela se se dirileng ke komiti eo oa santse o a se išitse kgorong ya tsheko. Go jalo eupša go ile gwa direga gore re šomiše mantšu a sekgowa overtaken by circumstances maemo a ile a mo putsa ka pele o be a swanetse go ba ile kgorong ya tsheko gore a lwešane le sephetho sa komiti yela jwale ya ba le gore palamente ka boyona ya re ka majority ya yona sephetho sela sa komiti ela ga se sona a napa a di tlogela fao jale ga a di tlogetse fao ke sona seo se dirang gore mo motsotsong o e betaba gore e-e jale re ya pele gore re yo thulana le sephetho se se dirilweng ke komiti ela e beikgethile ya section 89 jale sona seo se tlo ba gona mathomong a godi a stemela jale komiti e ya palamente ya gona jale wa gore e-e o se ka re thibela mošomo ee ba rialo potšišoše ba kgomaretše sephetho seo se dirilwego ke kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape bekeng ya go feta ka labosare
3: ka mantšu a mangwe ba katologa sephetho se se filweng ke kgorotsheko ya Cape Town o ka re a ba se bone
4: a ba se bone ba lwešana le taba ya gore ee kgorotsho tseko yela e thulana le sephetho se se dirilweng ke khoro kholo ya molaotheo
3: go
4: ne ga gona le mo sephetho sela tshulana go le khoro kholo ya tsheko ya molaotheo ga gona mo ditshulana go ke taba fela ya gore khoro kholo ya tsheko ya le ka ga go busheletsa ya constitutional court e rile ke fela sephetho sela se ka tlosa tsileng ka komitiela go lukile ipa ke bona ya le tsela e ya go jwale seo se ile go sa dirwa ke kgorokgolo ya Western Cape mabapi le moporesidente Ramaphosa ke taba ya gore e-e thibelang komiti e e kgethilwe ga palamente e seke ya tswela pele go fitlhela ga re fetsa ka kgdiela e nngwe ya stemere ke sona seo se dirwago jale putšišo ke ya gore na ba bangwe ba re e-e a ye pele go bolela dilo tsa dipolotiki tse dintšhi tseo e sego tsona ka baka la gore ge ba re thulana le sephetho sela sa kgoro ya Western Cape ebe e tlo ba taba gore ba rutisa taba ya gore no gape kgorokgolo ya tsheko ya Western Cape e ka se thulane le sephetho sa constitutional court a gona mo se thulanago ka gare kgorokgolo ya molaotheo e rile ge fela go ka tlosa sephetho sela se dirilweng ke komiti jale ke sona seo kgoro ya Western Cape e se dirile jale ba bangwe ba re e-e go bontšha gore no go na le bosaedi ke ka baka lang baatlhodi ba babedi na ba thulana le moatlhodi o mongwe ke ntho ela bitsare ke majority judgment versus minority judgment le kwa constitutional court e se gona sona seo sa gore majority le minority ga gona mo e tlhokagalang mo o tla go tla re baatlhodi ka moka bo bona dilo ka tsela ya go swana jeo e ka seke a ba lebaka putšišo ke ya gorena ge re ya kgorongkgolo ya molaotheo ga botse re o sekiša ka eng ka taba ya ntšhela ba re ke jurisdiction yela ka moka ga ona baatlhodi ba le ba bararo ke Francis Davis le garantše ba kwane ka yona gore e-e kgoro e na le tumelo ba fapane fela ge go e tla tabeng ya gore um go na le tsela tse di bitswang gore ke di-requirements ka interim order jale ya ba taba gore na le re go na le ntho e ditsware ke irreparable harm oo le re motho o tlatla se seriti sa gagwe a setse a phutlhaphutlhile mo dikomiting jale mafelelong ge e ba kgoro ela e ka tla re ela ya go sekiša tabao ya review e ka tla phetha ka mokgomo tse o dira jang taba e be e le gona fao ba fapane ka yona e fela tse dingwe tse e-e ba kwane ka tsona etla putšišo se na dikomiti ga one jale komiti e e rego e-e re iša taba e go constitutional court a e ka moka go na le ba le bona ba re e-e na sephetho seo a re dumelang le sona jale ke ka baka la eng jale e le diparty tsa dipolotiki tse di etile go pele tsona tša kganetso ba nanga ka la gore se ke sekweleng ke taba ya gore gape moporesidente o tsena ka mo a tsena ka mo gore go be le ntho ela ba re ke tiego delay goba go fitlhela go ka direga gore a tse officing tsa lejalo ke tokelo ya gagwe ya go ya dikgoro tsa tsheko a e seng taba ya gore re nyaka go šaledisa taba e morago ke delay eo a e gona ke taba ya gore o tshwanetse gore a ikoa ge ba ka mtlhala ka di-three ore ka di-four ja stemere go ka direga gore ba tle ba tlole malebana go ba kgatlhanong le ene o tshwana le se baka go ya ka molao gore a ise taba eo Supreme Court of Appeal morago ga fao
3: ganyane fela prof ganyane fela ke re
5: a o moamogedi wa sassa o šetše o goditše molaetso wa gore o ye diofising tša sassa go lokiša ka moo kamogetso tša gago di emego ka gona goba o no ba o kgweditše grant yago ka di-7 tša kgwedi e senyatša taba ye ka lokana grant yago e nyaka go lokišwa ka pela se ke tsela ya go kgontiša gore nnete ditšhelete tša mphiwa di ya go batho ba maleba fela go le gape tsela ya go kgontiša gore tshedimošo ka ga wena ke yona ya maleba palong ya maswanedi a sassa baamogedi ba sassa ba swanetše gore tsebiša ka diphetogo tša bona tša mašeleng seemo sa lenyalo phetogo ya diaterese le tšona diphetogo tša difounu le dikgokagano sebe motšwa setlhabelo wa baradia se fane ka tshedimošo ya bophelo bjago kudu ka boitsebišo bjago o dumeletše fela ge e le gore ke mošomi wa sassa yo a dumeletše go semolao # sassa cas
6: founu e mfa data ye ntši ke eng ye o ka se e ratego Ikweletse device efe goba efe ya Vodacom ka phone yam. Go hwetsa 56 gigs data mahala. Ga go felele fao. O ka boela wa humana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya kgweditse 12. O se fetwe. Hwetsa device efe goba efe e ntsha ya Vodacom ka phone yam le gono. O a e rata. O a e nyaka. Rente ka phone yam. Ga pep selfela. Go na le melawana le dipeelo.
7: Ge ditaba di sa fiša, taba kgolo ya di seka-seka, re go tlišetša tšona di sa tuka mollo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Go bjalo magešo, ditaba tše di sa tuka mollo ka baka lao lekwele, re boditše ka African Transformation Movement, re boditše ka Economic Freedom Fighters, re boditše ka Mkhonto wa Siso, re boditše ka United African Transformation, e le go ye mengwe ya mekgato ya kganetšo ka kua Palamenteng, ye e le goreng le yona e riale e re ge kgorotsheko ya molaotheo e ka dumelelana le komiti ye ya karolo ya 89 prof. So star ra eng ka tshepidišo ya taba e ganelelang mo ditabeng ya phala-phala le ya mošomo wa komiti. Gomme ge e ka thekga sephetho sa kgorotsheko ya Western Cape go tla direga eng gona moe ke dilo tse pedi.
4: Taba ya mathomoši dipartiki ya goba dimekgato ya kganetso e lwela taba e tee yeo e bego go section 1 ya constitution le section 195 ya constitution e bitšwa gore ke accountability. Ba re moporesidente o tšhaba accountability ka taba tša diphalaphala whatever. A se tseo di leng gona mola dikgorong tse tse pedi tša tsheko, kgorong ya Western Cape le kgorong ya molaotheo. Kgorong ya molaotheo go boišitše taba ya gore Parliament e shaeditse go meya ba therese gore ba shaeditse ka baka la gore ga ba ka ba latela tshepidišo e bego ebele ke komiti e labeng e kgethilwe mabapi le section 89 ya la baatlhodi ba fetileng jale ye ga jale ke taba ya gore bona ba constitutional court ya le ka ga ke busheletša ba rile komiti ele ya mathomo ya go kgetho ya baatlhodi ba fetitsego ka yona isa ka ya phaelwa ka tshoko gona tselang pele le dira sa maleba jalo ke seo se nyakang gore se dirwe sa gore e phaele tshoko jalo bona jalo ge go iwa constitutional court ka kwa go ena le kgorong ya petho ya kgoro ele ya Western Cape botšišo ke ya gona go dirwa eng ka kwa ba ya ka appeal ba appeala mabapi le sephetho seo o thogo se dirilwe ko Western Cape High Court eupša botšišo ke mabapi le eng ka re ba gatelela taba ya gore lena ba Western Cape le thulana le sephetho sa constitutional court a go jalo re gatelela taba ga go jalo ka baka la gore ka constitutional court ba buletse gore ge fela sephetho sela se sa phaelwa ka thoko gona le ka tswelela pele jale go tsileng jale se se dirilweng ka Western Cape e be e se taba ya a review e be le taba gore emešanganyane lena ba komiti go fitlhela re lea nthela ba bitsare ke review ya sephetho sela sa pele jale banna ba re o tlo re ditela o ditela mmere mošomo wa rena ebile ntho ba e gatelelang ke taba ya gore ba re no sephetho sela sa komiti ya Western Cape ga se clear ga se kwagale eupša se kwagala go bao ba dirago molao se kwagala ka tsela ye a re re komiti e šalalanye e sadira mošwaela re emanganyane go tswelele yena ya tsela ya gore go dirwe review ge review e ka atlega then go raya gore se tla go dirwa ke komiti se šalalantse se fedile ga se tsana le mogola jale constitutional court ke bolela ke tiišitše ka ganong gore ntle ga ge e ba go ena le taba e nngwe e ka tswelelago ye nna re sa e tsebe goba ke sa e tsebego e ka se kgone go fetola sephetho fela sa komiti tshwarelo sa kgorokgolo ya Western Cape ka baka la gore ga gona mosegatakilego sephetho sa constitutional court ke fela maikutlo a gore monno a ka se retswe ka diatleng phala-phala e sentse se retisana phala-phala e dirile sa gore le sa gore sa go bolela ka maikutlo a dipolotiki e seng maikutlo a molao Amola go bona ka maikutlo a di politiki ke a busheletsa mwanga pa manga ema a ka sireletsa so ene mo etape go lebele tshitaba yena e ke bolelang ka yona ya section 1 le section 195 ya constitution ja accountability o rala maikarabelo o tsaba maikarabelo o tsaba maikarabelo a re lebele go na ke eng se se le mogolo nya tseko re Western Cape ba re e manganyane go fitlhela ge re tlatla re bona gore na review committee I'm sorry court reviewing court e tloreng jale ke sona tseo go enweng ka sona and a re re one jalo ba tla nyaka ontho e ba bitsare ke agent application ka agent application ba constitutional court ba tla ba fa peeletso its a potitioship na ba ka ba fitla ba re stop se khoro kholo yela Western Cape e shaeditse ge e reng ge ba go ena le mo go tla go thosa etsere lona bona re tla ba re tsatsa mo
3: lahao
4: ke tshitsho tshe pedi tshe tsatsane
3: ka mantle mo prof gona ka lo ke kholo kholo ya hore khoro tsheko ya molao theo e ka nore bana ba ba ya mballela go yona ya fitla re a wa bana ba se mampele a re leteleng ba le ba kgoro tsheko ya godimo ya ka Cape Town gona ka le e bjale gona
4: gona e kgolokgolo e kgolokgolo ka baka la gore ba ketimela koa ba re kgorokgolo ya Western Cape e thulana le constitutional court a e thulane felo ka gore se se diriwang gone jalo ke taba gore re fa lena chance and ga se seo se bego se tla batse se diragetse ka kwa constitutional court constitutional court e be lebeletse fela gorena lena parlamente e seng committee parlamente le shaeditse kae ba shaeditse ge ba tšea sephetho sa gore se se kweditsego ke committee ela e kgethilego ya baatlhodi ba le ba bangwe ka section 89 ya constitution a se sa šalwa morago ka baka la majority jare ke sona seo constitutional court even e bolela ka sona e be e sa bolele ka review e be e sa bolele ka taba ya agent application e dirileng Western Cape jale le yona review yela e diriwang ke moporesidente wa naga ga e dirwe ka constitutional court e dirwa kwa Western Cape gomme e tla ba itshwere ke baatlhodi ba bangwe ntle ga ba ba bego ba swere kgopelo ela ya agent application yona bao ba bararo David le France ka mo France ba ka sa tsena ka re taba e le gore ke a review court e o itla go bontshelela
3: ka mantšu a mangwe be ke ruma le lena prof gona galo ya gore ditaba tse ba ba reng re nyaka go tja taba eno re ise ka kua kgorontsheko ya molaotheo ka baka la gore ba re presidente o šomiša mathadinthako a dikgorotsheko go dieiša tshepidišo ya palamente ba rereša
4: a ba rereše ke se sona se re se bolelwana ke maikutlo a bopolotiki ba khuta ka la gore go na le accountability moporesidente o tšhaba ditaba tša gago tša phalapala o nyaka go tsena ka di potšišo ke a rena yena jale ka moporesidente na ga ana tokelo ya semolao tsona tšele tša di-right tša nago le tsona tša constitutional court amisa tša constitutional act e re nago le yona 108 ya 1996 na yena ga ana ditokelo tša gona na di ke ka mang ka pa mang o tshwanetse gore a re ke se phetho se se dirilwe ga ke kwane le sona a se sena le mathata gomme ge e ba go ena le agent application o bana na tokela go e dira e tlhasetse taba ya gore ga gona ntho e ba re ke agent application gona ba le ba dipolotiki goba ba makgotla a mangwe ga kwa kgorong ya tsheko ya Western Cape ba tlhatsetse taba ya ntho ya go bitsa gore ke agency ka moka baatlhodi ba le ba dumelelane gore agency e gona potlako e gona ka baka la eng ka baka la gore committee ga se tlhangwe ka 2022 e tlhangwile maloba fa jale taba ya go lwesa ke yona eo ya gona jalo e agent jale bona ba ba re aua gape ntho e ka baka la gore committee ela ya mathomo ke ya go 2022 jale ke kgale ntho e gona jale ga gona anything agent gorotsela goro ela ya theko ya Western Cape ga se di ba bararo ka moka ba kwane gore application goba kgopelo e agent kabaka la sona se rutlhalosa jale ke taba fela gore maikutlo a bopolitiki a dira gore kgopolo ke ya gore moporesidente a folola a tsamaya a tsamaya o re senyeditse o senya seriti kaekae tlogelang molao o sepetse dilo ka tsela ya semolao maikutlo a dipolitiki a tla ba gona ka kwa goro e seng ka kgorong ya tsheko etsa ka kwa kgorong ya palamente ke bona mo letla go a le tlhagisa maikutlo a lena ge ba lenya ka go motlosa letla motlosa ge go ena le molato o mogolo a o direng kare section 89 e bontsha taba fela a ka tlosa ge ba go ena le molato a o direng jale potiso ke gore ka nako e o dirile molato ofe kare le constitutional court ga ena mo e rileng a re mmona molato le bona bakgoro ya western cape ba rile ga rena moretla gore na re mmola molato se se rileng gona ke taba ya gore kgopelo ya tshoganetso e amogelwa then go sa letile taba ya gore a fetlafetswe ka leswa ka review fetosela se se dirweng ke komiti ya section 89
3: aga ebile a ke sa le mantsi prof le ntsetse mantsi ka moka ke a lebo ke a lebo professor le aka letswalo lebogile
4: mesakana
7: e ba le nna go tobele fm e tla o epsene le mankuku baby o e ba le nna mosupologo go fitlhela botlhano e ria lesomepedi mosegare go fitlhela ka ile boraro
8: ke re theletso tshego le lerato la gago di ntira se ke leng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng gona ka

mohlabeletsi motho eleng gore ke moetapele ge ile ka gore re shaye go dimodimo o ka se mo dire selo ya a ke mang ge se ena blessings a se pela le rejoice sia bonga umusa ya ke gone ka mogolong gore ka nete a blessings ba bang ba re a wa rena motho re tseba ile MDCOB media a director khane le ka opelong gona e o gona blessing o bele go ka lapeng le leng gore ke la sedumedi go tswa gona ka kwa Mpumalanga mo leng gore ba bantsi ba motsebela gona ke ka mogolong gore o go file dikosha tse tharo tsa mino ke le thabo tse leng gore nna lona re ipsinne ka tsona tse leng gore tlona o kwa re ke go potjwa no weapon o ikwele ya ba lo re sa bonga o Musa ke leng re ya latela nna lona re kitimela go stand put wa ga mahlo re go re ka bela gore ka area bobedi re ya go letela dife.

0: a ga ile bishop mphumufukeng a re moya wa gago ore eng a ke tsebeka wa gago moya wa ka ore eng lone le nela kosha e leng re fetsa go e kgona bya le metsing se swa ifela re ke la go irele ya bobedi mo leng re ka nete nene ke nyaka go kwa le go tseba gore ka bolo gore wena o tseba male mama kai a wi McDonald's re ke bona ruri lo tseba makai McDonald's lo a re ke tseba sepedi le se goa a ngwala gore not perfect nyanja ya Zambia Swahili ya Tanzania akitsuri ke jo sim perfect ka tsone ba jo sim perfect ka tsone ke speedi sa rena na ke McDonald's lo a ke a le boga mshimano wa ka a wa mona la wa tsebang gore re ga o ka no tswanyana wa re passport a o ka gona go itomatoma mane ka gona go itomatoma ere ke kwe wena go 0863002452 re lo cha dumela tobel
1: Martin.
0: Hey.
1: Richard assistant of solo famanga na kama lady.
0: Ah bona, na ke thabela go bolela le wena.
1: Go mita my chini ka ra go la ka tshwere wa nna.
0: Bona o le fahlala ka wena.
1: Ya, a ma le ma ka ka ba ni, ka ba la ka bo na ba Aisha na kama la team.
0: Okay.
1: Ya. Ene na ka ma ha ka mo go tswa strong up pedi, estebe le tsa ba mo go andre ke le ka.
0: Oh, wa no tsiba stebele sa kwa ndebele.
1: Tsobela.
0: Ah, ke go kwele tshwini.
1: Ah, ke le go mama.
0: Go le boga nna re lo cha tshobela.
2: Mme la uti.
0: Papa.
2: Ke kae?
0: Re gona le kae?
2: Ke le se ga mo le palace.
0: A re go gore ka ba le gore bana mina le se yena o tsiba afi.
2: No, ke tsiba mo. A shuta.
0: A re ago.
2: Sepedi, Sevenda, Afrikaans, English, Sizulu, Setosa, le Setswana.
0: Ya bane.
2: Ke maleme a ke ithutile ho ona ke a tse.
0: Okay, ke a go leboga.
2: Thank you.
0: Bona, re tlo tswela pele ka yona. Wa bona ge re boe ka morago ga ditaba tsa ira bobedi. Ke duma o ka re ge motho a tsena, ge o re wena o tseba Setosa. Motlhomong o ka re aya, mna Setosa nja sithetha. Ya uyazi izulu ngiyasikhuluma sendrabela ndrasumela spedi ke sibulela ashitsonga na shivalabula tivenda ayi hey ndiziva zwavho teka mandesa ya kuri dibulele ke diko gore wa di gona ge re tlobuya mo ka moroga ire bo di ke di gopela byalo
3: thobela fm ikitika murutishi ramlao mulwela tikologo Mungwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le uithabisho
0: ye mihlano fela rekela go irela ya bobedi wa bona o go ka munyaka mola go hlaka ntseng dipuku gore di nomoro di sepela ga botse wa motlhoka o munyake clap and tap o tlo mogwetsa mo tsela ya nete city modiba

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo magareng a tsona e reng ya boraro o thobela FM o akaretswa tsa gore kabinete e thwetse seiso mogae bjale ka modula setulo mosa wa boro ya Public Investment Commission. Tlhatsi ya boraro ya mmušo tshebong ya molato wa maiteko a polao kgatlhanong le bosimosi Kat Matlala le balatofatswa ka ena ba bane e ganeditše dipego tsa gore molatofatswa wa pele Musa Kekana o bethilwe ke maphodisa ka letšatši leo a golailwego ka lona. Kaole lengwe South African National Editors Forum e belaetswa ke go se lefiwa ga megolo ya babege ba ditaba le bašomi dikuranteng tše pedi jaaka Eastern Cape e bago ya The Herald le Daily Dispatch. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro.
1: Re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela
2: Monanga.
1: Tobela FM go tlotlheletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Annete ke tsobela fa mme mošate ba tsebole boithabišo metseng masomepedisenyane fela re kela go irele ya boraro re rena pere tswele pele re ke gore kabele gore wena o tseba a mafe maleme he re lotsha tsobela
4: mambuye
3: ise
4: go ye mbere
3: khone go den e na se ke re mpole di shenka maleme ao ke rile bolela le e ndo bolela gore ke tsoba se ska mpole di jwana bolela
4: wa re khota khota ya wa ra ba wa
3: e kan Africans proud
4: kan ye
3: yo e kan silver Africans proud
4: you can probeer e kan silver Africans proud
3: okay let us probeer let us probeer Boda, bolela o go la Africans ba gona yengwe.
4: Wa kwa
3: re bo khalela Africans. Wa ke ka le bakalanga male mamangwe ha o sa bolela gore.
4: Ah, mara go ena o tshiba a mo tsere ke ka tsela pele ke bolela.
3: O ska mbujisha, nna ke filo motlhala ka re ge le gore gona sechosa. Ai theta ndi celele ukuthi wena uhayi sichoso ya theta makhuluma izulu ngitshele ukuthi izulu yasikhuluma lokho ngoro sumela senrebele mbote ukuthi usumela senrebele ge le go robela spedi botsa go robela spedi tshitsonga la go bala bona ni jeli gore wa bala bola ge le go robela tshivenda kha ba mbudza uri bone ba khomba tshivenda cha bukuma o ska mbutsisa gore mangoko ke nya ka go gore ke file motlhala
4: o nkhateletse ba ba mangoko
3: o ka sentsoare la ga nyane re lo tshatlobela ke go leboga e ba lena go tshobela FM re lo tsha
4: mangoko
3: ishe
4: aya yo lo na utu mo tshisa ka batho mangoko a bona ke ne go botsa maga bo tsho re bona pulo ya tshivenda ye nna ke e zama o bontsha ra ke go gona botse mangoko nna ke o ke ile venda ba ke go tshwe ka venda ba bo twa le ke tre ja sengwa sengwe no to nya itamo ka lo nna ke twa o tonya ke go bona mo mo ka ke fa ke ke populate a ke re ke re se pedi ke pulo ya bona ya mathomo ke bolela mangoko English yeah I try to speak English and let me say thank to meet you mangoko on Tobela FM. I'm proud of you and one of the good day ke ne go bona ka sebele. I want to see you live mara very soon I will meet you very soon little bit I try to o botsa gore ai English nyara reza mazama bjale ya tsenda mangoko o tlo tshisa ka batho go botsa kere ke bone batho ba gane ke ya futa ba re bo tswane kana go tautonya
3: wena o go tronya ke ka fona ke reng o ska tsagisa ka batho wena bolela le mele o nangana ngore wa le gone belo ka mo Africa fela a se phosho go ba utse ba spedi fela ge le re mopedi a se phosho go ba utse ba setsonga fela ge le gore motsonga a se phosho go ba utse ba sendebele fela no nkaraba ka sendebele wa ra wa nena ke tseba sendrebele nena sendrebele ndas wa tlo ba ge le re ke sa go ndebele wa mpotsa re wena wa tseba fela a re ska jang di gang ka polelo yewe mpotse fela wena ka yona ka go e bolela gore ba etse yo ai ga botse ke bolela ka ska e gore leng gore ke nyakang re lo tsha thobela
5: yebo sa bona sisi
3: unjani ma
5: nkhona unjani
3: na minkhona
5: yebo mina ngiyasikhuluma isiZulu isiZulu ngisazi isiZulu phaca
3: hayi ngiyabonga
5: mina nje angene Eastern Cape kaloko ngithetha nawe nje mankuku siyathetha nyanyani
3: hayi uyathetha mina ndiyakuthanda va
5: hayi nami ndiyakuthanda gqithi
3: yenwe ngape
5: kukusi
3: utsibale lefile lengwe ngape
5: yenwe yethe tsibangere mankuku kuri ka mkhono no dia balwena kuri dia balwena ke igamo weni no bodi wanda gere
3: mankuku uto defa
5: Leti ramalema nobody.
3: Ah bona bona o sleti ke go lebogile ah bona ai o ntirile ka gore le ka gore re yalo cha tshobela
2: ya builela emsakazini o muhle o tshobela FM
3: ndiyabulela mtase khaya
2: ya no ndiyabulela kakhulu ukukhuluma nawe sisi mina ngoba ngitholakala ngapha eThembisa so sihlangana nabantu abaningi abakhuluma olimi olingafani
3: nami ngiyajabula ukukhuluma nawe
2: ya ndiyokuniyeta ngithuthumela hala giyani liku ni sake ngufu kubaba na wena sisi wa mina nimiranza ngufu nimiranza swinene
3: nami na santsokisa ku rimbe vulavula na n'wina nimiranza
2: mihlayiseka vana va xikwembu xikwembu xi va na n'wina siku na siku loko mi pfuka mi khongela xikwembu xi matimba xi ta mi seketela
3: a ni khensile n'wana mani mi vane siku ra kahle
2: aye
3: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay makae eh ompetile motho ke be ke re gane letse a o tseneletse a jolo mbona a go rapolela sechosa ya sizulunga ya setsongeng a ya mapeli ke a locha dumela thobela re a locha
6: ke ba le mankuku
3: re go ne le kai
6: ro na
3: a se so re go tsiba makae
6: Hey, mana di pemandiri, ama berinya na. Unang nak kau musang di kupondia, pondia.
3: Or pondia nak kering.
6: Komisa.
3: Oh, komisa. Kau ready?
6: Hei, kau ni mana tu pe? Di sana itu.
3: Ah, mana, mana? Kau lepas kau makan lepas kau lepas Zambiki, untuk kau nak kau sebelah ikut lal.
6: Kau wake siapa nak lepas mana tu pe?
3: Ah, si kau lepas kau tak.
6: Hello. Zulbo.
3: Zwakanaka.
6: Ya, no, I'm sure it's France.
3: France,
6: I'm sure it's France. Kunjani baby.
3: Ngiyaphila unjani mdaka baba?
6: Nami sikhona.
3: Hayi ngiyaphila.
6: Nifukile mambo manguku?
3: Nifukile minjani?
6: Niko. Aja sama manguku. Lele ngwe le mikile le mela ke shula la sutedi.
3: Bona ari khantse ka one male mi ari atsebe ka muka e fela se le ba le motjwang ke a leboga.
6: Tabela Francisco, tabe.
3: Francisco ke go lebogile hle ke mo se pedipedi re ke le go irele ya boraro.
1: Nchabu khware bya gago bielo ka siape le spa khotsa pukoletse ya go fitla go 80% ka dishumisho tsa ka kitchen cha Nutrifresh ka hore ka ditjole tsa go swana le 6 pack ya di 1 liter spa long life full cream low fat go ba fat free milk ka ntaga lactose free ka 92.99 fela go ba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela etie o buluka 20 rand go thoma di 22 July go fitla di 10 August ka stoko salona ga spa fela kuna di dipielo
7: Ao mamogedi wa sasa o shetse go ritse molaetso wa gore o ye di office ntsha sasa go lokisha ka mo ka mogetse tsa gago di emego ka gona go ba ono ba o gweditse grant ya go ka di 7 ja godie senyetse taba ye ka lokana grant ya go inya ka go lokishwa ka pela se ke tsela o khontisha gore nnete di challenge tsa mpiwa di ya go batho ba maleba fela go le gape tsela o khontisha gore tshedimosho ka wena ke yona ya maleba palong ya masone di ya sasa ba mogedi ba sasa ba swanetse gore tsebisha ka dipetogo tsa bona tsa masheleng se mo sa lenyalo petogo ya di address tsa le tsona dipetogo tsa difounu le dikgokagano. Sebe motho sa tlhabelo wa baradia. Se fane ka tshedimoso ya bophelo bja gago kudu ka boitsebišo bja gago. O dumeletše fela ge e le gore ke mošomi wa SASSA yo a dumeletšego semolao. Hashtag SASSA cares.
8: Tabela FM.
9: Tabela FM.
8: Mošate o tsebo le boithabišo.
10: Zekia Leboa.
11: You better put your hands together.
12: Hey! Hey!

0: Matuka.
1: Dumelang morao le botlhale re sa lebale go dumedisa bagwera ba rena ka mokamoka mo ba le go gona.
0: Dumelang bagwera.
1: Ee, bagwera ba dumela lena. Hei, bana ba ka ba botsana a re itsineng ka kanagelo ya rena.

0: Sasa le ayo ba be ba ya go etela magolo wa bona mafelelong a beke.
1: Re ka modutu koko.
2: Hey, go reng le sa dire puzzle go bala ra loka sengwe le lena mara.
3: Ga go bose.
2: Oh, ke a tseba. Go reng le sa le ke go dira kgolo modumo.
1: Koko, ga gona dilo tseo ba re go ke di kgolo modumo.
2: Ke gona. O nagana gore monwana wo wa ka wa mogo go ripa go diregileng ka ona.
4: Eng?
2: Go dira kgolo modumo ke mošomo o mogolo kudu. Ee, o tshwanetse gore o be le motswako wa maemo a godimo. Go se go bjalo, o tla ikhumana o na le kgolo modumo ya go bona. Go tshwana le nna.
0: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana ka letshogo. Na ba tla gona? Hmm? Ba tla gona go dira kgolo modumo.
1: Oh.
0: Kgopolo ya go bopa kgolo modumo e ile ya ba thabisa. Eupša ka letlhakore le lengwe ya ba tshosa.
1: Koko, na motswako o ke wa eng leng?
2: Malo, ka madimabe ga ke sa gopola.
0: Hmm? Koko o ile a ba fetola. O be a sa laetse go itshola goba go nyama. Bana bona ba be ba nyamile. Gona mo a yo o ile a tsoša sefatlhego sa gagwe a re.
4: Aga, ke a tseba. Motlhomongwe nka thuse ka go tlhaka motswakong.
1: A re tsene fatshe.
0: Ba ile ba fofa-fofa ka lethabo. He, bana mabatse a pitsa e kgolo ya maoto a mararo ya koko go tswa ka kua serapaneng sa gagwe gore ba tlo kgona go bopa kgolo modimo e.
1: Ayo, na re tlhoka motswako wa mobe.
4: A re no tlhakanya lo je ka moka.
0: Sa pele, ba ile ba tsaya dilo tsotlhe di le go ka kua serapaneng. Re bolela ka matlakala, mabjang, masikana, medu ya dimelana tsa go fapa-fapana, mabu bjalo-bjalo. Le lona le raga godimo ga fao.
4: Ka iputshwere kgolo modumo e e tlo ba bjang.
1: Bona ayo, ke dumela gore tlo ba ya maemo a godimo kudu.
0: Sasa o ile a rialo ka boitshepo. Morago ke ge ba ya ka kua ngwakong go bona gore ba ka tšea eng go dira motswako. Ba napa ba topelela dikrayone, seripa sa lebotlelo la go dira maphilo, masokisi a gale, letseta ke re dilo ka moka bana ba ka. Tsela ka moka ba ile ba dilokela ka gare ga pitsa ela ya maotwana a mararo, gomme ba tšhela le metsi a go tonya. Morago ba thoma go humana ba le gare ba tlhakanya dilo tsela ka moka ka magonyana.
4: Ga ke tshepitlo ba kgolo modumo ya go makatša.
1: Le nna gape ke rata monana yaka. Na re le go apeya motswako gape ga se ra dumelela go raloka ka mollo.
0: Gantsi ba le gare ba godiwa bjalo ke moo ba ile go ba lemoga se sengwe. Moši o ile wa thoma go thunya go tswa ka kua pitseng ela ya bona. Gona fao ba tlhaba mogoši. Motswako ola o ile wa nama wa thoma go šikinya pitsa ela. Gona moo ke ge e thoma go phuphuma e a thoma go tlhatša. Bana ba ile ba boela morago ba lebeletse ka go makala ke ge pitsa ela e ntšha modumo o mogolo nke ke wa legadima. A gona fao go a tswa dithuthupi.
1: Re gonne ayo.
4: E re gonne re direle kgolo modumo.
0: A-a ga ba gareng eo go a tswa kgolo modumo bana ba mmatoka.
1: Ke wena kgolo modumo ya nnete?
5: Ke nna.
0: Kgolo modumo ile ya fetola imiemiela. Kere-kere bana bale ba tletse ka lethabo. Koko o ile a tswela ka ntle go bona gore le shata le ke la eng.
2: Oh, ke a bona gore le dirile kgolo modumo. Le gona e na le pelo e botse ga e rate dintwa. Hei, ke a le lebogiša. Na le sa gopola motswako wa yone?
0: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana. Ga ba sa gopola motswako o ba ile ba tšea dikgwedi ba nyaka go dira kgolo modumo ye nngwe gape e fela ga ba sa gopola motswako ola wa pele. Ga se ba ka ba kgwa matwa bana ba ile ba hutsa gore ka letsatsi le lengwe motho yo mongwe o tla kgona go dira golo modumo motlho mongwe motho yo e tla ba wena ngwanaka sesiwe sa mosele a seripa ra tla ra itsenana ka kanagelo ya rena phele bojange nna na zaza le ayo ba be ba leka go dira eng gona ba boditso ke mang gore ba ithute go dira seo gona gona pheletsong ba ile ba kgona go e dira golo modumo ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela yo le tlo ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse o fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
6: bye bye
7: SABC Education enrich your mind enrich your life
8: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM maraloko ke sete ba leng dire six mogašwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke bodirangsipolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorišang Sathege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives
9: ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
10: mongala lone FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le bokamo sofa mas academy di mema ba soba ba sina go meshumo go tsanela lana la youth in farming le o le thabishago
9: go tloga le khona go fhlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
10: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lone FM palapala FM le thobela FM le bokamo sofa mas academy ka go shumisha hashtag youth in farming
9: le gotla la ba hlodi go tsodi tshintse tharo gape le bokamo sofa mas academy le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
10: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo gao ya timo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgahlego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
11: growing the farmers of tomorrow.

0: you know wa sidumedi kala bone yeah ga di tsapela di go lela go di metseba le gona gore mahlogonolo lona a tla a tshologela fase ka matla ka buka ka mono studio ng re feletse cha jingle le hone se re tla go botsa go sona ke gore le some go di mala le some ke maikutlo re tla go thoma re re ke di porompeta cha polano wa ga se doaba a o di go ga di la di re poporo poporo poporo poporo poporo poporo poporo poporo poporo poporo poporo ya o sa re ke tsona di porompeta cheo me ya ba re go fa le melody ya Victoria wa ga molecha chopi Je vous te fais la dire la télé mais la yote ya mapelo rena rena rena rena ya ora che taro che la tela gore tla bere le mmogo re go amogela go lena o le matla la ntshirogele Victoria dumela o kae na okay go lukile o sa ipiakanya o ikwa jang chaching la lhono pela no
1: ah le se mo go dimoga le some ke kotara go freita ga bana na go tla reng ya ke monate le se mo go dimoga le some masko
0: bana ya okay ke nka re ke ne mathata tla be ke bolela maka man kantle le go nore le re ngize o dirile eng wa march in march
1: Uyenzeni
0: ba ngize udirile eke ya mabarbar gore o kare ba re go ne botatanyana ka amang a maloko a re wa tseba o abogo a di gatela pele ka match in match fela etlatle e kwagala ga botsore la re ngizwe udirile eng mabarbar gore ka re go na le chelete ya megago ke kwela abulela are go no phela re matcha go sna se se diregago ke se a sebolela go phela re matcha go sna se se diregago go ka hore go ska ba le match okay la bishe go no bona batho ba matcha go ke se go se sempontsha gore go ne e botlhata o golo okay a tsi bere ba go arogana go ba go direga eng ya fela re tla tere bona gena kwentse ya pele gore na e ka ba go direga eng
1: o sa bolela ka go matcha se kemoso a ke tsore taba e re re matchela na ho ba ra e gontela wa go pela go ile go ba leta ba gore mangwalo wa go otlela go ba neng ba sa o ke mengwa ga ya gona ke re ga bua le ke mehlano beje gotwe yena tona kantorong ya mo president khumbuzo ntshaveni o tsebishitse sepetho sa gore mangwala rena go otlela a o ke ditse ka mengwa ga ye mengwe e mehlano
0: ya gore ke lengwa ke lesome
1: ye lesome
0: okay what am I
1: ba tar botsa e fela o tsebishitse bora ditaba gore e tlo ba gona
0: a ke kwane le yona nonsense
1: o baneng o nyoko okay o nyoko tsuri tshomaneng gore
0: a no tla go botsa gore o reng sa kwane le yona
1: o baneng
0: go mengwa ga e le some ke dilo tse dintsi tse di ka direga go di ka dirang gore o ska hlwela o khona go otlela mahlo a gago a kana a hlwela bona ga botsi mo mengwa ga e le some o ka re seo se kgona go dira ga go mengwa ge le mehlano go mengwa ge mehlano re kgona go go leka mahlo re bone gore ga botsotso sa bonana re otlela le batho ba sa tlhole go ba bona ka fa re a thulwa man
1: ke nna gona gore mehlomo
0: re a thulwa
1: ke a tseba ke a ukwisi
0: re a thulwa felofa
1: ba tla e lekola ba tla e lebeledišiša ke ntlha e botlhokwa eo gore mohlhomongwe gare ga mengwa ga ene o ye lesome ya kere mohlhomongwe ba re go ye ya bosupa bar awa boya morno lekola matlo a ga gore ta gona o tlo itsosolosa gona le ka bothata re tlo go fa yona mara ditiko tsa matlo e santse ba
0: a tse ditiko tsa matlo e santse ba di wengwa ka kangwa le ba ka re yona ke le some go mohlomo
1: ngwa
0: go mo le mongwe a re bone gore o sa bona na ka ba ka la ro ka hwetsa o bona go di a ofeta ye ga o sa bona fela wa otle o kile bona motho a otlela le beletse di prele tsa gagwe o bona dikolo e tsene ne Ya, serious. Wa na khono kisha able. Wa tsa yengwe ga ka sala bona fa. Ya ngwa ga ka ngwa. Re ke re no ba le bonnete ba re batho ba bona. Bula bona motho re a khono bona dikoloi di amphasa. Go thoma ne motho a fahlwa ke dikoloi. Go ka bona o fahlwa ke dikoloi go ra o ra o bone. Okay.
1: Go bo wa o ka ro bolela ka nna ka re ke ile ka go botsa taba.
0: Wa ra o fahlwa ke dikoloi.
1: Go re
0: bo se go fana ka bona. Wa nanga tsule ke lukulu ke go sepela lwana ka sefatana reng ka bakala gore di tlo go fahla ke mka o tsena ka yedi o fahla. Ka fa sa ga truck.
1: Go tlele wena.
0: Ha bete. Go di mo ga fa ye o e poela no ne. Yengwe gape ke bona go kare e ka ba bohlokwa. Ke gore a ke re tsore driver's license o khumana go nala mo reme kae ka mona Afrika Borwa
1: e le
0: sobe se swae. Okay, ke mo ba re ba go tshepa gore o ka otlela fela gore eng ba sa re botse gore ke ka mo reme kae mo ebene gore be ya marapo fase a otlela.
1: Oh, thank you Skumbuzo Kele, wa bona yeuwe.
0: Yeah,
1: no butani, no
0: na o kile bona ba khala a tsore ke a khetologanya ne di reflexes ka tsela ye ebene gore batho ba godilego ba khala be le bagekolo ba bona dilo ka pela ka gona ga go swane le ge o sa le yo musa. Okay, ke bone di kotse tse dintsi mo mogala ba re aka wena ba shokisha ke no makala wa makala mogala ba kere ga e bone ka fa o bontsi wa gona ba otlelang ka go nanya le ka engeng fela ge dilo tse dintsi direga ga o kgone go ka ema ka pela a ketse motlhomo ye e ka tla ba poledišano e tlhoko poledišano ya rena tšatši le lengwe lone. Okay, ka boka la gore kgona gore o otlela go na le moge le some setswae motlhomo re be le mengwaga ya go tswalela gore ka mora wa mengwaga e masome tshela
1: goba
0: masome supa goba masome seswai ga o sa otlela re tsebeng ye ke ntshirogele re tlatle re kwa gorena e ka ba wena o reng ya rena tšatšing la rone eme jwang dumela
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
3: Welcome to the Masinga South Africa.
4: The Masinga South Africa.
3: Imwile.
4: Sipiri.
3: Sukwelijele gae lele swa.
5: Where are we going?
4: SABC 2. Ibang Limpopo. Somizi. Setelo. J something. Let's kumba. Kebale ka wakanya gore. Kimani yopere go mask.
6: There's something about the energy out
4: there. Kubane bumuluka sipiri. Momzanzi. Agumunolo. Lilikile. Se tsase se swa the Masinga South Africa. Tshoma ka mo gibelo 4 July. Ka iri ya bo shupa mathapama. Ku SABC 2. SABC 2. You belong.
7: Tabatimbi. Taba ya go rola chipi ka miriba ka bophara ba Africa. Go 91.9 go ba eponya gago ya SABC Plus. Tobela FM moshati wa tsebo le boithabisho pele go Tobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
8: Tobela FM.

0: Charlotte, bana ba ka ke te ke fe wena o yeng mo go sa di sile. You are fired. Kore.
1: Hey bana. Ka ona mogwano.
2: Kana ka mogwano.
1: Na nka be le nna wena, nna tsetsa gore ba re ke lefelo le eng ga se le bolela. Ge ba ka ntira ka ona mogwano, o tla bo mpona ke bolela ke re kae kae kae kae ba re kuba.
3: Eh. Le so.
1: Ya. Nkube mo le tlantse ba botse.
3: Ke re. Ba ba no we.
1: Okay.
4: Go di tikara le school. Ka be le bolelang na zanga kae bona ka mahlo mo be ke shuma ngona. Re no e bona gona kwa di filimingu. Ke ga rego le bo bifa mo shomo ka 2020 ba no re bile tsaka e khone e marno bana ara sa bona dilo go tswana re na lena alesa peta ga tsa e company dile hire jinjona bua le mangwalo ana xia a go bontsha gore le kubilwe awa asanga baraka pa ibile no tsia e tega na jarana ga di local e kerna bale
1: Okay, yeah, Ariche Megala, Renaka, who are now like a series of one hour filming, series of one hour filming, you are fired. Now, when I'm talking about Mukuba, Kamuno Africa, or Chichikilo, Mona Mutom Kuba, and celebrate, you are fired, Roba, Basapech, Latangu to Shukafa, Adre. Goba ka mona Afrika bo ra iphela ele le mangwalo. Filming a seng a ba fimo tshe mangwalo.
3: Ba u botsa ne pele ga batho. A o tlhabela le shata
1: e. Yeah. Ile boss, ile di cubicle, o ho sane office. Ba tla ho ba ho tshega go bo di mo ga dilwana tshele ba. Hey bana, ka hona mogwano. Yeah, okay. Arche megala. Nomoro ya rena ya mogala mo e beno re tlo amogela di tshwaetswae tsa gago. E bono lo ke 086000245208600425 086000245. Wa amogela go ntshirogela. Dumela.
5: Sobela skumbu tsone poela no le kai
1: rona le kaina
5: e rona le bolela le Joseph manana ka thembisa
1: okay jo
5: awa ya diragala nna ke ile ka e bona ka matlo o kwa tibeng ke re ka ona ba be ba ntsha motho
1: yeah
5: mo pitore ya ba ntsha motho ge ba ntsha motho ba bitsa ma security gore a montshe gore motho a skaba a tshelo ro bere ka dilo tse di itse
1: Yeah.
5: I don't know.
1: Yeah. Okay. Arjo Dumela.
3: Tobela.
5: Kumbuza le poela no le die.
3: Age.
1: Tobela.
5: Ya kra fata pit mo le tsalo go di mo khutsa. A ya diragala kumbuza le poela. Ba ene a ina le 48 hours di dira itse go di placing. A butlo la modimo o be a re ke go ana o ba mo phone tsa le ka mmere go nga re ke go ta ka dikoneng. Wo lintire ba moditjeng lona le burulela ya bora hawa nka re bile ke motho a ka ntle ba no ra mo ena ba re get the hell out of here
1: ke kae gona mo
5: ka di plasinga na ka mo di plasinga je ba re ke tsa tsisi ka mo ka o ka di plasinga mo ja dendron road ka mo
1: e ba le no shuma gona fa go ba o kwele ba re
5: ke lona mo ke nna ke shamba mo ba o nyaka o ya mereko wa di plasinga
1: Gwena agent ba kubile motho
5: a broke
3: yeah
1: wow
5: kuba botsuwa nna ya bore go le mara le ma mothano o mushimane o la ke rile ke botsiša ba re aa ba mo file tšherete gae le ona nka role ya sena nako o bue lese a iši ke nna a ke tse gore o hirilwe kae aka la
1: Okay, no, ya kwagala, o re diregile. A re tšewe mo gape. Ra go mogela go ntshirogela, dumela.
3: Thobela.
1: Thobela.
2: Le kaena.
1: Erbano
3: le
1: kaena.
2: O ke go tso. Jume sa pala le ga mo.
3: A re.
2: Nna wa sa bantsena. Bantsena le 2003. Mara re tsentse ke ba security ke se ke ke ndoki supervisor.
1: Ankapa mujang. Ankapa mujang supervisor.
2: Eh ankapa mujang hey. Ah blanke bele botlhoko.
1: Bo dirileng.
2: A ke introduce you know le ke re ke tsa mo company perfect three. Ka ho tsa ho tsene you know.
1: Ke mo ga. O tle ga matlhajana union.
3: Eish.
2: Ya ga bo mo union ke mo go bana ba ntao.
3: Esa.
1: Ah excuse me. Tsarelo ka seo. Ai ya.
3: O fela o ithutile se sengwe ne.
1: Yeah.
3: Chap chap.
1: Ona mo ritutileng so.
3: Ah woman, o khumane dilodi le rena ka mogwana wena o di o tshoba wa ithlamela dilo.
1: A go a go go fetola dilo. Ke re wa bona re mo dilo di sepela ga botswa re go tlhoka ga union mo.
3: Mengwa ga e masomi pedi ka moka. Di be di sa sepela ga botswa wena o di o fitla mo o itira mang wa ga mang.
1: Ke ga no ano khumola dilo di senyega.
3: Ba tshwa go mo tshe wena o nyoko ba ma dipeter coffee.
1: Ke ka fa bona ba nang ba e beno ra ba khumola re ba celebrate re Mandela.
3: E fela shule o ba rwele pokisi ka 2003 ba re ha ka matorokisi supervisor ke re mo felese ditse.
1: Ba mo batatse ba ka mora gore union ya tlokela.
3: Yeah. Wrong. Harjo.
1: Okay, yeah. Tobela.
6: Tobela.
3: Le kae?
6: Le kae bana bicho.
1: Rebano engwane se moreneng.
6: Ko mana tso go bana lo bala ko mana.
1: Hora re go ena go kuba batho le bala ko mana. Or you are fired.
6: Ae, na ke ntle lo re mujima e nya ke mo phelo jwa ka. Ke ri a tshe mujima
1: ke ra. Mujima fire le Eden. O ba kubile ba se teleje. Mudimo le se ka motsenya mo wa fire ha ba pale.
6: Ei, bana bicho ke lo botse.
1: Eh.
6: Ka tansa 2002
1: yeah
6: wa ile ba ntsha ga bohloko o ile bona ka mogo masola fara go motho mmatheke ke re ba mo
3: go oh no
1: o tsere ke security ka mogo
6: ka tansa go sene nte kiri le ngwana ba tshono ba re ke ba go topile mo la gate ba ba phela ba go bona ba o ne le bona o ka re tse ba mmereko ba ba ka mogomo ke marafo mo nka se bolela gore ke marafo mo fe mara ba ile gore ba ile ba maketa ba tla nkusitse ke re fitla ka mola ba no tsosha tsosha ja garuru ko mo kana ke taba ja fetsa ka nna a se ba hlo ba nyaka go kwa ke no ba ka la ma security a tswelela ka ka tasko ka ka uniform and navy blue ba re monna e ba tsitse go keep and thought e ba ke ile eng nna ba ta dinadi zo tutini ba
1: security rileng e boletse e rileng ba tsitse keep and thought
6: What I was is a lap as Zoki Pandota, but Zoki Pelena Pant. Gondola Gazor Guri Lane, Ketichella, Kaftinana Saga River, Sokola, ice cream, Sajuki Sija, Selasa containers, Sauza ice cream, Katakaya, Kakua Pox, Pegga, Ujimo, Ramonomule, and Nova, Riaj Palace, fencing. Le Loanamoya, but the same thing, and then Katakataka Pitori. Ya ba gore le gona mo le gona se ke go e ba bothata company ya movela ka press ra bere ka press tswela ka press e kwa re company tselo ka re ba ba le meeting wa gore no re ntsha batho jwang ka ma security jwale la bofelo ba jo re ntsha re le ba ba malwanyana ka 2019 ga re ile o bula ba re ntse ja ka ntle ba faka ba ba go tswa ka ntle marawa mojimo ka gore gona ga ba tsantsi ke ya kwa le kua ja thabisha wa go neta Jale, e ya yona e kusha bohloko. Kuru lo bona gore batho ba go lebeletse. Ba go kukile ka mathekana ba go gantsetsa matla eno ka sele mara o no re mojimo gona ke rena ba re fotsela bana beshu.
1: Eish.
6: E ke di bogo batho ba we. Kuru bona bona motho a tse male tse morago a lebela re ka nnete ba go ntse. Entane ba le ba tlo lanta ba tse bona ba gahlega mara tsa bophelo ke tlo batla ba kwa pele ke a le bona. Ya riega ntwe bana be shi ya riega ke le botjanne.
1: Okay. No re le boga go re leletsa fa o rile kwa namang. Okay, no no. Eh o re motlhagetse gabe. Na gana ba ontsha ka ma security.
3: Ah, mona gabe di.
1: Eh ba mkukile ka borogo. Go ja ka le pantala go tie. o ka tla le panta la o gao gape la plastic ba ile ra go kukala gao gala wa tsana burugo ba ile wage o ya ba burugo bonnoche o kula bana o lekelela kwa godimo kwa
3: o tsere ka tswape
1: ya o no tabela gore bana ba gao ba go bone le magatsa go ka bakala dilo tseo di tloša seriti ka motho ba mokukile ka yona tsela eo di tloša seriti go tsena tsana le motho o humana mo dikuranteng ba montšhitse ba re mapodisa ba ba swara ba diraeng ba ipelaitse mme ya ba wena ba o ntšhitse ka madimabe go kukile wena headline e re company ya enyenyeng batho ba ba ipelaitse mapodisa a tshwanela go bitswa go ntšhitse wena bana ba ba go bona ba re yo ke papa
3: ba mo swere ka borogo
1: ba montšha okay re ba botle ba yone a re tswele pele go ka romela di gatshio tseo tsa lentšhi re rata re di raloka re tswela pele koše e latelago ke ya MTR thank you a re lebogeng
7: tobela FM ke dikatata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
8: the time for the healing of the wounds has come
7: tobela FM e re direla ba go tlhoka direla ba o ba phelago ka bogolofadi le botlhe ba o ba imelwago mo dinakong tse boima tša ikonomi.

0: Buitsile ba papadi go tshwana le FM le Vicky Sijamoleta.
1: Ha ke le bo rasteni mutheletsi ke go lotshe go tsona ditaba tse ka stripa gare go tswa go iri ya bone mo president wa Athletics South Africa wa motjwa o swere e le go yena a John Matane o shupa Comrade Marathon gore e seke ya fetoga go ba lebelo la go tlosa bodutu. Kontraka ya motlhatlhi wa setlhopha sa Africa Borwa sa kgwele ya maoto bafana Hugo Bruce e fitlha bofelong go sasa, gomme modulasetulo wa komiti ya South African Football Association o re ba tshwanetse go potlakiša magato a bona a o kgwetša motlhatlhi o moswa. Sešute ka seripa gare go tswa go iri ya bone ke tle ko otlolele tsona.
2: Re o nagana gore o ka kgona go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo, letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba gobatswa ke tšhomišompe ya motlagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
4: Kwalala wasala, wabwini ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabengeleng a ditoropo ka mokatše digolo go tšwa Polokwane. Ke semphete ko fite ko Record Deco gona bjale. Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles, rinabo tše dikutu tše di sa tšhabe bometsi, toilets le bathroom set le mabone a kantong. Bebeša phatlho e gadišitšwego ke CE Stamp e ra gore e fitlhelela European Quality Standard. O reka ga tee wa ba o reketše ruri. Ga jale ka special se segolo sa Kwalala wasala mo discount e fitlhago 50%.

0: Ke fa le o tlhatlhogela ka motapogelo o o lebile ka M39 o tlhele ka šhedi go na le sefatana go tloga sešira moela wa sephetephete ka tikologong ye ya N12 re lebeletše ka N12 o tapogela šefale o itswa ka N1 o otlela ka šedi ka tikologong ye gothe ka tikologong ye go na le batlhapetši ka karolong tšeo ba tloga ba tlhapetša seemo se se tloga se ba gona mo mmeleng tsela ya šongwa moroka mo e le gore ke N12 ya bodikela ka moroka go phela otlele ka šedi fa lebora kontraka ba tloga ba e kgašitše mo mebileng go bele ko le botlhoko fao ge ba šoma ba mpšhafatša tsela re tshelela ka tshwane kabela matšhedi dumela mathapemeng a le gonne
1: ke le boge bagaši le batheeletši ba ntšhirogele mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le sepetepete sa go tsamaya ka gonanya ka mo molotlegi street ge o lebile botlhabatšatši o lebile gona kua M17 mo rankua ra le kgopela botlhedi gona fao a re sekebe ra fela pelo george store go lebile bodikela le gona ka mo grondloof ra le kgopela botlhedi mo fountain circle le gona a re sekebebe ra fela pelo mmogo le gona mo skm patlelen north ge o le mo van der Hoff o lebile gona kwa R80 sepetepete seo se tsamaya ka gona nankela le gona mo moloto road ge o lebile south direction mo moloto road mo zambezi ge o lebile gona mo sefako magatho ra le kgopela botledi le gona fa a re sekebebe ra fela pelo ke feleletse ka mo pretoria west mo trans oranye le wfonkomo ra le kgopela botledi le gona fa sepetepete se tsamaya ka gona nankela a re thegeng matswalo re sekebe ra fela pelo re tlabe ra fitlha mo reago re na le traffic lights tse re sa šomeng ke thoma gona mo R80 le skm phatlhele traffic lights tseo ga di šome mounte le kwa ga ka mo phelendaba le gona traffic lights tseo ga di šome mo pretoria west ke feleletše mo princess park le nanasita ka mogare ga mpa ya tshwane gomme ge le dihumana di sa šome anke re di šomiša go swana le stop sign ga re kopana le batlhapetši ba tsela batho bešo a re šomišaneng mmogo botse mo le ka itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsedise mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo x e le go at TMPD safety e le go tshwane metropolis department mmogo le mo facebook ke leboge bagaši le batheeletše ka moka ba ntšhirogele
0: oši ke go leboga go kgona gore fa tsona mathapa mengwe a lekgone le tlho ba re lebeletše iri ya botlhano gore di sepela bjang diprovince tše dingwe ke leboga
2: ya morago rago mebileng go ntšhirogele thobela FM mošate wa tsebo le boithabiše ge makela mathomo theletša thobela FM o amogetšwe thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Go ka fitla ka Mozambique o tla kwa lentjwe le obrigado ganchi le ganchi le ganchi. Ge ba sa kwe obrigado o tla kwa Kanimambo. Le nal motlongwe le ka no ba le tloetse na khensa. Ka Mozambique ke Kanimambo. Ke go tsaya mang ka tsena so le mahlangu. Are obrigado 1642 ke na kwa rena. Dumela ka ile ka mo ka ba logona. Re go mogela go lenane le matlala ntshirogele di province ka moka tsa ka Afrika borwa Gauteng Mpumalanga le Mpopo Northwest. Free State, Northern Cape, Western Cape. Rere arbeng ba gore ba potego le wena KwaZulu Natal. El tsingla le hono ka di 30. Ka di 30 poelano. Cha
1: July
0: 1947. Anthony Muziwake Lembede, Anton Lembede. Yeah, e bile radipolitiki lawyer ke o mongwa ba bathumilego se re ka re go ke Africanism ka Africa. O ba hlokofala tsa jingla nang khone ana le mogwe masume tharo tharo. Fela ka mo go bolelwa go ka ena o kana ano ba shala le mogwe mentsi 30 something ke ngwaga ya go dira mehlolo yeo. Yeah, Jesus Christ ha ba fetola metsi gore be wine o bana le bokae masome tharo tharo.
1: Yeah.
0: Ke moka Steve Biko o tlhokofetsa na le mogwe mekae le ena wa kitima gona fao lebelela fao ke kgolo gore ke masome tharo tharo wa masome tharo teng ga ba tlhokofala. Okay. Ke yone ngwaga ya go dira dimaka yeo o bana le 30. Yeah. Ge ba o nagana gore motlhomongwe o sale o monnyane motho a re ke sale o monnyane ke tla bona ke re 40 mothakola ba re go tlalefile go phala batho ka moka le re ke mang wa mafatla wa merire metšheu ka mo
1: Albert Einstein
0: ga ba tla ka theory of relativity o bana le mogwe masompedi tsela wena o sa na le 26 wa jikajika
1: No man. No man. Yeah.
0: Ke dirile mehlolo ya ka ke na le
1: 23. Mehlolo ya gago.
0: Ke nyako ikukula mehlolo ya gago. Ya, lebella mehlolo ya ka. Ana, mehlolo ya ka e gona ka fao.
1: Ja,
0: a ke re lebelle. Ga re ga dilo tse dingwe go na le lenaneo la television, ya.
1: Oh yeah.
0: Lenaneo la television le bitswa na lina lela le kae le sepeje lina lela.
1: Okay.
0: Oh. Bear as I am. Okay. Ke tla ke ponuka ke le ka yena tsela ye.
1: Sheleng.
0: Ba tushitse ya ska ba ka speed. Ke ponuka ke le ka yona tsela ye.
1: Ya tlhalosa ba
0: le tlhalosa. Mpone ka tsela ke le go ka hona bear as I am. Mogashi wa lona ke pebetsi matlaila. Bano ba twa bolela ka lena no le. Nana fela ke yana tlatlanga re botsa ba ebe no motlhong ga no ba se shuba tsebe ka lona nana ole tlatla re botsa gore lana ole ke ka ga eng go diriwa eng go lona go reng re pono ka re le ka yona tsela ye
1: re na pere mo amogele ka sebo go sona seo tebetsi ba tla ile mogashi wa bear as I am ra amogela go ntshirogele ke tsapa re o tlhola ga botsi dumela
2: awe ke pula ga o tsebela tsela ko lotsa ke a leboga ke leng amogela mo lenaneong skombusotlhe a se go ponoka
0: ntente seng ke rata moponoko
1: mothuse pebetse ke ka fao re o bidite
2: ga o setse re raya gore e tla ka mokgwa o leng ka gone e tla o ntse o le jalo re go thuse
0: oh ya o sa ikhupetsa
1: Okay.
2: Ke seng go bona ka mogolo. Like you should have go bona lwana. Kudu ka re bule gore o tlhalose ditse ka botsore lena nego le re ra gore eng ge re setse re lebeletse lena la gona ba re ke bear as I am. Na mo ba bogedi ka moka ga botsotse ba ka letela eng go tswa lena nego le. O se jo ro file ka bo ripana. Se sengwe go mo go mo mhlomongwe mo ka tlalele jang gona. Ke eng se sengwe re ka and ke ga go motlhongwe sa bulegile ka bona a sanka ba gona wa kra se ba sa bulela ka mathata ao and mathata ona a papapapana madam speaker between malapa a manchi fela ba le ka Africa bura re tswa re le lapa le lengwe le le kushisha botsata ba ka poverty le lapa le lengwe le tshisa botsata ba go kaishega di gatelele tsa menagano unemployment jale le jwalo sibling ke bana ba motho ba sa kwane ba phila ba yelwa go fithellela ba tsofala so ba tsepe tsa lengwe re lapa lengwe le lengwe ba ka bolela rawa le nna ntile ra bo bona bothato bo boso ya le rena mo lenano la rena la be as I am go ba ka mogoba bangwe ba le bitang ba re ke ba re I am ba re
0: ba re okay
2: so rena re ya speaker re batlela di-expert tse di ka ba thusang go thoma leeto la bona la go fodisa dipelo le go fodisa menagano because re tshepa gore a healed nation is a nation that functions gabotse kore ge re ka fola mo menaganong ya rena ra fola le mo mebeleng ya rena ra fola mo dipelong tsa rena re tla kgona go aga bokamoso bo bopetešane.
0: Ah, wow. Le e kwa galo ka re ke lenaneo la go kgatlhisa kudu bano le bona re ka le bona nako mang le gona kana le feng ya television
2: lenaneo la rona la ba re I am le tsena ka
0: ne ke re se ka ba ba lebala gore le tsena nako mang ka baka la rona o ba o legaša o sa lebelele nako
2: le tsena la boraro le lengwe le le lengwe ka nine ya bosigo kore gantsi ne e tsena ka morago ga uzalo e leng ke a bona gore go changetse dinako mara e tsena ka nine ya bosigo ka laboraro le lengwe le lengwe ra ba ra fetsa ra ba le repeat gore go o emetite ka laboraro o ka kgona go e bona gape ka labobedi ka two ya montshegare.
0: Wow. Ka 30 seconds fela. Ke tshe difeng tshe dingwe tsa tshebe no re dile tsa la di swara. Story se se se lo sa go goma sa bar SIM.
2: Story se ntleng sa go tsa pelo ke story se leng gore mma e ra tloge ke bana a tsaba tlhokomela ka ba le nyalala ga ebe le thubegile. So a ke neela ka bophelo ba gage a dula strateng a ke nwela majala a re o fodisa peine e leng a e kwa botlhokong mo lenyalong la gage e fela today re bolela bjale maowe o ile rehab o ile go fodisa o tlo boya a feleletse mo monaganong gore a kgone go godisa bana ba gage o tshwane le sebaka so se ke nyakang go botsa batho gore it's never too late gore o lokise bophelo ba gago and ge e le gore o na le bothata bo itseng ka gae we contact the details that are mo di WhatsApp mo di Facebook mo di TikTok le ka re tshwara gana mo we re tsaka le
0: tshisa. Okay, thank you Nolo. O be le tsa tshile le botsa re tla bona ba re SIM ka area senyane. Re lebo.
2: Okay.
3: Major League birthday ya ShopRite e wile. Seketse extra. Go dintlwa ka tsa go swana le 5 kg ya gold frozen mixed chicken portions ka 209.99. Le 2 liter XL sunflower oil ka 72.99 fela. Dintlwa ka tsa di ho tsegala mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 10 ja Agostose 2026. Ka ShopRite fela.
4: Ipsine ka mmino wa fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM nna ke nna Peter Mabula Moshat
5: ke hantle ke re ke a go letsa ha sa le mabane ke re ke go ne go le tsore ke re ao a go nne le le bola bo bua lona ka ba tse le ntale re di tshwere ya nya mme ke na le letse go tsena le tsengwana ngwana

0: file ge o le mostet atilare o le bile gona kwa R80 le gona fao le skebe ra fela pele mo go le gona motabolo e fong go mo le Trans Oranje ka mo Pretoria West ke fele je ka mo Pretoria East ba o tlile mo Harrisfontein Road ge o le mo Constantia Park milao e wa lokisha ra le gopela le gona fao a re tlompeng temporary road sign tse re skebe be ra fela pele mo go nan le road maintenance gomme ge le kopana le matsatsa e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara batho betse o le re lomentsebe mo nomoro ya mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook e re ke leboge bagaši le batheeletse ka moka ba ntshirogele.
1: Ke leboga province šhile ya botlhaba ka tikologong ya lebopo la Aforika Borwa go pela go tlhele ka tšhedi fa le go theletlhwa le tloga le aparetše yona province yo re lebeletše gore tsela ya R58 e tloga e tswaletše ka baka la letlhwa le le tloga le gona ka tikologong yo go pela go tlhele ka tšhedi gothe dilori le difatanaga tše dingwe di tloga di šaretše ka le di-gray le dikarolo tše dintšhi tša yona melao go pela go tlhele ka šedi gomme o ntšhe matlho dinameng goba o efoge gona melao ka ge le wena o ka tloga o šarela ka tikologong yeo re leka go boa ka gare ba naga mo re lebeletše province ya Limpopo dikarolo tše dintšhi re lebeletše go gokaganya yona Nelson Mandela Drive e Mandela Road ke D19 fa le phetagone tloga e ba gona go tloga fa le maboneng a go laola sephetephete ka gare ga toropokgolo ye ya Polokwane a re siki re napile re thetheoga re lebeletše fa fermike late go pela go tele ka šhedi go na le phitlagane go tloga bona moo re lebeletše mela ya magareng ga Devenish le Grobla go tsamaya ka church go na le phitlagano church le dikarolo tše mmala le gona fale go na le dipitlagano ka Grobla o nyogela ka ntle ga Polokwane fale go tloga fale church o fitlha kwa doro phitlhagano e tloga e ba gona re seke le yona go tsena ka yona ka toropokgolo ya Polokwane go fitlha fa o tlo goroga mo makete le gona go na le pitlagano ye kgolo go tloga ka tikologong ya Silicon le gona re lebeletše gore ke mmele o kgokaganya le 19 Hospital Street mo e le goreng o feta Landrosi le yona makete go na le pitlagano e tloga e ba gona ka tikologong ya Landrosi Marae mmele wa go kgokaganya R101 o tlo phatloga kwa N1 go fela o tele ka šhedi go na le pitlagano ka tikologong ya Minic Avenue ka ntlenyana ka toropokgolo ya Polokwane go lebile mabenkele kgoparara a ka kwa Mall of the North go pela o tele ka šhedi ka tikologong ya Valspat le gona ka karolong tšeo go na le mo e le gore moela sephetephete o tloga o pitlagane gona ge šetše o retologela gano mola dikarolong tšana kere Minic Avenue go šetše o tšhetše ka ntle ga toropokgolo ya Polokwane re lebeletše Grobla o retologela tikologong tša Mankweng fale go na le pitlagane mola o lebeletšeng yona mothapagele wa N1 go pela otlele šedi fa le re ka sara ka fatshe ga leporogo leo la mothapagele wa N1 go pela otlele ka šedi ka dikarolong tšeo Bodestain le gona ka tikologong yeo fasenyana fale ge šetše o theetše ka Bikate go pela otlele šedi go na le pitlagano ye tloga e ba gona re felela fa re tlo ba re kopana mathapameng a go sassa ke a leboga
2: ka moragorago mebileng go ntshirogele FM Mushate what's about we tabi show le gala la mmino wa gospel go tshwela FM Mushate what's about we tabi show.

0: Oh yeah. Okay, gotcha. Yeah, R. Kelly. The storm is over. Mohlomongwe wena o ka no ba bona o ka ra social go fele tseba gore le sona se duka dike seo se ke se fele na kwengwe. The storm is over. Pila fabele Deborah Fraser a re tapelo ya morena. Ke nako ya re lebelele gore na e ka ba o na gana eng?
1: Go kgona ga gore o kgaogantse mediro ya motho itseng le dilo tsa di a ile gona o ditjweletse.
0: Re dira seo na go tjohle.
1: Okay.
0: Di nako tsohle re phela re dira seo. Ke ka fauna ko engwe. Ke ka fauna ko engwe poelano ne. Motho mongwe a dire sengwe wa go ratega, a dire sengwe se be no re motho mongwe batho ka moka ga ba se rate. Fela ka bakala re se dirile ke yena. Ba re watswa keng? Ankeng re lebeleng mediro ya gagwe, re lebeleng se a se bolelago, e seng mediro ya gagwe. Gantsi re bona ka batho ba go rera, ge ba ila dira phosho, ba ra thuto tsa gagwe di bohlokwa. Motlhong a re se ka lebelela se a se dirago, re lebelele seo a re ruta go sona. Thuto tse di tswago go yena.
1: Ke ne ke lolwa le mogotswa ka ka lebaka la košene ya R. Kelly. Ke e rata ka pele le moya school. And re a tsa dilo tse a di dirileng. E fela mmino wa gagwe school.
0: Go na le batho ba bantsi bao a ba shogofatsago ka mmino wa gagwe. Go na le batho ba bantsi ba reo ba fetotsego ditsela tsa bona ka baka la mmino wa
1: gagwe.
0: Yena a ka no ba a ba betela.
1: Okay, yeah.
0: A ka no bakile ba betela. A ka no bakile a ratana le bona e le ba bannyane. O gwetle o kgolegong ka bakala seo. Fela se a se rutile go batho ka mmino wa gago. Wa gagwe. Se fetotse maphelo a bona. Bano ge re tshollla metsi a di tshila re fetse go hlapisa ngwana. Na re tshollla le ngwana. Wow.
1: Mogotsi ke tsapa re tshele di jaka re ka re wa tseba. Le batho isa le lona leo.
0: Wow. Ke na go re lebelela gore na e ka ba. Re lebele tshe tsa sepete e seng sepete pete.
1: Bua
0: mo jabu so go sasa. Bua mi juang. Go tla tlhokega gore tshe bua mo jabu so ka moka mo re tla be re ya gona. Goba re tla no tsupudi tsupudi ra tshe tshe re di tlhoka gona. Re tla lebella di temperature tsa go di modimo le tsa fase fase go le tshe le latelago e le go la la bohlano. Re lebella di tropong tshe di go lo ka mo Africa borwa le tshe nyane. Re thoma ka Pretoria e tla ba tshela le somi senyane. Go tla Paramaribo Johannesburg go tla sa gabotse e tla ba tlhano le somi shupa. Vrydag le gona go tla sa bose e tla ba pedi le masomi pedi. Mbombela go tla sa gabotse e tla ba le somi le masomi pedi. Polokwane City e tla ba le shupa le somi senyane. Go tla Paramaru Mahikeng go tla sa gabotse e tla ba pedi le masomi pedi pedi. Vryburg e tla go tla sa botse e tla ba le fela le masomi pedi pedi. Bloemfontein e tla ba go tla sa gabotse e tla ba le fela le somi senyane. Go bona ga le ka Free State e tla ba yona e tonyago. Kimberley e tla ba tele le somi senyane minus tee le somi senyane. Upington go tla sa gabotse me go tla ba pedi le masomi pedi tharo. Ra lebella ka Cape Town go tla sa gabotse e tla ba le somi tharo le masomi pedi tlhano. Ra feleletsa ka go lebelela ka Durban e tla ba le somi pedi le somi senyane. Go tla Pharapara maru go na le kgonagalo ya gore go ka ba le dipura tsa mesara sarrane. Ka ntle le fao a re lebelele gore na e ka ba matshwe ya ka ba gona go sasa ke a mohuta mang
1: a gona. Yeah, level 2 warning. Ye we ga re tsago di before jemaatla. Je re ga tlatsa a makudu diketswana mabopong ka dukuza o ba ka kwa dukuza le ka Khosi Bay. Ke tsana fela.
0: So le moholo o antaela moya. O re tlatere kwa ba gore ba rena ba hlokola tsela gore ba re swaretse eng.

0: lesometshela go tswa go tharo ferelwana lefela nne ngwageng wa ketepedi masome pedipedi se se bjanaga maemong a bone go dinaga tšeo e phenkgišanago le tsona morago ga go namelela gabedi go tloga ngwageng wa ketepedi masome peditlhano go ya le ka dinyakišišo tšeo naga ya aforika borwa e tswela pele goba yeo e lebeletšwego bjalo ka lefelo le le kaone la dipeeletšo kontinenteng ya aforika motlhankediphetiši wa brand sa Neville Mach ore ke ka lebaka leo seriti sa naga se le go botlhokwa ka gona.
1: Ladies and gentlemen, don't be afraid to defend your country when people are speaking negatively about your country. Don't worry about the bullies, because you will get bullies. The more of us say what you're saying about us is wrong. You can't tell me 65.5 million South Africans are xenophobic. It is not true. You have pockets of individuals and pockets of groups that of course drive that agenda, but that is not a reflection of all of us. So don't be afraid to stand up and say it is not true. South Africans are not xenophobic, and that is a fact.
0: Motlatsa tona kantorong ya moporesidente Kedi Morolong o gateletse botlhokwa bja seswantšho se se botse sa naga fao a rego ka fao naga e bonwago ka gona ke phitlhelelo ye kgolo yeo e swanetšego go lotwa.
2: Perceptions have demonstrably become powerful economic variables. That is why reputation has emerged as one of the most strategic assets of modern states. A country's reputation influences investment decisions long before contracts are signed.
0: Brand SA e re seriti seo naga e bonwago e na le sona ke dinaga tše dingwe tabeng ya dipeeletšo ke sebetša se botlhokwa seo se ka go šomišwa go aga ikonomi e re seo se bonagetše gape kgweding ya Nofemere go dipoelo tša lekala la go lekola boleng bja dikoloto tša dinaga la Standard and Poor le go tlošwa ga naga go lenano la maina dinaga tšeo di sanago le mathata a mašheleng kgweding ya Oktoboro pego ye e bjakantšwe ke Nothando Makudulela a le ka Johannesburg na ke Mabole wa ga Mabitsela tlhokwa la tsela.
3: Eish brabene, bekenya wampara ya mbetha wa tsebang. Ke swanetse go tswa plan ya 250 rand ya di-captain tsa bana.
4: O ska tshwenyega, a o kile wa ile ka cash advance go e-wallet.
3: Cash advance go e-wallet?
4: Ee, ke re go tloga ka 50 randa go se na le lešokotso ka ntle le tšheletenyana e o e ntšhago ga tee fela mathomong. WhatsApp hae go 087 392 5538 o latele ditaelo.
5: Dula o le gaming e ngwadiše go cash advance gona bjale ka e-wallet mpsa yeo e kaonafaditšego e nago le tšohle. FNB thuša go fetola dilo tšohle, go na le dipeelano, go ntšhiwa ga tšhelete ka cash advance go ya ka mo motho a ka kgonang go e lefela. FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited, moabo wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
6: E le somesenyane metsotso re tšwa e rinyela ya boselela. Mothileje, poledišano yeo e latelago e ka garoša ba bangwe matswalo ka baka la diteng tša yona. Ge e ba o jega maikutlo ga bonolo, o ka šutha pele ga sealemoya sa gago. Go tšweletše dipego tša go itšeela molao matsogong kgatlhanong le bao ba gonenelwago ka bosenyi ke mošate ka ditaelo tša kgoši, seo se tšweletše motseng wa Mbuthweni ka ntlenyana ga Emaxesibene ka porofenseng ya Eastern Cape. Go begwa baswa ba babedi ba bolailwe ditiragalong tša go fapana ka moraga go latofatšwa ka go katwa yo mongwe ka go utswa majarine goba potoro. Yo mongwe wa badudi o phela ka letšhogo moraga gore a bitše go iponagatša mošate mabapi le go bolokwa morwarragwe go seo ba rego ke go nyatša taelo ya kgoši gore a se mmoloke le tikologong ya gagwe. Go tšwetša pele yona temana ye re amogela mo mogaleng poresidente wa mokgatlho wa magoši wa Contralesa ke kgoši Mathibela Mokwena. Re atamisa fote re le amogela ga tlhokwa la tsela kgoši Mokwena.
7: Ma o setšhaba magorena le nna a ke tamise batheletše makebaratagolo ke re tshobele.
6: Age ditaba ke tšeo tša go garoša matswalo e ya kgonega taba ya gore motho a bolawe a be a kgaolwe tlhogo ka baka la go utswa botoro majarine?
7: Magorena, legatong la Contralesa le magoši ka moka re tloga le setšhaba re tseba gore bokebeka mo nageng bo iphile maatla. Batho ba kle merako e metelele maga ya bona ka bona bokebeka bo iphilego maatla mo nageng ya gešo. Bosenyi bo tletše bošogo le mosagare, batho ba lla ba la ga mmawe ka bakala go Quebec ma gore ka mka jeo re tseba e fela ga gone mang kapa mang le ge ke le kgoši Mokwena ke le mopresidente wa contra lesa ke le bjale ga ke ne maatla a gore nka fa taelo eo le molao ma gore na tshobela a o dimele magoši gore re tlhole melato ya mokhuta o nngwe le ge e le gore motho re kwa ke swa bakudu gore ge e le mošate gore motho o tlhile majaren botoro o nyaka motho a kgaole tlhogo ka ona re kaona re nyamele kudu mma gorena a re tshepe gore ditogo tseere di kwago ka file tlhatho gore ba exagerata a le gona ke fela ge ba di gona setšhaba a se nkwe kere ke le kgoši Mokwena wa ga mathibela e le go prese contra lesa kere a gone mang kapa mang le re le magoši matla aoe a go fa katlholo ya lehu a re nayo ke ge e le bo masterata le dijage ka moka ga tsona mo Aforika Borwa constitution ya molaotheo wa rena a o sa dumela gore motho a tlhole thapo goba lehu ka ona e tloa e le manyami ge e le gore kgoši o tla ipha maatla a boelo tseoe a ke tshepe ma gorena gore re ka sepe tsona sese ke lekile go jaka information go modišana ka rena kwa Eastern Cape e le go chairperson wa contra lesa e le go kgoši Nonkonyane gore a nyakise pego ya ga botho gore lo ke mang ge ba ke letee go taba e boe magorena taba ya mathomo gore re be bagwera ba kgoro ge ba fekisiwa bona ba uwe ba atlhotseng batho ka mogogo se go tshwanela magorena tshobela
6: kgoši ebile e re tlisa tabeng ya gore ke kgale le lena ka bolena le dira boipiletso bja gore mešate e bušetšwe e fiwe maatla a go seka ye mengwe ya melato ka noši go efoga pitlagano dikgolegong le bona seo se ka beya kae boipiletso be bja lena bja gore le fiwe sebaka sa gore le lena le be le kgone go seka ye mengwe ya melato
7: mmagorena eo boipiletso ke nnete re tloga le lekgono re sa lela gore maatla a mešate ba a fokoditse ke ka baka leue se ba rago ke di GBV tloga di atile mo setšhabeng ka gore ba bangwe mešate e mengwe ba tloga ba latlhetse toulo ga ba sa kgona le go bija batho ge ba ile ba fapana kwa magae e fela go ne melato e le gore go ya ka skedule se se beilwego sa ka molaotheo wa rena go ne melato e le gore bare e ka sekwa ke mešate e nyaka e sekwe kwa bo masterata ke tloga e le molaleng gore e mengwe ya melato ya go ntšha madi e nngwe ya dipolao e ka moka dilotse ge re nyaka gore mmušo o etse maatla mešate ya rena eo melato ga se e le gore ga re nyaka go jebatamela ka gore a mathomo ga re meteronko mo re ka bja motho re moatlhotse motlhomo re no bophelo ba ge ka moka a meteronko ga re ne mo re ka re motho ge re mo gaotse tlhoo re mo iša gona re mme ya gona goba re ka re ma family a batle ba motšhee a lebele ao so sona a re se dumele magorena ke nnete gona re maatla a busetswe mešate ba kgone go seke melato ya bona e fela melato e uwe e kgethile gore ke e feng e ka re e seke e le gore re ka kgone go e seka magorena tshobela
6: le setse le laeditse gore bele ka magoši a lena ona maatla a go ka ijela molao matsogong le ge re košiša gore bao ba go melato ya bosenyi ba tshwanetse go otlwa ke tshwanelo gore bosenyi bjo bongwe le bjo bongwe bo fiwe kwa kotlo ya go swana go etša yona ya lego
7: e tloga e le phošo e kgolo magorena le ge motho a le phošo e le gore ro ka moka setšhaba le re garusa matswana seo ka moka gonne bao ba file go maatla a gore ba tsee magato a itseng maphodisa ke bona ba filego maatla gore ge motho a tlile molao ka mofuta uwe le ge ke le gaufi ke le kgoši le maphodisa ka mešate motho uwe re ka se kgone le go mmatamela ke molato wa maphodisa melato e mentšhi magorena tshobela go a bo masterata ba kgona gore ba ye go mise e buele mešate ya go tshwana le ge go ne le phapano bana ba motho ba sa bone ka latlhole tee goba ge ba o mongwe ba re o utswitse kgogo ya moagišane goba o mongwe a reno o ke mogeditse a ga ba kgome yaka e le gore o ba a e utswa goba kgogo tsaka mo dikelo tsaka reka mo jareteng ya rena ke melato e le gore re a e feka ke a tseba gore batho ba ne kgolofelo le go tshepa magoši a bona ba bangwe le melato e le gore ya tshoša e le bjangbjang ba tloga ba gape le ka mešata gore mešate nna nka seya ga masterata ka gona ga masterata ge nka bega molato wa ka pe ge motho a ntshenyeditse nka se lefele selo ke patela ka moka di ya go mmušo nna ke gwetse selo ke ka baka le uwe ba bantsi batho ba tloga ba ne le kgolofela gore melato ya bona a e tla ka mošate ka go le yane re le mishate re ske ra tsiega re tsiate ke ke makaba o kra gore re botu a tsama la tlo re bona molato ko mogolo gore na ra wa mogela re se ka ra wa mogela ga re mla tsama khuta uwe a nya ke rena ke nya ka masterata sa to mogolo tshole
6: re taba yengwe itswelela go gape kgoshi ke ya ga malapa a palela go lefela tšheleta mešate yeo e nyakega go fa o ba bangwe ba feletša go baganetswa go boloka e ka ba mešate e na le ka tsela yeo e ka lago malapa a badudi ba yona ba go palelwa le ba go e kgona gore ba sware go lekana
7: pdiso e botse maorena šhaba sa gešo a batloge ba tšheletša ba kore re reng go na le tšhomišano e re nang le yona ra go kwana le bakgoro ya tša toka ra kwana gore ge motho a tlhotswe ka mošate a palela ko go lefela ka selo e mošate a mo feleng yona so re le maatla gore re ka tšea molato o ra iša go masterata masterata o na le maatla a gore a fe instruction goba taelo ya gore wena motho o tsoko ba mošate ba go fatshe gore o ntšhe kotlo ya boka ka gona e fa ra o ntšhe renar masterata re a go tšea re go kela tlongkong ba reno ba tle ba o ntšhe ba kgone go lefela molato o ka mošate re kwane dikgoro kele ke a nagana gore ba bang ba mešate ya gešo go ka bega mohlhomong ga se ba ekgwetša a ba na yona tsebo e uwe ka gona kere le kgolo a ba tseba mošate gore ba kgoro ya tša toka ba re dumelela ba mošate beng ba ka tshobela gore re die ka mokgwa uwe re se kra ra gapeletšega ra tšea maatla a gore ka gore motho anyaka gore lefela ka gona re dio kare ke mengwaga ele a kgale mo le gore mebušo ele ya bošhaka gore ge o sa dire bjale ka gona o tshwanele ke gore o ntšhiwe mo lefaseng ka gona eo tloga re gana re gapane le yona re kgontšhelesa re magoši yaka beng ba rena tšhaba ka moka ga tsona tsebang gore mekgwa e gona ya ge motho a senyaka go lefela mešate gore a gapele ke gore a be a lefele through kgorong ya masterata maorena tshobele
6: ge re rumale lena kgoši re namele o šetše o le modudi ka tsela ye o nyakwa le go lotwa ke beng ba gago ba mošate go na le bokhutelo fa o badudi ba ka kgumanago botšhabelo
7: e tloga e no ba moleleng e le tshwi ba gona ba bangwe ba e le gore maorena re se ke ra itšhabela e uwe ba bangwe batho e no ba e le batho ba o nyatša ka tlhago o no ba ka segagešo ge mošate a go bitša re tlanke e ke nyaka go bona na o tšhabelang ge o tseba gore a wa senya fela ke ra o sentse bara ga o ya wa fita wa phuputa ware nna ba mošate ke re ke a bona gore ke fatlhilwe a lentshware le ntle ore nka sa mošeletse natebe molato o tswa ka kgoro ele ge e le gore ba mošate ba go nyaka ge ntšha ba go ya o nnoši oa kgona gore o nyake baagešane goba o nyake ba bangwe bathono mpheleseteng ke ka mošate ba re ba nyaka sa ba goa e nnoši ge ba mohlhomongwe o belaela gore ge e fitlha kua ba ka ntira ja phaku goba ka tshwara ka tsela e le gore a ke e ratisise ka gona oa kgona gore o nyake batho ba go feletsetse o ye le bone kua ka gona ka go diebele aua taba tša gago tla sepela ga botse yona ke nnete gore ba bangwe ba tloga ba tshoga ba nyaka ke mošate gore ganne ke nyakelwang ka mošate especially ge e le gore ke la motho mo go ya ka mošate ba bangwe ba tshoga magorena e tloga e tla tšha letshogo kudu o nlele ka baka la se sa go direga kwa eastern cape seo sona a se re senya maina se re sentse kudu fela leka ka maatla gore re ya le lesolo la gore batho ba gešo e tla go diaga kua ga se rena not in our name ka gore tsebang gore mešate a re dire ka mokgwa o bala ba dileng ka gona magorena tshobele
6: age ka gore šifa lere le sa romile beng ka lena gona ka kwa provinceng ya Eastern Cape re kgolefela gore re tlatla re tšwetša pele ge re kgumane pego ka botlalo go fitlha ka se sebaka re lebogile go boledišana le lena kgoši e moporesidente wa mokgatho wa magoši wa Contralesa kgoši Mathibela Mokwena re leboge ebile ke tlhapa matsogo ka moya
7: o le wa ke nna mana wena ke rawa le tlhokomelege le bolokege ke a leba maorena tshobele
6: age go tloga ge bee le pontsho re yago dintlhakgolo tša ikonomi pegi o gwile ka disego ka mompoledišo ompaledišele go tswetša pele ka ditaba tšaaka re yago ikonomi o tla di bala o sega pontsho

Poncho o tla re dirisha melato go shure ke mma o rena ke mma o se chaba motho re a moleboga motheletse ge re ile kola mantsi bonga le gonom re ho jaranta go ba ka daranta tse le sometla le sene tse masometlano pedi ga tlhang le tola ra America e go ba ka daranta tse masomepedi pedi le sene tse le somishupa go ponto ya Britane daranta tse le somesinyane le sente ga tlhang euro e go ba ka tola ra le sene tse le sometlano tola ra e go ba dintleng tse le kholo masometlano senyane ferlona tsela pedi o yene ya ka Japan ka China dollar ile kana le di hwane tse tsela le sene tse masomishupa tlhano mola ka India ile kana le di rupi tse sona senyane tlhano le di sene tse masome tshela seswai ge re lebelela dibosses me ba re ka ka Wall Street motheletše e be e kgatlhiša e re talata o jones ile godimo ka dipersente tšhele fela felona tlhano Nasdaq Composite le yona e godimo ka dipersente tše tharo me ba re ka ka Europa e tlhatlogile mathapameng a legono futse 100 ya ka Britain e a kgatlhiša ka dipersente tšhela fela felona pedi Cake 40 ya ka fora le yona e talafetše ka persente felona pedi mola Dax ka Germany e matlafetše le go feta ka dipersente tšhela fela felona šupa me ba re ka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa motheletše le yona e be e kgatlhiša e re tala ge nakane ya go tswalela e lela mathapameng a legono All Share Index e tlhatlogile ka percente ferelwana nne Financials e tlhatlogile ka percente ferelwana tsela Industrial e kaonafetše ka dipersente tša lefela ferelwana tharo Top 10 Resources di tlhatlogile ka dipersente tše pedi ferelwana senyane mola di-mineral di benyabenyane di tlhatlogile ka dipersente tše pedi ferelwana seswai re latlhela matlho go derafwa gauta e goba ka ditolara tše dikete tše nne le lekgolo pedi platinum e goba ka ditolara tše sekete makgolo tshela masome pedi senyane ka onse ruma ka oli ya Brent ga se a tlotlwa motheletše re kešwa ka ditolara tše masome seswai senyane le di sene tše masome seswai senyane ke kaparele ke tšeo ka boripana tšela bone ke a leboga

0: ele gore re mo motsetsong wa bo le somete kwatla bogwe ele gore dinaga ka bobedi ga tsona di sa foshana ka noga iphela ke le la mphe bobedi ba dinaga tshe go meseng ka go botsa sona ke gore naga ya Kenya ba apere di cheresi tsa mala o mohubidu ba tloga le boa ba ya borwa mola naga ya Senegal ka di cheresi tsa bona tshe di tshweu ba tloga borwa ba ya lebowa gomme ke go botse ka boripana gore go fitlheng ka sebaka naga yona ye ya Senegal ke bona e le gore ba kgonne go feleletsa ba tšea taolo ya papadi ebile ba fetsa go humana khutla ya bona ya pele ya papadi le ge e le gore go laola ga bona ga papadi a ba kgone go humana dibaka tse di botse tša go ka noiša ge e se fela gore papadi e feleletse ba palela ka mokarolong ya naga yona ya Kenya naga ya Kenya ba feleletsa ba tshepela go raloka dikgwele tša masela motse ba lebeletse le garebe le le gore le raloka mo gare ga lebala ke Asatu Paul wo e le gore o apara jeresi ya bone gore a kgone go neetsana dikgwele le legarebe le e le gore o bitswa Ngwena Ndiaye gore ba kgone go feleletsa ba tlhasela naga ya yona ye ya Kenya ga botsebotse ke ba ralo ke ba naga ya Senegal bao gore ba kgone go satlhela naga yona ye ya Kenya mona naga ya Senegal kgwele ya masela motse ke bolelang ka yona ba lebeletse legarebe le laga lona Nyarenda wa go apara jeresi ya botsela le mo bogareng ba lebala o ile gore o na le go amošana dikgwele kgapetša-kgapetša ka monotse go nnang ele le legarebe la ga ngwana lima Jerico e le bona ba kwele gore ba ka tla ba tlhola mathata ba tlholela ka moo letlhakoreng la naga ya Senegal sele ba le gore the Lioness ke bolela ka naga ya Senegal ba ile ba latlhegelwa kgatlhanong le naga ya Algeria ka dino tse pedi go lefela papading ya bona ya pula madibogo mola the Harambee Starlets ba ile ba tlontlollwa ke beng gae naga ya Morocco ka dino tse nne go lefela mola e le gore dinaga tse ka bobedi ga tsona thelo tsa Thobela FM ba sa nyaka go thopala mathomo dipapading tsa WAFCON Frank Chabe Auckland Park Radio Park tsopo
1: Thobela FM
2: Moshato le tsebo le boithabiso
3: re mo leboga bjalo Frank tsopo phogole mo le matšhimo a sa fetse metseke le sematharo fela re tšwela e rengela ya bošupa go beka gore ke re magagešo le kgone le re namita re kete ka fam mohlatlhiwe e le goreng ke nkgwetse kudu re beletse ka mo go tša mabelo ke bolela ka ntate Michael Seme we e le goreng o na le mengwaga ye ka bago ya go feta e 45 a le mohlatlhi wa tšetša mabelo go ya le ka tshedimoso e le gore namehile re e kgweditse ebile ana maikemisetša go itokolola go tša mabelo go ya le ka mogore dikolengwe lerato la gago ka mokana ga lona o tlogele a namehile a le latlhela gona mo go tša botlhatlhe mengwagangwaga gopola fa gore o tlhatlhile ba bangwe ba thopa sefoka mo nageng ba e le goreng ba ile ba fetsa e le goreng ba ya go emela naga ya Aforika Borwa go diphadišana tša boditšhabatšhaba gore kelo magagešentle le go senya nako e re ke nama kekitima ke ya go amogela fang kgwete ya rena mantši beng a le kgono ke ena ntate Michael Seme o gona mo mogaleng leina lengwe la gage la kua mmile mammitša gore ke Brasponge a re lotšhen thobela
4: ntate le tae
3: re gona re kara lena Brasponge leina le tšaka ena ke ba mothobe re ka lela Brasponge o diragetse
4: no ke le bitso laka la nnetenete
3: la nnetenete
4: ee la ko gaya
3: eba e ke mathomo keo ke a leboga re thabile kudu mo go thobela FM go boledišhalele lena mantši beng a le kgone kudu ka gore ke letšatši le e le goreng re kete ka dinkgwete tša rena mo Aforika Borwa ba e le goreng ba kgonne go tšea flaga ya Aforika Borwa go e be ya kua malekelekeng re lebeletše ka mo go tše tša dipapadi gomme re le thobela FM le kgone re thabile kudu go boledišha le nna ntate Seme pele ga ka namehile re tsena mo ditabeng tša rena kudu ka gore ke a bona gore le ke nyaka gore o tlhalosanyana ka bore bana batheletše maitemogelo a ntate Seme ke a mangwe e le goreng a mantši kudu kudu ka gore o thomile go ba tšetša botlhatlhe ka maitemelo ga gagwe o na le mengwaga ye 44 a le ka mo go tšetša botlhatlhe go tloga ka ngwaga wa 1977 a le ka kua sekolo se se phagamego sa Indonza gomme o tšweleditše ba atlete ba go feta 100 ka bago a mararo a e le goreng ba apere mebala ya Aforika Borwa ke ra gore le a ikwela go ya le ka mokgoditša ba ditšweletšeng ka gona ke ka boripana ka mokgwa e le goreng ka no e tlhalosa kodi ka gore re na le tše dingwe tša dipušo tša re nyakang go mmotšiša tsona bele ke naka gore le

le khula noria khalaji letswalo re begelwa ke Johannes Marie pela letswalo yena ke ngwana wa mogho magagesho bo shegombia le khono le ke gona gore fitlhe mafelelong a dipego tsa magaga bo rena ba o batlogile go lefaseng le ar go mutsegeng fa ka puku ya ba Thessalonica ba pele gaolo ya bone temana ya lesometshela le ya lesomešupa eo e re go morena ka sebele o tla theoga le godimong ge go tlhajwa mokgoši le mogolokwane wa morongwa o mogolo ge go letswa phala ya modimo bao ba khuilego ba dumela go kreste ba tla tsoga pele go a tlola tsela rena re tlabego re sa phela ra rotošwa le bona ka marogo yo ga tlhaletša morena le faufaung ke ka mo re tla go dula re na le morena a meoya ya magaga borena e thobalele ka khutso amen.

0: batho ba e leng gore ba setse ba thomile go ja ka yona AI ke ba bantsi le ge re ka re a ba bala re ka se ba fetse ba bangwe ba e šomiša go ka ngwala ka yona ba bangwe ba e šomiša go kaonafatsa diswantšho tsa bona ba bangwe ba e šomiša go ka kaonafatsa mmino wa bona goba go dira mmino go thoma mathomo ba fitlha mafelelong na wena AI e o e bona bjang wa idumela goba o idumele wa e lwantšha goba ga o e lwantšhe bolela le rena 086 000 2452 086 000 2452 ke gopela gore go letse baswa fela ande ke gopela gore go tsene ba e leng gore gang ke ba tsena re feng ba bangwe sebaka tlhe ka boikokobetso a re feng ba bangwe sebaka ba e leng gore gang ke ba tsena re kgone go kwa maikutlo a baswa ba bangwe le bona 086 baswa ebile ke live mo Facebook ke live mo Facebook 086 000 2452 a re kweng maikutlo a baswa mo tabeng ya AI nna ga ke bone o ka re na le bothata ke bone o ka re ya re thusa ba bangwe ba e šomiša go ka go kgwetsa dikgopolo tse dikaone ka gare ga dikgwebo tsa bona ka gare ga maphelo a bona ka gare ga di-presentation tsa bona ka gare ga dilo tse dintšhi wena wena beele ka moswa a re bolelentle 086 000 2452 a ke nometse re bo fela re tswela pele
1: tsanin lefase la mebuto le meedi ga mmogo le mmu wa go
2: gona garebe ye botse ya go e kgantšha

0: are na merotse le pele mo tsela jo tshobela FM le ke le nanola mo swa le boka mo swa re bolela ka artificial intelligence are bolela ka yona mo tsela jo tshobela FM gore na e ka ba go tshola mogolo ba mbele ka mo swa e ka ba ke ntse le gore o ya mogela ntse le gore bona ka re ka go tshola mogolo ntse le gore ka go thusa go ba biang na go se o ikwang ka mo mora ke AI Ha ole thing o na le mabengwe ba wa ile gore motlhong ba gona AI a hona ntwe ipalelang itse gore le tshe ka mkana ga tsona le go ka ya mola go yena wa re ke tonya la msadi a mohuta mang itlo fa msadi o wa re ke tlo bala bana ba mohuta mang itlo fa bana ba ba gago bela wa idumela go ba go gane tsena le yona na Gona le ba bang ba ile gore ba idumela gona le ba ile gore ba gane tsena le yona hle a re buleleng 086 002452 RFM ba so ba bang se ba ka ba ile gore ranke ba tsena ka re ga lena neo a re momogelo wa mathomo shu a shumo a dumela ntse baela ngwana ma khopelo tsi misel moya o ba o be kholele radio
1: le kae ba
0: re gona le ka ngwana ma
1: ro
0: ke bela le mangle Matlhazi AI, yes or no?
1: Yeah, AI.
0: Yeah, o ringa yona.
1: Ish, ish, sorry.
0: Yeah?
1: Ish, AI is too much now.
0: Vyang, a we rati kai, a we rati mo minong, a we rati mo mangwalong, a we rati mo dinepeng, a we rati kai?
1: Tamuka.
0: Koba nungu sa inyaki, koba nungu sa irati?
1: Yeah, sorry, sorry. Drop.
0: Eh? Mana zonu rena inyaki. Ainyaki, anya kutor na idiang. Ainyaki, ayye, ikor chela mishumo. Yumela tobele, hello?
2: Hello, Nani.
0: Ubi yang wana bumma?
2: Oh, shapo remo.
0: Oh, shapo. AI.
2: Awa, AI ito ufele chabatum, nareko wanesh.
0: Vyang!
2: Bunche gana cho e kaya gana ka mo se shopong la gana mo je like kae kae gore gore batho ba ba ka se ba fella ke mo shoma like mo mining ba le ba re go tla thema dota batho ba le ba bereka ke mo ka go tla go bereka mo tshene fela batho ba le ba fella ke mereka
0: akere AI e tla ka mo huta huta ga nwe le ka no re AI ya magashi mo tobele FM e u pia ishu misha lintu la khuna ya bona ka re nna ke tla be ke fukuritse mo shuma go tsoga mesong ke tla mo mereko
2: awa o bereka o shuti ka rai
0: akere ke file lentjula ka gore wena dira moshumo bele ka roboto o notobetsa wa rudumela mathele je batsobela FM
2: awwa a re dumela e ho hunadi
0: le nya ka hunadi
2: eh
0: ke bolela le mangle
2: ke bolela ka mlanu mo phasha skra
0: ngwana mama ke tshetse bolela le wena kere
2: thank you
0: e tsara so 086 002452 o mo shure mama gala dumela tsobela hello
3: le kae
0: are gona le ka ngwana mama
3: Ewa bolela mo tsamosadi mo ga sa tsone tsaga le tswalo tsa tsopane ga monepo.
0: Mwana mmango ntlhalo se tshe bana le renga AI le alla le re tlo letsela mishumo.
3: Ah wana ke rata go duka ke nna motho a kgwebo ke re ke tsa miri re ke re tsa le tsa moka. Ke di tsere press list ga phone wa ka ka iperekeng.
0: O no dula mpeteng wa itirela dilo tse ka moka na ga tsona ka AI go aba bonolo.
3: Ah wana ke iperekela ka yona ke bone o thata se se hina.
0: Re pile pile ka AI.
3: Ai pele ke phone ke le ka mala ke tsanda ke tsama
0: ke go le bogile tlhangwana mama bile go lakala tsha mathlatsa mathla gona la ka ra kgobe ya gago ye o ile gore e ka ona fatse ke AI
3: a wa ke a le boga ke le boga go mena ga ne
0: go le boga ke nna my darling
3: thank you
0: aha o mo se re mama ga la dumela tsabela hello o sa bo bjang ngwana mama o kwa gala fasana ke tsebe gore go bolela wena go ba go bolela AI na
4: Na pindile
0: mabukwe pindile go kwala tla sengwana mama
4: Lepulukwane
0: O pulukwane ngwana mama ke go kwala tla setla setla setla setla senomela tafula Ba kwala no u ka uno ka uno A ke sa go kwatle ke nagana gore network ya gago ina le botshatsanyana Ah, bana ngwanula mama.
4: Ke
0: Eish, what's that? Kimu kwe ato king akiro. Wana mama nani mutele tukwa gai ariro kwe.
4: La unkwa no.
0: Hani belo wa kwa gala. Ehe, war e ai di labiang.
4: Era wana mene era tla ofo di piki.
0: Why rat? I count up the sons of Jaranguanam.
4: Yes.
0: Bianu, I never saw a robbery. I am no carongo born. I
4: was a
0: beggar. Oh, when I got a little jelly, Missumo, but one or two, sir. You were a little jelly, Missumo. I know
4: that the other jelly, Missumo,
0: aranga siona ba ikwishishi
4: bana ba ba sa ikwishishi mang
0: ke go kuile tali ke tsabetse go bula channel wena hle ke matsomotsana tsobela FM
4: e ke matsomo mami
0: oh yes yes yeah ke tsabetse go bula channel wena ke rengwana mama
4: ah thank you mama
0: a ke a lebora ari yei ba ba reng ai a ya siona a ba ikwishishi go dala ba tsomontsi wa ile gore ba tshugile go di ka mo di shopong gore ka mo di shopong ka mo ba le o ka ile gore di parking di cashier tsa rena itlo ba di AI bana ba borena ba bo ileng gore motho mong ke bona ba le gore ba rekisetsa mola ditshiling ba tlo di go tlo dire go tlo direga byang AI ge yona itla khona le dilo tse dintsitse bo ileng gore rena bele ka batho re tsone tse go re thusa ya re thusa khona le parking ela yengwe ela parking parking TV yo TV yengwe so yelo gore e chat TBT ke bula nnete chat TBT ya or chiti ya ona fao e gona go tshusha ka dilo tse ka mokana ga tsona ge ile gore ona le yona tsena mola go yona ga no yelo o re tell me akere e shumisha se ja tlhapi o re chat GBT, Laila ke GBT. Tsena mo yana ani bele ori, tell me about who na di the host. Goba tsena mo go yana ori, tell me about Thobela FM. O go gore itlile goreng? O manje o theke nna o theke le Thobela FM. Re go gore na AI e reng ka Thobela FM, AI e reng ka who na di the host.
5: Re hopola mogale. Go litlatla. Madiba Nelson Mandela
6: Asimbonanga Bonangu Mandela
5: Thobela FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Tata Madiba Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
7: Thobela FM.
8: Thobela FM.
7: Mushate botse bo le bitabisho.
9: Ao na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona.
10: Mungala lone FM, Palapala FM, le Thobela FM ka tshumishano le bokamoso Pharmacy Academy. Di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsanela lenano la Youth in Farming le o le thabishago.
9: Go tloga le khona go fihlela le semehlano part 2026. Je video ya gago ya motsotso te go ya go emibedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago. Hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena. Le gore ke ka lebaka la eng e o sonetse go kgethwa.
10: Via video ya gago TikTok go mo thega mungala FM, Palapala FM, le Thobela FM, le bokamoso Pharmacy Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
9: Le gotla la ba tlhudi go tsori tshintse tharo gape le bokamoso Pharmacy Academy. Le tla kgetha ba gathati mabai leng re batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela.
10: Se ke sebaka sa gao sa go godisa tsebo ga go ya timo, go tlhabolla bogoni ba gago, le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in Farming Program.
11: Growing the farmers of tomorrow.
0: Arena Miller to have permitted to have him came as soon as I have been to Tour, eating a larna jabo, the sumi, legal and all a mosswa, level come of sorn, a military appeal, but she won't be able to like AI. Gavana Molaba Bantushi, Barki Chat GPT. Batho ba ntse ba khona go shumisa go dira lotse ka mokana ga tsona ke go fa moshumo wa gae wena mo gae motheletse ke re tsana mo go yona gona biale o re mpotse ntongwe lengwe ka tshobela FM o ba one botsisa no what can you say about tshobela FM what can you say about kuna di the host and tag tshobela FM o tag tshobela FM ke nyoko bona gore na le gona go bona gore AI e ka gona o dirotse ka mokana ga tsone go ba bo ileng gore ba ka ba tshoswa ke gore e ka ba tsiela meshumo go baneng go bona o ka re tlhogo tsiela moshumo meshumo ya mohuta mang dina go tsela ditlang rena pele ka bagashi ro dula gae rena re tloba re le gae mantsi wa rena a le mo moshumong e le di roboto e le tsona tse di pre di notobetsang o notobetsa fela ya thoma ya re o tsheletse lenano la mosolo bo ka moso ke dipetsego tse le gore di atla ditla le thekenoloji motshelo jwa tshobela FM and re tsontse go re itlwaetse tsona dilo tse re di tsebe re di kwishishe re gone le go di shumisa ka lebaka la gore ke rena ba ile gore tlokwa botlhoko kwa pele ge re ka dula fase ra se lebelele dilo tse ra se diele tlhoko ba boile gore motlhomongwe ba ka ba sa kgotso fatshe ke yona taba ye ya AI mabaka a gao ke a mafeng ba o ileng gore ya ba kgotso fatsa ba ile gore ba setse ba thomile go ja ka yona ba setse ba thomile batho ba bantsi go ja ka yona AI e kgona go pakela ditaba tsa gago ga botsana tsa tsamaya ga botse ka taolo gore di tsamaye ka tatelano di latelana ga botsana so ditaba tsa gago a gona ntwe e sa itsebe re a golega go ba re bona ka re tlo fella ke meshumo Right tuta e re tswela mogola go ba a a boele morao maikutlo ke ya gago 086 000 2452 086 000 2452 AI re la ka yona mola go X gona le AI eng gona le robot eng ba itse gore ke Grok Grok wa raba fela batho ba bo ileng gore ba na le mothalano le mo bulunya naola ba ileng gore ka se ya tlhapere re ba verified Grok Grok ge go ka ba le taba ye leng gore e gona kwa TikTok X wa mmotlisa Grok gore Grok taba e ke nne to go ba ke mmaka Grok to go botsa re ntho ke mmaka ene kana go tshedi ntshi guruku bulela nnete gore ntho ke maka bela re tsontse re itlwa itse go phela le tsona dilo tse mo tshelo jwa tshobela FM 086 000 2452 shike mamagala mmela kana motsogelela mathomo a letsa mo sealemoyeng a tsebe ke go pela gore o be gole le sealemoya e ba gole le sealemoya ngwana mma e ba gole le sealemoya se bula ya nna ditsebe se bula ya le motsheletse ditsebe kwa gae ke amogela ba ba swa le go nne ke ba bona a se o mongwe dumela
8: o go ka ba le taba ye le gore ke
1: gone e tsabela mawashi
0: le ka ngwana mma
1: rona ralela
0: ke moswa
1: ke moswa ya bolela go mo mogashi
0: ke bolela le mma
1: ke mathontsi ka tsongo ka motseng wa Burgersfort
0: ngwana mma AI we bona byang o ikusisa byang wa ya mogela go ba ga bo ya mogela
1: mogashi AI ke thabela ke ya mogela net go nala mo ibeng gore ba ishumisha bo shaeng
0: kai ke kai mo le gore motho mo re tla re sone tse go kauna fata go ishumisha mo kauna
1: ke bo ntse gore ke mo swa e beng gore ke mo ruti ka thoko mogashi ke le ka khotsa picture ka e rorotla le social media ke tswere le botlela la jwala le peipi ya drone go goga gore ka tsala ke maketo rena ba e magilizwa
0: Botsatsa ke ba o ileng gore ba tswela pele ba dilo tse di bua le ka lebaka la gore e ka re bia kotseng go na le ba bangwe ba o ileng gore ga ba kwishise gore e shuma byang mo ileng gore ba tswela pele ba tshepa ntongwe lengwe ile gore ba e bona ga le re tsonetse gore re be ka pijana mona go ka nontsha le ya go kudugile gore o na le maemo a itse go mo tshabeng gore lo tse di bua le re direga o phakise ka lebelo o ntshe molaetsa wa go isa go balate di ba ga gore nna ga se nna yo a dira go dilo tsewe ba ntirile ka AI
1: gore ene ya ka gore motho a ishumishi ka dilutsa gagwe a se ka shumisha voice ya motho mongwe ore picture ja motho mongwe ore di video ja rena a shumishi ka video ja gagwe ore di voice note ja gagwe gore a dire ka dilutsa gagwe ba tloga le gore tsentsha di phone tsa bona ba create majwala ba bia ka mogara ka matsogo a rena e ba ga rena yo le re selogile mogashi
0: ke go kusisa ga botsentse o e bolelago ke nagana gore re tsone tse gore tlhogo re itlokomela kudu ka matla gona le ba bangwe ba ileng gore bana le mahla jana ba ileng gore aba ishumisi ga botse re tla ba galemela ka bogale ngwana mme re a leboga ke
1: thanks very much ke matlontsi ka boda su ka tsongo
0: ke matsomo tsena tsobela
1: tobe
0: re a leboga sangwa dimela tsobela hello o
12: le kae
0: re go nala ka ngwana mma
12: re na su kuna di
0: eh a bio lo ka rune ko mphiriana
12: a o nga so fere ke mo ke nyoa bona le mama ba tita ba tsitse e ya ke
0: a re ko wena ngwana mama
12: a wa yona e sharp mara ka mathabolo lengwe e kotsi ke mathabolo lengwe e ka thusha yona eh ke di re ka lebelela ka mo lefapele la la ba shumi ba ba mo a ke re ka lebelela batho ba ba re lula ka ka di services ke le rgo mo go kera ba rne spetele ka kai e di lining stuff stuff so then wa mona le re e ba fitla mo le ba tike ke AI and then ku sha di di tla ba speaking ya
0: oh
12: wa e bon
0: mpile ge re lebelela ka mo le tlhakoreng le le lengwe
12: a wa kera re na ke ke me go le la programa thauleng yona ile ke le lebeletseng la mafapeng la bašomi ba mmuso at least ba ya plela ona kudu and then kgone go thusa batho ka sete batho ba ya tleliniking furu ba ka complaine ba re manese na ba neke difounu ba sa thuse batho and stuff and stuff so then ba fumane gore aba AI gona mole ya ba thusa batatsa ka sepitinyana nampile aowa
0: ora gore AI ye ge e ka fitlha ka mo le fa pengla tsa maphelo go ka ba bonolo kudu ka matla ka mono Afrika borwa re ka tshushega
12: o feta
0: ke o ka re ke a bona o feta
12: gore ibile yona e fast e kudu tam se buka ha e ka mokgweleng ile ka pela ka bona ibile ile ba ibile ka die phosa e ka die se
0: wa bona ge ka ba gona ya ba le lentsule leng gore motlhongwe ya kgona go kwa sepedi or polelo ya borena or ba ile gore ba shumisa setso sa leboa ra kgona go ba letse le gore di kgona go kwa bo magolo a rena ge ba fitlhile mola le boragolo a rena ba ileng gore ba ema di-line tse ditelele le go tloga ka iria ya boraro mo mesong ke nagana re ka re thusa ke nagana re a e tlhoka fao
12: ya annete le nna ke bona kare e ka fitlha mo yawa nka bona e tlo thusa gagolo o feta
0: kwa pele kwa reyang mengwaga e masome a mabedi e tlang ke go botsa gore re tlo ba rena le dingaka le baoki ba di robot
12: ya ba le jwa bantsi ba setlhole ba complain
0: ke go kwele ngwana mama ke go leboga kudu ka matla kakanyo ke e kaone kudu ka matla re re a ditle gore se ka re go o le kang bookelong goba o shetse o le gona kwa o tlhoka thuso o ne o bona o ka re ba no ja ditšhong ka moga ba go lebelela
12: tobe
0: ke a go leboga ngwana mama hei ya yo nagana AI ya ngaka ya mopedi wa go tswa sekhukhune AI ye e tla be bolela sepedi sa go tswa sekhukhune
13: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
14: Ketika Major League Birthday ya rena, le Shoprite Liquor Shop. Kutse 750 ml efe goba efe ya Gordon's Gin, goba ya Spirit Aperitif ka R164.99. Le 6-pack chipment ya dikenja di 500 ml, tja biri ya Van Hook Premium Draft ka R195 fair. Di go tja lofta ka di 10 ja Agostos, ga Shoprite Liquor Shop fair. Ga go rekisetswa mengwaga ka fase ga 18.
15: Mo Bokamoso le Bokamoso. Let's go. Bokamoso le ba.
0: A ke le sobefela metsotso go ya iringela rena ja bo le so metsobela FM ke le go tlhagashola Africa borwa. Moshato kwa tsebo le boitsa boisho rena mme re tshwela pele. Joel. Joel mamadi. A ke gone nna ebe ke re wena o re. Ke gone bona gore na re kae re ka bolela ka ntho e leng gore re ka gara ga yona gona bia le na. AI. Ko go tsere go bie mola re fetole di diswantsho tsa rena re di dire AI. Be ke ne go dira bia le mo Facebook. Be la ke bone o ka re lena leng eda. Be go beloleng eda mo Facebook. Ke live mo Facebook nya ko ya live le mo swa ono bia le mola. Re bontshe ntho ya AI gona bia le. Gona bia le mthiri jo tsobela FM. A ona botsa re tsana tsara tsola pele re ile ka gape ka le lengwe le matshatsi. Nna ke be ke re go botlhoba ile gore ba ka ba gona e bile ba kushisha gore AI e shuma byang. A re shumishe mbokaone go ka kaona fata. Motlhomongwe a ke tse a re kaona fateng di kgobe tsa rena ka yona. A re kaona fateng ba ile gore ba ka ba na le dipolelo di speech tsa rena ga re se tsire ya bathong. A re lekeng go ka bia kanya mantjwa makaone re lekeng go ka bia kore re pake dilo tsa rena ga botse re ishumisa yona AI mo di hoteleng tse dintsi ke mo e le gore setse ishumisa dinaga tse dintsi ke mo e le gore setse ishumisa bjale nna ke be ke re a re tsweleng pele a re ishumiseng ene ge e le gore go na le ba ba shumisago ChatGPT ba ba shumisang ChatGPT o sekwa tse ditaba tsela ka mokana ga tshwana tsa AI ngwala ditaba tsa gago ngwala ditaba tsa gago AI e go bontshe gore o ka dipaka byang ka segoa se se tsebang ko wena ka lebaka le gore ke a kwisa gore o ka re go ile go ba le molato mongwe o e leng gore bo ramolao ba ile go ba ke masterata o ile a bontshe ka tsela eo e leng gore go shomisiwe AI bekentse pedi tsa go feta go lenano la tsa borena le gona ke mo e le gore go ile go a kitima seswantsho seswantsho sa ngwana mengwaga mebedi ba mo dirile ka AI go rotswa komeng ba mo tlodise ka letsoko ba mo apeditse dilo ka moka gore ba mo dirile ka moka go batho ba sa tsebego AI ba ba ka tshepa gore seswantsho sele ke sa nnete ngwana mengwaga mebedi tswa komeng ke tsetse tswelang pele re di kgalemela gore a re se ke ra shumisang AI mo e leng gore re ya ke senyeletsa rena ka borena ga re shumiseng go kaona fata dikgobo tsa rena go kaona fata motlhomongwe mešomo ya rena di-assignments tsa rena tse e le gore ka ba rena le tsona go itsukisetsa go ya go dira e ka ba di-presentatione le tse ka mokana ga tsona a re shumisetseng dilo tse di botse bjale rena a re shumisetse tseo rena rena a re nyake diswantsho se ka kgotsa o itirile wena popi kudu ka matlamari o itirile wena popi koro sa re sa go tseba e re kopana le wena re sa go tseba ka gore setse re tloetse popi la TikTok 0860002452 ba sa ba ile gore ke la pele ba tsena go lena nola mosalo ka mososhi ba dumela tsobela hello tsobela
16: ka tsogo
0: a re go nela ka ngwana mma
16: ya bolela mo ka mkwena ka manda go sikona pele
0: se mokwena ke moswa
16: ke moswa
0: ngwana mma
16: a e a dira mhlolo
0: AI e dira mhlolo
16: Nedre yes go AI.
0: Wena o re dumela?
16: Ke dumela go dilo feta go bana e dira se wena o senyakago.
0: Se wena o senyakago.
16: Ya, e go nyaka ba re o ya interview ka Mswana. A di di di nyane di. Di la ya khetse mmereko. Go re ke mogwera wa magontse.
0: Bra go re bele ka ba swari ipata metse go yona ka e ka gona gore thusa.
16: E go thusa left and right. Go ba we ba re AI. A ba thusa ka tsebe gore yona iri ya seweni o sinya ka. Ke nna ka gore e go tsela nna re e tlo go tsela mara yona e bere ka go fapa tlo ka reko.
0: Yona e shuma gore thusa.
16: E thusa ba.
0: Ouch, ke a go ka ngwana mama. Ke a go ka
16: mo lo go bana ba sekolo mo ne. Ke ntsha ka tsebe.
0: Bana ba sekolo.
16: A ipa le ke tsebe.
0: Gore re tsone gore re shumise ga botsene re ikise gore re shuma byang.
16: Ya.
0: Nna ke a go lebogo ngwana mama nna ke ra re tswele pele a re thuseng go na le batho ba bantsi ba ba ileng gore ba setse ba ya maitekong a mosomo ga ba tsebe gore ba ka araba bjang dipotsiso tse e leng gore ba ya go ba tlhaba ka tsona ka mola kantorong bjale ke mo e leng gore AI ya tsena ya go thusa gore go o tsena ka mola ba re tell us about yourself o ka araba bjang ile ya go thusa ngwana mama o khoretse mosomo mora ga gore o itukise ka lebaka la yona
16: ebile ke itukisa go seng ke ya rona a jere
0: a itsina ko ne
16: o ntshintshi a ka itse
0: ngwana mama nna ke go leboga go duka matlabile ke ke re artswe lempele re shumise bokaone ke a go lebogisa gore go nna go tsa moshomo mora ga gore o ibutise gore e ka go thusa byang
16: go leboga mama
0: ke go leboga ke bona moso o mongwe mo Facebook a re khona di ke tsebile 2 godimo ga 75 ka lebaka la AI gore gore wena o tsere ntongwe lengwe lengwe yeo AI e go filego yona AI a nya ke gore e shume ka tsela e ngwana mama AI e re mputsisa go ba bolela le nna nna ke tla go pakela ditaba tsa gago botse topa mantjwa mabedi a mararo o kopantshe le mantjwa mabedi a mararo a gago o se kwa tshedilo ka mokana ga tshona tseo AI e go fa go tshona ka lebaka la gore English yela le motho moso yo a tsaba go se go a ka sebedi ditaba tsa gago ka tsela yela ke go botsa le ka batho ba rutegileng kudu ka matla ba ka se pake ditaba tsa bona perfect o sana le AI na biele batho ba ntshi ba no ba gore ba no kopisha ba biamo ba kopisha ba biamo a ibere ke a nya ke bialo a nya ke bialo ar le ba le mosimo rena wa ga ire le ba soaker ke re tsana mo chat GPT ore go yona tell me more about Tobela FM go ba ore tell me about who are the host o gona go bona gore AI a itse re le tsheka mokana ga tsona le nna ke ya go dira ge ke tloga mo ko re tell me about Tobela FM ke ya go shumisa mo go Facebook a re shumise mbokaone a re ska tlela ke le tshogobele ka baso go ma Africa borwa mo tabeng AI go re bona ka re ka re e ka tla re tshela mashomo AI ka se re tshela mashomo ge le gore AI e fitlile ka Tobela FM e tlo shumisa mantjwa rena go tlo tlokagala lentjwe la mangkoko baby go dira dipapatso go tlo tlokagala lentjwe la ka gore lenano la mosolo ka mosolo tswele pele go tlo tlokagala lentjwe la le joy gore ditlalemiso di tswele pele go tlo tlokagala skum go zombatsa gore ntshirogele tswele pele ke lentjwe la gagwe e upia ke roboto motho mongwe re tla be re thepile gale dibeke tse pedi tsa go feta go ba beke ya go feta go ba mabane ra e bea ka mo re le ra hlaselwa ke COVID fa o ile ngore batho ba bapalla go ya meshumong wa kusisa gore ga ebe di robots di le gona di company tse dintsi ke be di sa ba tjawa di company tse dintsi di le tsa phuhlama ka lebaka la gore batho ba bapalla go ya meshumong nagana gore ga ebe o ina le company e le gore e gona go dira diphatlo ka di robots tsona tsela ka mona nke be ke di company tse ka itse le gore di sa yeme le gona bjale di robots di gona go apea tjapia bogobe tjapa ka bogobe biola tjapa ka sephatosela tjabi ya mola wena o no tla ka go rwala wa tsamanya o no tla ka go rwala wena wa tsamanya ga bona gore ke ntwe ka one motsheletse wa tsholofemo ye o ile gore e kauna fatsa maphelo a rena e re fokoletsa le nako ye ntshi mo mishumong na ke be ke re a re bjale ka baswa a re tlhalefeleng AI a re shumiseng kuapele AI e tlo ba yona ye leng gore e etella pele tsona ditoko tsana tse tsa mashomo o tlo re o ile interview a khotsa roboto e le ka mona wa khotsa ile roboto fela di tshumola ya re mo go wena ya re tell us about yourself bjale a re itlwaetseng yona a re yamogeleng e fitlhile a gona ntho re ka e dirago a gona ntho re ka e dirago ba ba dira go mmino ba dira mmino ba ba shimisha go mhlomo ka di mining ga ile go re setse di le gona ba ka di shimisha kwa di hoteleng ga di le gona di gona ka mabenkeleng ga di setse di le gona di gona di ka se shume di no se di tlhoka nna le wena di tlhoka nna le wena nna ke dirile go lekana motshele jwa Tobela FM nna ke re ge AI e ka fihla ke sa shuma mo Tobela FM AI ba re khona di AI shi shimisha lentjwe la gago re tja lentjwe la gago re le lokela ka mo lenano le tswela pele nna ke re a itswele pele ntweo a itswele pele ntweo motshele jwa Tobela FM ka lebaka la gore le re ka e gana byang kapa byang yona setse le gona nna ke boela morago motshele jwa Tobela FM ke dire go lekane be ke tlang a seng be ke tlang ke nana re ka labobedi re tshwanetse gore re ye live le wena moso mo gae motlhe mo TikTok ya Tobela FM go ba Facebook ya Tobela FM re gone gore dilo tse re bolelang ka tsona re bolele ka dilo tse le gore re setse re thomile gore le rena re di apply re le bolele ka ntho e le gore setse re thomile go direga o mongwe a beka mo ke beka mo re bolele nna le wena ke a tsamaya ke shutela happiness to momake o tlo ba le wena go more mogolo wa Tobela FM happiness o kgona go ope
17: ai kha wana le nna
0: a eh
17: a eh
0: o gona be
17: kha
0: bana le nna kha bana no kha bana le nna nna ke na gana go motho ko se ke na na re motho yo pela nwa mannete nnete nnete ge re ntsha roboto ke happiness na ke tsa ba mutsile jo tsobela family ko bana go sasa ke free ta go tletjela mata gore so re di tao rape le news ke tere batla go tlhagobulang di gate re so re di cooler box hello ke la botlhano tata

0: Bjale re kopane rena ba bina puku banna bo ebile re kgokagantšhitše le Maboke Molope mo mogaleng ka puku ya gagwe ya meretlo a bonkgolo kgoboketše wa direto banna we. Maboke re ke go temiše ke re ke itialopo la kgoro monna madumeši awe o gona.
1: Tame thobela ko go lotšhaa
0: gorengwanee
1: masa sela o sagaletse bile wa le seletse molato ao
0: a go na le molato le gannyane diaila ke sereto sa gago bošegong bja lekgono se o ratago gore ratela sona go ba kere gore balela sona ka morago ka fao wa re fa kgwekgwe ka morago ka fao wa batla wa buša wa re fa molaetša wa sona o se thoma gona bja le metsotso e le lesomehlano go ekela ireng ya lesometee ke go lemošanyana gore re tlo no re dutše re bolela ka sona ka ge nako e le metsotso ya lesome go ekela ireng ya lesometee ka go kgaoletša gannyane ka ikopantšha le Frank Sechabe gore fa pegelo ya papadi magareng ga Morocco le Algeria le go le bjalo re tla be re sa go ntšha moyeng ke tlone go lemoša fela gore humolanyana ngwaneso gore Frank a kgone go re begela eupša a re be re thomile ngwaneso ke a dille ka diaila re theeleditše
1: ya mare batheeleditšetsi la lekgone serete se re tlo ba re lebaga le sona ke diaila ke maboko wana ke kolobe kgolo ke tla tsena maka thoma diaila metlha le mabaka di fetogile dikgora bophelo di fetela le ditaola ka ge rena basa re buša ke tjale fase re sa bako tlhago e šore fantse sefatlhego madimo ke marwala a boloka lefase le laomametse fula go kgita sello sa tlhopho ke ba le dinaka dikgwerela boka leswiswi tsatši ge le tlhaba ke diphiša mare e le ruri ngwana o bela ga ngwana magarebe ga ga ba tlale seatla masogana a bakiša banna go ya magorong magarebe a funafuleng tsa batswadi na ke gona ge le re wa pele o thata le motswadi wafe a re jela ka sejameng sa batswadi le matlhalagading re serratšwa re latlhile setso go phinya leraga ba tlabile ke leraga kula ke legolo a maila fase lefase ka bophara ke komelelo re fula bosetlha ediba re tlhapetse ka go tlhoka tsebe re iphetišitše dinkwe re thankgetse ka madi ngwakong re tsena re tlhobogile tlhogo pedi medirong ga re sa yaya go bjabjalo ka bana ba tšeegalaka basadi ba swara dipitša ba etseba ke le tshokolo le tshotlego di sa tlile gore le bana ba go šweng sereto se sa diaila ke sereto se e le gore se theilwe godimo ga setso ditlhogo taba yone ya ipolela ke diaila seo se le go bontšha ka moo rena re se sa e tshwara gabotse ka mokgwa wa go sa tlhokomolo ga diaila le o maikilelo ee ge rena basa re tloga re re re nyenyefatša goba go tlhapela setso sa rena ka go etebatša goba go se tsebe diaila le gore na di šomašoma ga jang jalo kgwekgwe ya taba e ke goreng e leke go le kgwatha gore go sane dilo tse ba renang ke diaila ebile ke re lebeletse ga jalo ditlhobo tse re kopanang le tsona mathata leng di tlhola keng go lebala diaila tsela tsa rena le go diyang le go dira dilo tse di itseng ka mokgwa di sa tshwanelelang ka gore go ne dilo tse dingwe ke a di dira re se maemong a gabotse ka mokgwa o ka ba siafalo jalo jalo gomme di feletsa di diang ke re ama gampe mo maphelong mogaši ke dumela ke re jaba tsa rena di tlanama di felela mo o tla sala gore re name re seka setso
0: aga nna nna ke go kwele gona le mosadi o mongwe o ile ra šoma le yena setišing se ba re ke mane mmanoko semenya o be o ile a ka ba mogaši wa lenanole ge ke tlo thoma go le dira ngwa ga kamara ga ge ke be ke le dira a thoma go ntjweletsa ntle le lenano le wila ka di amanana go abana le lengwe lenaneo ke be le la setso gana mo kgashong fa le o ile gore o be a le gasa a fela bolela mmane mmane ko a re le re dia ila a ke le re dia ila di huile ba ke no nya ka mo tsopola a buse a re dia ila ga dia hwa dia ila di salgona ke be ke fela ke mo fatse be ka manana go gagwe biale le biale biale shimo we lo ena uri ngwaletse sereto ngwane sho uri dia ila ere tletle re tsene ka gare ga sereto se ka tsaka tsheko re lebeletse dinthlafale le fale yupja ke fem mushubishale mmogo ka nna Frank Sechabe nke are begele sa papaji magareng ga Morocco le Algeria. Frankie ke bona fa
2: o pikile go nna gabotse mowe e le gore papadi e fetša go ya go ikhutsa mo karolong ya pele ya papadi morago ga metsitso e masome nne tlhano le kokeletso ya metsitso ya go ka balela go e meraro mowe e le gore motheletši wa Thobela FM e ka nnete papadi ye e fetogile go ba pudi yešo e gokeletswe ka gare ga serapa bjala ka ge ile go ikhutša e le lelampšhe bobedi ba dinaga ka maemo a boleng jwa goela ga papadi aowa di a lekana ditlhopha ka bobedi ga tsona di kgona go fošana ka motlhatloša ka motlhatloša ebile e rile mo motsotsong wa masometharonne lekgarebe la naga ya Algeria e le moralo ka morago Ine Beluma wa go apara tšeresi ya bolesome senyane a bontšhwa karata e serolana morago ga go ralo ka papadi e makgwakgwa Hanan El Haji wa tšeresi ya bolesome šupa e le mokaptene wa naga yona ya Morocco papadi e makgwakgwa ka karolong ya naga ya Morocco gomme ka morago ga metsotso e mebedi ditaba tša fetoga gape ka karata e serolana Hanan El Haji a bontšhwa karata e serolana ka morago ga gore a ralo ke papadi e makgwakgwa le garebe la ga Ine Beluma o e leng gore metsitso e mebedi ya go feta o be a bontšhitše karata e serolana o ka kgona go kwa le go kwešiša gabotse gore mo le garebe la ga El Hadj o be a itefeletša gore ka gore o nthalokile papadi e makgwakgwa ka karolong yaka le nna ke a boa ke a itefeletša ke nyaka go bontšha gore nna ke kgona go swara thipa ka bogaleng gomme karolo ya pele ya papadi a washiwe ya ya le mešhere kwekwele ka leelampšhe ka mo le ka mo se nka go se bolela ke gona gore dinaga ka bobedi ga tsona maitekelo a go ragela ka dinong ke maga a mane a naga ya Morocco la khalete la naga yona ya Algeria gomme maga a mabedi a naga ya Algeria gomme maitekelo a go ragela ka gare ga dino naga ya Morocco a sa nka ba ragela ka gare ga go ya ka gare ga dino mo la naga yona ya Algeria ba ragetse gate ka dinong khutla ete ya naga ya Morocco mo papading ye gomme ke name ke kgaretele ka la gore motheletši wa Thobela FM se leba le gore naga yona ya Morocco ke beng gae ba dipapadi tsona tse tša WAFCON mengwaga e meraro ka tatelano mowe e le gore o ka gopola gore ba latlhegetse go makgaolo a kgang a 2022 kgatlhanong le naga ya Aforika Borwa le go makgaolo a kgang a 2025 kgatlhanong le naga ya Nigeria a na ba ka kgona go tša thekete ba lebagatse seswai tša di-quarter final tlhoya tsebe mo go Thobela FM Frank Sechabe Auckland Park Radio Park.
0: Kukwele wanish, kukwele utatlakana kwa maleba, kakwene mlatu. Thobela FM, moshate watsebo li bui tabi show. Chakapukung, chonadi akatampan.

0: agona tsa ba babina puku nete gona sereto se se re dia ila mehlale mabaka di feturile dikhora bophelo di sepela le ditaola ya mi sho wa la ba no we ah la la hey e bona re go phlatla ka lo shume nna man what's sereto mola sereto re ke be ke dira theto sekolong ba be ba mofatlosi o mongwe o fela o ba fela a re botsa re poetry is the art of telling kore theto ke bokgabo bja go bolela he wa tseba monna ke a ipshina monna man shimo o bolela ka dikgora bophelo monna Hey, what's up? I'm questioning some man. Aye. Me pull a loy nyakatsebe man. I'm kore nyakatsebe. Skanovala ni. Oh, valu. Hey, boy, na man na way. Hey, na kare kipsi na man na. Hey. Di kura mo pelo di supela le di taola. Man na wala la kama shagwa matala man na wala la kama babu ni rubu pelo. Babu pichi u. Pelo shimo wa nori. Babu pichi babu ko. Oh, munna boy. Hey, yeah. No, I'm not. Go tswela pele re ka ge re na ba swa re buswa ke tsa lefase re sa ba kwe. Hla go e shoro fa ditse se fa hlego e ke rata motho fatswe ngwane sho. Hla go e shoro fa ditse se fa hlego madimo ke maralo a boloka. Lefase le lauma ka metsi fula le gona tatelano wa mantšu a ke a rata lefase le lauma ka metsi fula go kgitlwa sello sa tlhompho ke ba le dinaka di gwelela boka leswiswi tšatši ge le tlhaba ya mo ngwanešo wa tseba keng o re tlopela ka polelo ya segagabo rena ga botse thwi e re ipsina pjala ngwanešo kenyaka go tsentšha ditabeng mehla le mabaka di fetogile ngwanešo go fetogile mehla le mabaka bjang matšatši a lekgone gore diaila e se sa ba gona mehla le mabaka di fetogile bjang go diagala
1: ere ka lebelela sereto se sa diaile e theilwe go dira dijela ebe re gare re di sekaseka makaging ya go feta mediri ya rena ka moka keo re diryang gagane jalo ke tsone tse dirwe di fetola goreng seemo sa ditaba le ka mokgwele re be go phelo ka gona gore go fetoge dilo ka moka ka mokgwa re phelang ka gona le setso sela ebuletseng ka sereto sela sa go feta sela sa lentimeke lebadi ba go thopa setso sa batho ba šo ke sone se se bolayang diaila je se sengwe ya go se bolaya ke gore rena metlha le mabaka ka mo efetolo a re sana tsebela ya go ka diang ya go ka theletša ba bagolo ga balo le rena ga go sa dula medibešong ba bagolo ba re fa dikhai ba re fa melao ba re go ja diaila a ga ni bolo le lo le me la re sa dira re go rala di hi thara di le lo mamma
0: go re bona eso go lokile phetogo le fase le ka setsoge le emishitse go fetoga me hla le mabaka e ka setsoge ye emishitse go fetoga yo tla king se o serego re se fetoga le fase le motho a la tlase ga gabo a se sanya ka diaila a se sanya ka go tlhompha gore tabe ka se ga bo rena ga e dirwe ka mokgwa o goba e ailelwa bjale le bjale
1: kudu e re ka e lebelela gabotse ye e theile godimo ga go se kwešiše goba go kwa ra ba le manganga re re tshete ka gale go le lengwe e le goreng e re go batsa kudu ko goreng ke dilong tsa gale ke ile re e namile e fetime jalo go feta jalo nke nngwe lengwe lengwe e e tlang goreng re tsea ka mmona goreng e ke ya gale go šometsa gane jalo mo e le goreng mothalothetu wa bobedi le yona e ke namake koko kgwatha o bolare dikgora boroko bophelo di ya discipline di taola ka gore le bona ba bona re maitepe fa bona ga ga tsana mogola ba ya le ka go ka re botsa le swanetse go gata mo rena re gatileng gore ke lo ka moka le tshwaretse le ete yelo le na re fitile go ba go tshela re ba le merumo fwing tsone re nna
0: ya ga khapa khapa mothale thete o wa bobedi o ntshwentse ngwanesho wa dikhura bophelo di sepela le ditaola mola e le gore se ga ka borena sere mahlaku a matala a swanela go ya le ditaola ba dimong kwa busha go re mo khata pele gatile go gona le ya morago e swanetse go tlogata e ke la tlhako a pele mo e gatile go gona le ya morago e swanetse go tlogata ga ba sepela le ditaola re tlhakoela ya pele ya morago e sa tlo gata mo e leng gore ya pele e gatile gona gape tabe o nna mpha matshwenyego e re sega ga borena ga se sa netswelo pele ga se sa išwa pele mme wena o re metlha le mabaka di fetogile
1: motho ke re re sa bona metsi re ka kgona go bona gore ge dikhura bophelo tsa rena di sepela le ditaola tlhako ya morago e o santse o go tlo rata mo le ya pele e gatileng e timelela ke motlhala ya tlhatlhatlha ya ka thiko e feleletse a itimela
0: bjale ngwaneso rereng rere batho ba rere bjale ka batho baso batho bao re ba tshepile go bagolo ba rena ba latlhetse teu ka rena
1: bontsi ba latlhetse teu mola ba bangwe ba ga ba diang ba dutse ka yona ba setsa ikeletsa pele go ifetisa go metswalle ye mengwe ka gore le bona ba swere monagano la goreng ba ga ba sa thieletsa mola e le goreng mo botlhomoge ba kaba ba kwele goreng no motho ere ke lekile go eletsa ona a mpotsa tsha gore mo lena sa ka leka gomme a ba seletse ebile a setela le ka ditabona ke le ena a di sirie
0: kore ba tsene ke moya wa ngwana llelana kana a mokhura setlha o mofe
1: setlha o moneye
0: setlha o moneye ka nnete gape ka ba kwa dikhura bophelo di sepela le ditaola ka ge rena baswa re bušwa ke lefase re sa bakwa wa tseba taba e ke nyaka o kwa motheletše ngwaneso ka nnete ke nyaka o kwa motheletše ka lebaka la gore ke kwa sereto se methalethetho e merarweng e tšweletša taba engwe ya gore o ka re re ngadilwe ga bo se tshele tsa taba ya gore o ka re re padile me ka gore ya lo re ngadilwe re padile me ka gore ya lo re ngadilwe biale nna make ka thoma go lla sela sa yo ra re yo wa ntlogelana ga phetoga ka thoma go lla seo sello sa gore etse bjale ge re ka re re le baswa ka mokgwa ya be e le gore re ngadilwe ka lebaka la gore a rekwe bjale tsela re e bontšhwa ke bomang ka gore e ka sebe ka moka ga rena re sa kwego go na le ba bangwe ba kwa ngwaneso botlhomo motheletše o tla ka mpontšha taba o tla ka re bontšha taba motheletše metlha le mabaka di fetogile dikgora bophelo ke mahlhako wa matala batho bawe ba sepela le ditaola ka ge rena baswa re bušwa ke tša lefase re sa bakwe tlhago yona e šorofaditše sefatlhego tlhagošiwe e apere sefatlhego tlhagošiwe e šorofaditše sefatlhego madimo ke marwala a boloka gana fa ke nyaka o tlo o ntlhatholela ga botse marwala a boloka o rang ngwaneso
1: awa mo e be reno leka gone re repeletša polelo no e bontšha ga botse goreum tlhago e tloga e šorofaditše sefatlhego jalo ge e le madimo ona ke marwala a boloka o ka lebela modimo Carolina Cabione, she did her sorrow, like what
0: he
1: is. Yeah, my
0: Marala will look at her, chutila, fitile, one, ma'am. Whatever I shall
1: have,
0: I will son of a pillow, a shalam, a little lolly di tsikitano, jameno, my dimu, Marala will look. Kuile vanawi. Utswala pelore le fase le lauma metsifula go khitlwa sello sa trompo ki ba le dinaka di khwelela bokali sisi tjaji gele saba. Yona ke mangwa o ipsina o tswana le nna na vanawi. Metsisu ke mena ka bra o ga iri ya le somete. Motheletswa Travel FM wena ke nyaka umputse. Kwa wa bona bya le gerere theto ke bokgabo bya go bolela. Teto ke bokgabo bya go botsa. Poetry is the art of telling. Re bolela ka sereto sa go tshwana le se. Travel FM mošate wa tsebo le boithabiso e tla go nna motheletše. Motheletše mpotse a re bolela ka batswadi le batswadi ba batswadi ba rena malebana le ka fao ba lwela go tšatši ka tšatši gore ba re tlhatlha ba re aga re le bana ba bona batho ba le ba sekaseka bjang mongwadi o tsweleletša ka gare ga sereto sa gagwe o re batho bao ba latlhetše teu batho bawe ba boletše baba ba bolela baba ba bolela bjalo gona ba phuthile diatla aba bjalo gona wa tseba keng di khura bophelo bya le gona ba lahletse teu ba setse ba no ipuditse gore a rena re tlo no sepela le ditabatse ka le bakala hore re kwa ke bomang motheletsi wena o bona byang maitshwaro a batho ba bagolo ba hore phela go le bona ka nnete ba lahletse teu ka nnete ba lahletse teu ka nnete ba nolegile moko wena o bona byang motheletsi wa Travel FM ke botsi megala 086 000 2452 mongwadi o re bapaletse mongwadi o re bapaletse dikgora bophelo bja le gona a re bapaletse re bapaletse re bapaletse re bapaletse re ka no thoma ka lapeng batswadi batswadi re latlhetse teu godimo ga bana bao re latlhetse teu godimo ga bana ba ona ke raka bana bawe mpotsa botswadi o nolegile moko mo e leng gore a o sa tseba gore o dieng ebile o homotse o ne re ngwana o ga phele a itiela ka mokgwa a bonago mešomo wa gage e tla mosala morago o tlatla a bona ka matlho o latlhetse teu motswadi mpotse motheletše madumešeko tobela
1: Lebe.
0: Rona wa nesho.
1: E awa. Mwalo wala.
0: Hey, watse ba ke kopane le sekgwari se sengwe sa pene se se. Yeah. A ke ipsila ka nnete nnete nnete.
1: Mwalo wa wala Mr. Maje. Jaila o hwile.
0: Jaila di hwile.
1: O hlokomele. Ba sa wa le hone di pampas je a tshela ga di mokeng.
0: Yeah.
1: A go tsane le gore ra ikilela
0: ngwaneso
1: mongwadi o pile so gomone naka o a bontshe gore kore go ka tlhokomela Mr. Make
0: ya
1: bana ba lefono le ba dira malapa e se bana
0: pepepe le wa tseba ngwaneso ntlha e ke dumago o ka re o ka tla go yona mongwadi o re bontsha gore mahlaku a matala dikhora bophelo tse awa batho ba balapile bawe ibile o tsweleletsa kgopola gore batho ba balahletse teu ibile taola tsela dikeletso tsela maele ale khudishwela balahletse teu ba ya le tsona badimong ke
1: ba ile le tsona badimong Mr. Mage
0: ya
1: batswadi ba le bagale a ba tsone le ba le gone ba le bagale ba ne le kgotlelelo
0: ya
1: ba ba sile o ga se go mela mo ba sale o bone mo go na melo
0: ya
1: di ba fase re o sa riwa ita ba ga mollo
0: eh
1: ba lo ho no message mabaka a tshintshije a o sa e jamola khale no no ne a di sa swaro
0: ya
1: mogana bana se ba se ba o ke phone lo wa lebela tshe ba se go ba swanela
0: nwanesho
1: mogana ga le thutela ya tsa go rena e bajile
0: ke tiele di tshe ya
1: a o sa di tshwa o sa yo ma di tsho
0: ya
1: mogana se ba se ba go ke jona di o tsa di phone
0: ya ne dikhora bophelo ka nnete di lahletse teng o riale
1: ke riang
0: gape ngwane se go go le bialo re huila rego
1: le sa itse se Mr. Mayo bone majimushi ao ke ga ke tlhalosi tshore a wa go tsa ikilo la le mola jimo ke e no ra wa a go tshwenye e ke go phela
0: ke le wa khudu bo le tsena le wena ngwane sho ke a leboga aha thobela fm mo shatwe wa tsebole bo itabisha wa tsama ntla yetjwe le tjao ke mongwa difa mo tsheletse re go go botse ke bolisha na le maboke fa wa go molope ke Lucas mo tshongwa di le pukushi o re ke meretlwa ya bonggolo ke kgoboketse wa direto re go dimo ga sereto sa go bitswa gore ke diaila tshwarelo go tswa go sereto se metalo theto ye tipe di taro ene hlano ya tshela the first stanza semphama matshwenyego a ke nyaka go bolela maka semphama matshwenyego ebile se dira gore motheletseng ke tsene ka malapeng ke le botsiša batswadi lena le godiša go bana batswadi re na le go tshwenywa ke bana ga re no bolelang nnete batswadi re na le go tshwenywa ke bana yo tsa motheletse mpotse o le motswadi o lapišitswe ke ngwana ka go mokgala le go mofa maele go mokgala le go mofa maele go mokgala go mofa maele go mokgala go mofa maele mo e le go gore ngwana o go paletse o go teletse o go gobositse o go diiletse ka moka mo e leng gore o no ipotsa fela gore ga go diege seo se dia gago ngwana a ke sa nyaka o mmotsa selo ke nyaka go bolela le motswadi o a lapilego go fitlha fawe batswadi ba o bona ke a tseba gore ba gona bao e lego gore wa tseba ba teletse ke bana ba gobositswe ke bana ba tshwentswe ke bana ba lapišitswe ke bana ba rugilwe ke bana mo e leng gore wa tseba motswadi o setse a no re go lokile bjale gona ke koele ka ngwana o wa ka e re ke lebelele ngwanao a die ka mokgwanya kago ke nyaka o bolela le motswadi o mo bjalo ke duma o ka re nka bolela le motswadi o mo bjalo batswadi ba le bona re ba akaretseng ka gare ga dikgora bophelo tseo di latlhetsego teo 086-000-2452 thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo botheletše ke metsotso ya lesomepedi ka morago ga iri ya lesometeng ke reka kamorago ya nnete gona ka morago ga iri ya lesometeng metsogele lesomehlano ka morago ga iri ya lesometeng ke tlono re mešiganyane ka ketibela go frank sechabe ke bokaraboa re tla re tswela pele le mongwadi wa rena 086-000-2452 086-000-2452 ke nyaka wena tate ka gae ke nyaka wena mma ka gae ke nyaka wena ditaba tse o tloga

0: chele chimba dimeshao
1: bonga
0: le kai
1: ke tlhona ka mongwe
0: re go na hle
1: ke matsobane
0: matsobane ke nna yo ngwane tshu
1: ka motendisa mongwe
0: a ge tsaka pukuntsa mo re mogolo ke tsona tshe
1: ke ya go maki
0: eh
1: ke mo go di wa di ba raru ba se jeng go pane le bona ga ditaba
0: ya
1: ba tlhaisa mantsi a hore tsano kwa tsa tsire bitswa
0: re tlano kwa tsa tsile ri bitswa
1: e re tlano kwa tsa tsile ri bitswa ra tsia ra phutha re la tshe ditolo re pale re likile re pale
0: re likile re di ile tshotlhe re pale tshe ge le ka ngwana o a o ba bya le gona re la tshe ditew re tlano re tlatla re le o kwa tsa tsile ri bitswa
1: e kwa mo ntlo o mo gaga a ntsha go tswadi
0: ya ya
1: wan le shokwele mo sadi a tswa le shokwa be le ngwana
0: di khura bophelo di lapile
1: la tshe teu
0: di la tshe teu ngwana yesu
1: ya bwana re tlame kwa ja gire bi tswa ba re tla le tota ra tota ra phuta
0: ke motswadi a se sa tseba gore bya le a reng gape motswadi ke yena se khura bophelo ngwana ngwa gagwe ka gore o di bone ka moka
1: ya kwa ma ene o tlo kwa bona le mantu ya mogaga
0: mmm
1: a go khuku khuku ba mafelelo
0: ya
1: ba re tlhole se di jeba tsa di maribe
0: mothompe
1: ke le tsa di le fela
0: ya
1: mara motho ile wa phela motho ile o e ka ba kharebe ka ba loswana a phela
0: ngwanesho
1: a ni le le ga go sebelo tlo go e make
0: ya
1: ke le sentron mo ke be ke sa botsa ba ba kharebe le leswana ke re mo bona ke le tsiwe ro jola se maemo
0: ya
1: ke le tsere ka le to la tsone mo pele ya rena le tsore na mo bo re ngwana re fitile re tsiba motho o mogolo rena motho o mogolo ke
0: motho mphe
1: a se maemo ke diwa
0: ngwane sho
1: ke bo itswara ke le nyatso ntwo mo pele ya batho ba kaka nna le tshwarane mo pelane a se maemo
0: ngwaneso ke a go kwa
1: e ani wa le ka bo 7 o'clock gore batho ba tshiya dilo ka gore a ke tsebe gore na batho ba ba baswa ka gore boswa bo thome motho o mongwe mo make o bonang le mogala o le mogakolo o fetile mo bosweng
0: mothompe ga re le segana fa ngwaneso ke leboge kudu go boledišana le wena mothompegi aga thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo sereto se se binabina godimo ga direto tseo e le gore ga botse re setse re fetile go tsona ke nagana gore tlhologelo ya mongwadi ke gore o kare ka lebaka la gore mo diretong tsa gagwe ke baswa ke baswa ke baswa ke baswa ke baswa ke baswa molope e re ke go sekaseke ngwaneso ke nagana gore go na le se sengwe pelong ya gagong se o tshwenyegilego ka sona malebana le baswa o reng o boaboa basweng ka mokgwa ngwaneso o reng o boaboa basweng ka mokgwa o o tlo mphetola ge nako e ditse sepela ke tseye motheletsisio motheletsi madumešiao
2: tamela
0: lena ke a re go tamisa rena tata go rena
2: e le ke tsime se ya le moya ga re ke go tshela
0: ke ya le boga ke ya le boga
2: tate make mo mongwadi wa dipukutse o re hlabate
0: o le tla e kwa ya ya ya
2: o re hlabate lo ka ba ka taba she ba swa ba bana ba ba rena ba le ka go ka khalema
0: ya
2: aba kwe se jiri shiya o khalema
0: ya
2: re nya ka go re thusa bana ba re a tshaba o ba bontsha tswela ntsa ke make le baka shele
0: le baka
2: bana a dire ba ba dire dibuka go feta rena ntsa ke make
0: o ba ba dile dibuku
2: ba ba dire dibuka go feta rena ntsa ke make
0: ba tse ba ditukelo le melao
2: ba di tokelo le melao e bile ba tseba kudu-kudu go fe go tloga go fetisa rena mare tsa bophelo ga ba di tsebe
0: ke theleditse
2: ee ka gore mokgalabo o re kgwatsile re tloga re a leka ntate maka go galema bana re leka ka mesogo yotlhe jalo bana ba e re ba bontšha tsela pare ngalela ngwana ba go botse le motswadi are o mpone accept lo boa ka moe ka mara
0: ya ya ene
2: ntse ke ke ke ntate make le le ba ruti se tswa tsori bima o rate se tsa bana go ba fa thuto ye lo sa se tlo ba fa borotho ba gopela go ba fa thuto
0: ya ya ya
2: ina bile ntate make go bima go bima go a re sa tlo thaga ya swa ntate make
0: thaga ya swa ngwane se yupa na mongwadi serato se sa mongwadi se tswela chata bengwe leng gore go go ka khushisha serato se o tlo tshwenya ga kudu ka le ba ka la re fa le mafelelong uri re le tshotlego le di tlaishego disare le bane gape mantjwa aya go baswa
2: o kere mogala bo o ka re tsama ile a hlola ka mometseng a tloga a bona ga ngwana polelwe o ingwadile a tloga a bona ande ditlaisego le le tshotlego e sa le tsileng dietlantate make ijale gone jalo tlhaga e yang fa re tšhaba go bonela ke dirmaimešane tlhogoreša tlhogofatshe ke dire kwa botlhoko ba bana ba bosotho bo ba fitlhela
0: mogolo wa ka re e tlogela gana fao mantšuši a ba re re tla setse re no emela motlhang re bitswa
2: botlhoko bongwe re ya bo bona bo etla bo tsileng se ke re tshogile bone ka ke re leka go ba eletsa a ba rekwe re ba matsu papa ba ba go ba le kgatelele bo papa ba ba go tshwenya mare botlhoko bona botlang setse re llela bona bo botlho ba fitlhelang
0: kwaneso a re e tlogela gana fa o ke leboa kudu go boledišana le wena
2: ke go leboga ntatemae
0: motlhomphegi ngwanašo motswadi a sa tseba gore a kgale a reng ka lebaka la gore sa mmotšago ka sona o se boletše makga go feta masometlhano goba makga le ge e ka ba makga a lekgolo ka taba e tee ya gone gore ngwana ka mo gona ga o tlo o di gadikela go di phura ba bangwe batswadi ge ba bolela tše bana setse ba re ba ba tlhoile ba re batswadi ba ba tlhoile ba bangwe bana ge ba dutse ba gola ba setse ba gwaba bjalo ebile ba arabišana le batswadi motswadi ga re ke bjalo tofatshe ke re ka mo ke raka ngwana o gola go tlo o fitlha ebile a thoma go arabišana le motswadi fetola motswadi ka mokgwa a ratago ka gona ga kgauthana ka mantšhe le motswadi tabela ya gore ke moila go ka fetolana le motswadi ba bangwe ebile ba feleletša ba rukile le batswadi ngwana gona o re ga a tswa ka kgorwana a sepela motswadi ka mokgwa ngwana a tswile go tseleng ka gona šetse le o ba go no tshwara pelo ka seatla ke nnete o mongwe motswadi a re šetse re no re re tla nong kwa ge re bitswa ke motswadi yo a latlhetsego teu e le go se khora bophelo bophelong bja ngwana wa gagwe mongwadi o tshwanetse o nkaraba tabeng e ga ke tlo e lebala tabeng gore o tshwenyegetseng ka baswa mo dirato tsa gagwe kgafetša-kgafetša di thuntšha go baswa thui o lokile ke tšea motheletšišo motheletši madimešego
3: bamake kgotso
0: ke nnao
3: ee bamake e reng ke botšišeng ke nyaka go ba ngwana wa okwa ka reng rena re bile bana ba okwa mathomong le nyaka motho le kgoleletsang pikeng le bolela ka motho e le goreng o bolela ka ngwane e le gae ditiba
0: ngwanaka moka tseo le di bonago bopeoe
3: ke nyaka go ba ngwana wa okwa ke nyake gore ke thapelele lenaneo o khumane o botsiša bosore re fapana le matema o khumane wa raba ntho e nngwe e sa tsamaišang le
0: positione
3: make we motho o mongwe a kare ahe a o theletse mo sealemo o bolela ena a senkwe a nkwela thoko a to araba ka mokgwa o mongwe o e le goreng a kere batho ba bangwe a ba sa bone motho a re ya kwele motho mo sealemo e a bolela yana to araba na letse ba ya house be ke ntsa hore yana a bolele ye le ya haye le yana a santse mo taka dikeletso filo mang re taka dikeletso a di arabi e mageng ari a e bolela ka tso ka tso feta kere taba ya ema ke a e bolela ngi a ke kwane le o ska ri alo araba sele ntsore all right re tsa ntabe mkhalale make bana ba lapishike batswadi make mo ile hore bana ba go rena ba maloko a rena gore ngwana a teng gore ke mogalema ka pelo ya botlhoko o kwa o e kwa botlhoko o kosa ke se yana a se diang botlhoko wena gore ke leka o mmontšha tsela gore ke nyaka goreng ge be e le gore nka nnete o kgona go kosiša ga se gore ke raare ke bothali ke thali fine nna ke ya mophalane tlabe e le goreng ke bona ntho tse a di diang e le tse di tshileng tseleng e le tse e le goreng ka nnete a di nnete le bokamoso jo botlho o mo diang motho ka moso nne ngwana a teng o tla o thapaola a o getola a o phatola a o phiantshola make wa ba a fetsa o ipotsa gore na ngwana o ka mokgaleng ka ona obile a be a fetsa re a odia gore wena a o tsele selo kore ba tseba ba tseba bana ba majajia make ba tseba ba tseba ga botse ba tseba ba kositsa botse and-e ona o mmotsa dilo tse e le gore atsware ka ntse ntho ke di a ila ntho tse a di nyakei and-e gore a ipetela bokamoso ke goreng e ba ka itshwara solo bo ta ba a tlo ba le bokamoso bo bo botse a bolelele ka mokgwa e le goreng wena ga o tse diselo yena o tseba ntho ena a e bolelang ya e diang and-e lebelela o fo e kae o makala matsatsing yana a mabedi a mararosetse ngwane o la ntho tsela bo mmontšha tsona a o etse ke leru wa legone la wena gape ka baka la goreng ge e le wa heno o naana gore beke re ke ya mmoe ke mmontšha ka lerato ke sa re ke ya mosota ke sa re ke ya motaiša ke sa re ke motsheiša ka batho wena gore ke neka o mmontšha nako e sa le gona e sa mo dumelela make ngwana o tla o botsa ka mokgwa ena a tsebang a bontšhe o e le wena o sa tsebe selo and-e ge batho bangwe o bola ntshe wena ore no ke fetsa ebile ke imela ko kgalemela ebile ke lapa o kgalema motho mongwe a tlo tsena mo ye nako ngwe a be a otse e le goreng a bolele selo a re di jwaleng nna ke bolela beke tseba ye e le goreng o ka re o ka tla mo nne o bo kgonega e ke tlo o tlhalosetsa botsebotse ebile re se moyeng ka gotsa gore ke boleea ke sekete ba ba bamatsa dia a ba tsama di a ile and-e ba wela kotsing kudu teso wa e ka nnete lekgolotso ile mata ka mogomo kaka batswadi ba lapile go kgalema make sedina malelo maoa eightsec mogotsi ama ke le mangkgopo ke a itumela
0: aga motšheletše maribešao
4: bratoma a botse lekae ka mogae
0: re gona re ka botšiša lena ngwaneso
4: a re gona ke re mo motheletšeng o montšhwa ke tsena ga botse mo sealegong sa borena
0: ya
4: ka molamokopane mosesetsana so ntho ya soko motheletše a tse gore ke mpho pila
0: ya
4: ee mongwadi a tla ebe ya sekono
0: yane
4: ee bara waka kore a se segwari sa pene fela ke segwari sa mogopolo sa mmono pene a tla ko morago gore a tsebisiwang
0: motlhomphegi
4: ee wa tsa ke nagana gore taba e thoma ke nako e re phelang mo go yona gane lwale ka nako ya batswadi ba rena le batswadi ba batswadi ba rena nka ba le batswadi ba batswadi ba batswadi ba e nka se fetse mara jaanong anthe le ko morago and then a theletso be e le yona ba tšea maele
0: ya
4: mo nako ya re phelang mo yona re sa tšea maele re no gore re ke batheletse ka re ke batswadi ke batheletse go fitlhela ba fetse and then ke jagile o ya ko pele ko
0: o kgaogile ngwaneso o kgaogile motšheletše madimešeao age ngwaneso re gona re ka botšha lena
4: ore gona
0: age
4: nnantate make ke ya di kwa ditaba
0: ya
4: ke a se kwa se re dipati jwale ke kwa ke tshoga
0: le kwa le tshoga e
4: ke kwa ke tshoga gore mongwadi dibeele di tiragale ke di diragalago
0: ya
4: fela ke re ge o kare o beile selo o bona bothata nka go re tlele ka di-solutione tse o bona go di ka re thuša jale ke kgoo ka re seredi se no felela gore o ka re go ka seloke selo ke be ke dimo mose mongwe ka re direti tsa gago le dibadile mme ke gona le se sengwe se se ka re go fa ditharololo ka gore re ka se latlhele ditoule
0: re ka se latlhele teng waleso aa ga gona taba ke ntlha e botshele e beilego eupa go theeleditše sereto se ke ra nnake ke se theeleditše taba e letlago ka yona nna ke be nka se ebotsiše mongwadi ke tlo le botsa lebaka ke be nka se re mongwadi ka re mongwadi bjale tharollo keng ka lebaka la gore go ka bala sereto se tharollo a gona mongwadi o e beile molaleng gore tse ka moka di ka rarollega ge re ka boela mekgweng yeo re re go ke ya kgale ya go thieletša e sego ya baswa ba ba dirago tša matšetša go ka theeletša segalo sa sereto se
5: ke naka go e tsena gona
0: moya
5: gore sebeledi se sengwe sa jobolelagadijale dadena ke bona le motho o swantse gone e amogela ba le ge re ka rata go ka boela mekgweng ela ya gale
0: ya
5: mekgwa ya matšetše a ga e re dumelele
0: ya ne
5: go na le mo re swantse go amogela gore dilo di fetogile le rena re le batswadi re itebelele gorena mo baneng ba rena approach re boledišana le bona jwang ka baka la gore nako e ntši ba e dula le batho ba e lego gore ga se rena batswadi
0: wa tseba taba e ke nyakang go e tsweletša pele le tswela pele ke re ke le tsenaganong ee mekgwa le mabaka di fetogile eupša ke ka lebaka lang di fetogela bokobong a ke nagane gore mongwadi o gana diphetogo ke tlo mmotšiša eupša ke ka lebaka lang re fetogela bobeng bokobong bosaeding
5: aatemake nna a ke ditse ke ntse ke itheleditseng ditse mo ke le ka e lebelela ka leitlho le lengwe la go fapana la gore ga se le ge o ka e lebelela dilo tsa maphelo a le a gale le a ganiwale tatemake mo lagale number one mmere ko ebe le bone e mentši bana be ba tseya thuto o bo re sena baswa e ba sena le nako e ntši ya go phela le batho ba go dira dilo tse dintši ka ntle ganiwale ga o ka lebelela taba ya unemployment
0: ya
5: e contribute ntate nake ka baka la gore bo tlhotlheletsa bana gore ba ye dikolong ge ba fetse ba ya dikolong ba bantši ganiwale ga e sa le baswa ba go seye sekolong ba bantši ba ba sa berekeya le ba e lego gore ba tswa dikolong ga ba sa kgone go kwetsa mebereko
0: ngwaneso
5: mo e lego gore ge o tle ore o dula fase le ngwana ore wa mo godisa ke a kwešiša gore e bolela ka taba attitude but ke leka go ya boteng le gore o reng ka bote dilo tse di senyegalela go senyege di sa tšhentšhetse bokaoneng
0: ee kudu re beile šedi go baswa ba ba go gana dikeletso ba go senya ke go theeletša motho
5: ba go senya ke go theeletša dikeletso ande e ba le goreng gatendate make tatsa ba ke tlo fela ke re ea le rena re le batswadi gore bontši re nyako go ba gapeletse gore mošhang ola e le rena
0: ya
5: nkenkebe re le batswadi a re leke go ka no leka go ka change strategy man
0: ya
5: ka goreng gape gore ka se boe le mogane ntatemake maloba ke a bona le bone batho bo ke ge ba etswa dikomeng re thabile koma ke setso sa ga boreng ba re ke a gona le bone mahladiša ditlhong e lego gore le bona ba go tse batswadi ke ba tlhakelela bana ba
0: bone
5: kore nna ke re a re direleleng re nna batswadi gore a re adjusteng ke re lekeng go ka tšhentšha mokgwa e e lego gore o se kera tsega
0: amapele re fetole mokgwa wa kgodišo re fetoleng
5: gona wa bona mokgwa wa kgodišo ona ke tlo tsoga ke ne e dumela ke a tseba gore nka nebe ke le phoso mara fat ke ka mokgwa ke dumelang gore nke re lekeng go fetola mokgwa wa kgodišo re lebeletse seemo se re lego mo go sone
0: re ko go lebantšha le tabe mokgwa wa kgodišo re fetoleng ka lebaka la gore ke tlo go botsa gore mokgwa wa kgodišo ga botse bja le batswadi ba e ba fetoleng ka lebaka la gore nna ke lemogile tabe nngwe batswadi gantšhi re godiša bana go ya le ka mokgwao kudu re godilego ka gona le go ka amogela gore mehleng ye e fapana le ela yaka eupša bohlale bjo motswadi a bo tšerego bophelong bjo a fetilego go bjona o rata go bo fetišetša go ngwana gage le ga a ka leka o šobiša lentši la go adjusta le ga a ka leka go adjusta kore go lekanetša mola le mola go kgona go amogela mekgwa a se le gone eupša ka kakaretso motswadi o tlo o rata gore ngwana o bohlale bo nna ke bo tsebego mo bophelong le dikeletso tsaka go na le dinnete tse dingwe a di fetoge ga o kgatha le goreng o phetse metlheng efe o rata gore ngwana gage a di amogele a di tsee eupa bana ba di gane ba wele dikotsing motswadi a tla kwe botlhoko tlale re fetola kae
5: a ke le botsise petition tate mo
0: a ge ngwaneso
5: go leka go go fetola
0: ee
5: kua gala ge le go gola o bona le motsedi wa bagwane go dumela gore o ngwana o pheta ka bohlale go bona le bohlale je le go gore dithakeng tsa gagwe ga gona
0: ei batswadi ba be ba tsheya gore ba ka godimo ga rena
5: thank you yale ntate make a re ye go bana ba matsitsisa
0: ya
5: ngwana ntate make o le monnyane o moisitse sekolong sekgowa sa ka le ena le sa gagwe o kgone go ba le bohlale jo go fetisisa sekgowa sa a ke seke ka e bea ka bohlale jo go fetisisa bohlale jwa gago bo kgona go bonagala le gore le nna tsebo ya nego le yona nako mengwageng
0: a ke tsebo ne ge nka tseya papatso o tla kgotlelelana
5: a wa itseye ntate make
6: a o na le kgobalo ye tlhotswe go ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo esengphoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le mphela and associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 mphela and associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
0: a ge motlhomphegi ke sa lefile sebaka
5: e melelo ka boreboma ke sala ona ndate
0: maaeaeeoboa
5: ke fagana le batswadi ba ka moka le nna ke le jwale ndate make sa tshwere pelo ka letsogo gore e ke ngwana a ka a ka tswelela le ka ena
0: mogoose
5: sengwe le setsho ka sa thetega pat yaka taba ke gore ge re ka dumela bana ba makenyane re make bane le botlhale
0: ya
5: ke nagana gore e nngwe potišong ka gone go bodisa ke gore ka e nako godišong ya rena ya bana go na le motswadi ya ka gore ba mathata ke a bona go nke ko dula le bana ba kaka gore ba na le tsebo ya go ka feta nna ba ka ntharolela taba e le tsebo ba bakae very few
0: ya ne
5: ka baka la goreng re fagane letse gore re le batswadi bana ba ba swantse gore ba ko ka rena ke nnete re tlhakotsa pele mara a re amogeleng goreng bana ba go na le botlhale jo bona bo bonagala ka pela mo e lego gore rena re le batswadi re swantse gore re lemoge gore o ngwana o na le tsebo e rilego ande nka re ke mmontsha tsela ntate make ke nagana gore motswadi o tshwana le moetapele mošomong
0: ya
5: ge o kare o le moetapele mošomong wa dula gore ke nna moetapele e tlile o kwa ka nna dikgopolo tsa lena di ka setereke le bana le bašomi mmogo ba gago bao ba eteletsego pele ba tlile go palela le ko go go tlhatlha ba tlile go palela le ko go gontsha mo le go tseleng le rena re le batswadi ge re ka palela ko go amogela gore bana ba ba rena ba ne le botlhale nke re ba thetse gore ngwana ke tsela efe o bonago o kare wena o ka e phele
0: tsa nna ke nyaka o fapana le wena ganyana ke a dumela gore bana ba nna le wena re batswadi ke a dumela gore mehleng ya legono bana ba matšatšia ba ka tlhalefela dilo tse dingwe kudu ka pela go feta ka fa le rena re bego re le ka gona ba moragonyana eupa ke lebogile tabe le ka ngwana a ka tlhalefa a ba bjang a tlhalefa a ba le botlhale bjo mo bjago makatša ke lebogile o kare botlhale bjo bja bana ba bo sa nyaka tlhapetso ya botlhale bja rena ka lebaka la gore bona o tlone go hwetsa go ena le botlhale bjo bongwe bja bona eupša rena batswadi ba bona re kgona go bona gore ya ngwana o tlhalefile eupša a emo botlhale bjo bo ka setlo dia tsona ka gore a lemoge seleselese kore rena batswadi e ba botlhale bjola bja maitemogelo a go lemoga ngwana gore ae o tlhalefile eupša ngwana ka go nyaka o dia ka mogole ka mokgo ka lebaka la gore ge o ka dia ka mogole ka mokgo mola le mola go ka tla go apa ka mogole bjoo bjona bana ga ba nabjo
5: ga bane le jona ke tloga ke dumelelana le wena ke mo ke rego ge re ka change strategy ka botsogadi goa skebe ra gore no ba ke bana ratumo go amogela le gore batho ba ne le go boletsa go engeredile
0: ke ke ba le bao ba ba go ba re ge ba boletse bona ba boletse
5: Ya,
0: Machachia, ga ba buile sekgoba ba ba tse bana ba morafo ke ra moloko wa gana bjale ba tsebo re ba fapana ba tshwane le bona ba hlole sekgoba sa go amogela dikgopolo tsa bona eupša ba ditlhatlhe
5: ba difatshe ba sebuana mowana a tsebe gore o ke motswadi yaka but go fitlhe mo e le go gore godiseng ya bona ra godisana nna le re thusana go godisana ka gore Dade maki ya kina kundu kibucha maki. Vere kasi kela dadu wani.
0: Ya.
5: Glo wale kitu kama tulu nga wana. Liba na wap, the experience here nende chwa na wale kisha kubona. But luri chile ya kwa kwa la wale. Lengwe na rama chile ya kenda di maki.
0: Hanna we.
5: Arro, mutuwa, nisinde ese guidance. Isin ese rumbla ya wale. Mlo sipe honile ya kwa.
7: Ke le botsa nnete la tsiba ke le tsogo le ka go eletsa bana e le bagago a se go theletse
0: ya
7: o le motswadi o fetoga totobolo
0: ke a lekwa
7: ka baka la gore bana ba rena a ba sa kgalemegelega
0: a ba sa kgalega
7: because o ka lebelela ka matsatsing a mamotlhale ge e le la botlhano ba etse ba ketima mo magong ke bona ba tlhabang dikgomo ke bona ba galabe mare ge o leka o ba eletsa ba o tšea gore a wena o motho wa gale mara ge o ka lebelela se le se bolelang le se se rete se se bolelang mahu a tletse matsatsing a mamotlha ka baka la go galema ngwana a sa galemege
0: wa tseba ebile ntlha yeo le e boletse go ya bana ba matšatši a ba iphetotse go batho ba bagolo go tlhabiwa ke dikgomo di tlhaba ke bona makung eng bjale le bjale a ba sane magomo le nkgopotsa mothalathoto o mongwe wa mongwadi fa o re masogana a bakiša banna go ema kgorong kore a ba sane magomo bana ba matšatši a
7: la tsiba go botlhoko kudu ke bolela ka nna ba ka bana ke ba bea fase ke ba bontshe o mongwe go se ke montshitseng sona gantsi le gantsi se mo tlhagele a ba boya tlolela godimo raka ene ka fumana le baneng gore ke mmotse gore nna ke rileng go ne le dilo tse dingwe ba re ke di a ila ba re di a ila o hwile e mmotsha o na le bitla la gona o le bone kae ore le bone ke wena
0: e kwa
7: o tlo mo fetola wa reng ngwana a bolela tsona tse
0: ya
7: then ke monna o tshwana le wena
0: mongwaka mongwaka
7: wa bona ba ba fetsana bona mohlomong go mo ka moeletsa kudu and wa re o montsha tsela o tla o botsa hore na wena jwale ka fe o fikile mo tsa gao gana jwale ka se sebaka ge o nyaka o mpotsa gore nna ke se ka dira se na wena o tla se dira mo go nna nana mbile wa bona o latlhile
0: ngwana o latlhile owe ngwana o
7: latlhile le wena o mo lebeletse le wena o mo lebeletse se sengwe se mo tlhagela se sa kusa wena botlhoko
0: tata gorena
7: ya ke leboga kudu o tsena mo thobela FM ke mathomo mara ke letheletse ya metlha le metlha
0: re leboga go tlisa batheletse ba baswa mongwa ka ba re letsetsa ke a leboga What's the ball about just rock a pat like a mohaw?
8: I'm rushing there. Put it in Chicago ring in Silica de la Mora. A good rare roller, the rare tomato halifare valley, my girl, Muma Paratati. One hour in Gilur and Arriba Rutiton. The Gilur red one I can get to have a Fabano baby. The Lord Felicity Serna. A Pulver Bang one of a Syrian or Bagamuba and Algaona. Na bona ba ka ba tsikile ba ikere kae wa khere le mo ga rono ka be ga botse ke tabe le o reng e tloga e keka lo ka ga bua mollo ne ga re nne ja ba swa ka moka le ba le ile re ba swere ke la male lo ke me ile re ke sele ja ile ke bona hore o mongwe le mongwe le mongwe go nare ke ile reng wa di dira ke ile reng ga se tsaloka
0: ya
8: ga bona go go le botlhokwa go reng se reto ke ile reng ke tsa go gala di gwathe ba thwa ba rileng ke ka tsama ntiko ka mokana tsone ka mokgare dinna le morero lo di tsama di goma sotlhopha sa baswa ba ile gore ba rile ba ka ba dira so wena monga wena sentsa gago o gona o dula fase ba ke tla kola o le di ka re ke le mogolo re ba di gile go ba gala ba bangwe ba pala ba sala ga yolo a go sala bonolo gore le re khwetse ke a pele ka mogore ya pele ka gona mothomo ya pele mara go ke a bile ka fase ka mo ga re ga di khuri nna mosimane la lang khala ka re ke tla le fosa ka no ga iphe sa lo mara ka buka e mme ke re ke mo a ka tshwara le teng ka ke le ka tlhalosa a e bala ntse go lela le yena le teng o fete ge bulela ka motho mo ka re ke motho a ka re o fetoga wena sene go fetoga o lo ra ka fetoga
0: mo tele tsho mongwe o bolela gore o bontshitse tabengwe ya gore e wa dumela gore baswa matjatji a ga ba kwe bana ga ba kwe iupiana ma shupa shupa le batswa di ka monwana re batswa di le lena tlholang sekgoba sa go dumelela bana go tla ka dikgopolo go tla ka mebono a bona go tla ka bohlale bya bona lena ka ge lena le maitemogelo a bophelo le tle le hlapetse bohlale bo yo le tle ka tlhahlo ana mara batswadi ba bangwe ba di ya go gore ga ba tshentse mokgwa a kgodiso o dirile boipiletso re batswadi le rena a re tshentseng yo e se go tshentsha e se go fetola yo nna ke re nna bane wesh batswadi a re fetola batswadi a re fetole mokgwa a kgodiso a re ge re ka fetola mokgwa a kgodiso wa go tlhola sekgoba sa go amogela dikgopolo tsa baswa bohlale bja bona mme re bo hlapetse bohlale bjo eutlwa se segolo e le go ba fa sekgoba sa bona le bona gore ba e tsweletse ngwaneso re tla ba e le gore re fetotse mao ga botse a kgodiso mo e leng gore taba eo tla tlhola kwano le kwešišano magareng ga bana le batswadi o kwele bjang kgopolo e
8: a go pula ke tshukukule ke kwa ga botse bile ke tloga ke thabela
0: ya
8: bo thata ke ge e le gore ba tswa di ba bang ka malapeng ba gare ba sekegela ba swa tsebe mo e le gore ba swa ba feletse ba ipona o kare motho mo bona gona ka gore nka tsebo e le gore ba itsheletsa ka ga e bile ba go thega ba go phama wo mogolo go ba ona le tlhaloganyo go ba feta o ira re mo ipoena ona le tsebo ka bophelo go feta le bone
0: thakathakanthakana mobatswadi
8: ba lena gore thega goreni le rena wa re kgone go kry-a thego ka gae re kgone le go ba tshepa le ge re kopa le mathata re kgone go ba tsebisa ka gae Kalau wena mula bayar bapa nolong wena, kemudian orang ufeli cakap bawa. Tidak dipatih.
0: Mana show aku dah mula tuat siapa? Royakan nasi retunsi. Your first stanza. Seretose metale teto ya gago ya mathomo ye tselelago setlhopha sa mathomo ka bo sona ke mathomo le mafetso a seretose gago ke le beletse tse ka moka di latelago di bina bina godimo ke ge fela o ne o šitlelela o kibelela so se boletsego ka methale theto ya gago ye tshelelago ke ra go ya ka nna methale mabaka di fetogile ngwanešo di khora bophelo di sepela le ditaola ka ge rena baswa re bušwa ke tša lefase re sa ba kweng hlago e šorofaditše sefatlhego madimo ke maralo a boloka lefase le laoma metsi fula go kgitlwa sello sa tlhopho ke ba le dinaka di gwelela boka leswiswi tšatši ge lehlaba motlhomphegi ga gona mothaladi o ke sa ukwego re laboga bokgware ba polelo ke seo nna ke nyakago go se reta kudu ngwanešo molaetša ona o nonne go feta le tsohle ke leboga kudu go fitlha re kopana gape bekeng eo e tlago e ke a leboga motlhomphegi ke a leboga Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo happiness tsa bomma ke ka se alemo eng sa gago gifted hunted and haunted ke a tloga bjale botheletši wa Tobela FM Frankie mo le matšhimo a sa fetse
9: motho wa go nota todi ya marato ka gare ga diaga metsi tša Tobela FM happiness mark
0: mogolwaka
9: gomme motheletši wa Tobela FM aowa mokgaga o fitlhile go nna ga botse-botse go tswa ka mo lepatlelong la El Hassan mowe e le gore naga ya Morocco ba utswitše papadi mo e le gore bešaratswe ke metsego ka banela go e tshela ka nno ye botse-botse ya lekgarebe la ga Sana Msodi wo e leng gore o ile a bapala papadi e re e bitšang gore ke offside trap a tšea baraloki ba naga ya Algeria baralo ka morago a dia o kare o ka motsetšeng kgane ga ka motsetšeng ka gare ga di 18 areas a tšea kgolego le semetsing ka loto la letsego la go ja a e re mngwa le nnete ya ba gona naga ya Morocco ba fetela legatong la di-quarter finale mo e le gore motheletso wa Tobela FM legatong la dipapadi tša di-quarter finale le tlo thoma ka latšitši la seswai kgwedi ya phato mo e le gore tseba gabotse gore makgaolakgang a dipapadi tšona tša Wapcon 2026 a tlo ralokwa ka letšatši la lesometshela gona kgweding eo e tlago ya phato ke pheto ke tu gomme sewe se bolala se reng se tlhaloša ka boripana gore naga yona ye ya naga yona ya Morocco ba ya go rala ka papadi ya bona ya mafelelo le naga ya Senegal mola e le gore naga yona ye ya ba fetsang go latlhegelo ya Algeria ba ya go rala ka kgatlhanong le naga ya Kenya Franks Chabe Auckland Park Radio Park go rialo ke re montshepetsa bošego peleletša
0: ke okwele ngwanešo re a leboga Frankie Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ei mothoe re leboga go sele gape ke re a re ke feleletše a gone le bolato le ganyane botheletši wa Tobela FM ya re tswa thetong ka nnete re tswa thetong ya ke nyaka go tšea koša koša ye ya gore kopantšha le kgosi ya Ramphekwa

0: Gona bjale mo mogale motšheletši wa Thobela FM ke ikopantšhitše le Hosea Rampekwa, gifted, hunted and haunted. Ya, mo malaboneng a mararo a o a latelago, ate be re feditše puku ye. Ke leboša nnete, tle be re feditše re latotše go latola, latola, latola, latola, latola. Ka ge re boledišana le mongwadi wa yona. Motlhomphegi yo ke Hosea Rampekwa, ke mongwadi wa puku ya gifted, hunted and haunted. Puku ye malebana le batho bao ba nago le bokgoni. Bao e le gore ebile ga e no ba batho fela ke ba tseba le ge ke di naletšana motheletši tšeo di file go dimpho tša go fapafapana mabokgoni a go fapafapana e ka ba bakitimi e ka ba baopedi baraloki ba kgwele ya maoto e bora matswele a motlhomo le bore dipolitiki nna motho o tla reng e upša batho bao e leng gore wa tseba re ba lebeletše ba sefaleng re lebeletše maphelo a bona ba re kgatlha batho ba magareng ga bona re hwetša ke raka bona re hwetša tlhotlheletšo le tše dintšhi fela le go bona ka bona gore ee dilo di a kgonega ba bangwe ba bona ba na le mabokgoni a go swana le a rena ao a sa tswago a tswelela re kgona go ba ekiša ra tlhotlheletšega eupša e le bona e le dithwadi tša rena batho ba Hosea Rampekwa o re hei ba na le go tlhomarwa ke tše dingwe mo bophelong o bolela taba go fitlha ga bjale setša re boditše ditaba tše pedi Hosea Rampekwa o re ei taba engwe make lemoga ke meo ye mengwe ye mebi yeo ba šetšego morago a re botsa ka yo mobe e le go diabolo e le go satane Hosea Rampekwa a re motho yo o e reng ke le botseng go tswa ka letlhakoreng la tumelo re bona gore motho owe ga rate go ka bona bana ba modimo ba tsweletša mabokgoni ya bona taba eo ya moseleka ka gore yalo go na le meo ya emeng e mebi eo e ba aparago ya bantšha tseleng dinaletšana tše tša rena tše bjale le bjale eupša a re mo gongwe gona e no ba go no tlhoka maitshwaro go tshwarelo go ya pele o bala puku ye ebile gape o kgwatha le taba ya kgodišo Hosea Rampekwa gore ei ba na le go tswa tseleng ka lebaka la go tlhoka maitshwaro nako ye nngwe le kobja le seemetse ngwana a gola ga botse go tlo re ga tlo ba a tlo tswelela ka mabokgoni a mabjalo a ka kgone go ba le maitshwaro a mabotse batswadi e le akareditše kudu ge re tla kgaolong ya gagwe ya bobedi ke tlone o kwa lena gore na le reng bosegong bja lekgono wa tseba motheletši wa Thobela FM e reng ke dumediše Hosea Rampekwa ke nyaka gore ke tle ke bolele le lena pele ke tlo o bolela le yena ke a motamiša morena Hosea Rampekwa ngwana madumeši ao ke a go taa mahleng a ke go tame fela ke go tama le go go tlhompha motlhomphegi madumeši ao ke a go amogela go Thobela FM bosegong bja lekgono
1: morena maake le batheletši ba Thobela FM ke re madume ke tloga ke leboga monyeta gore ke te ke boledišane le lena mo sealemoyeng
0: re tloga re lebogile kudu mong waka ke namile pele ke tlo go bolela le wena ke nyaka o botsiša motheletši tabe motheletši tsena fano moyeng ka 086-000-2452 ke file kakaretšo ya gore na Hosea Rampekwa ngwadile kang ka gare ga puku ye a se mathomo o kopana le yona ke lekgala boraro ge ke sa phoše re lebelelane le yona ke nyaka go botsiša potšišo wena motheletši pele re tlo o bolela tše dintši Hosea Rampekwa o setše a re bontšhitše tabeng wa re meoya e mebe ke gopola ke ngangišana le yena pe ke ya go feta ke re ei a tseba go bolela ka meoya e mebe bjale o tsere letlhakore la bodumedi ebjale e le modimo e le satane e le modimo e le satane ke gopola ke moraya ke re ei wa tseba ke bona tabe o ka re re tlogela ditaba tša nnete tšeo re tshwanetše go di bolela ka batsebalegi ba rena ka lebaka la gore ke gopola ke moraya ke re taba e gono ke ikwešiša go no go swana le ge motho ke ikwešiša go swana le ge motho a no re ai ke boloi ba tswatseleng ka lebaka la gore ba loiwa e le go lebaka le lengwe le e leng gore a ke le kwešiše ebile mabakeng a mantšhiang ke knowledge ya nna šetše motho a tswile tseleng a sa kwe dikeletso go feleletswa go tholoilwe le lebaka le la gore ke sathane ke be ke ngangtšhana le mongwe wa dibekeng ya go fetha kere ke le kwa o kare le agana fao eotla mongwadi o tlhalositse motheletse ka fa wa kgonne go tlhalosa ka gona go kgona go mpontšha se sengwe go tswa letlhakoreng le la tumelo ya gore na mabokgoni a rena bjale ka batho a na le go swalalantšha keng le tsene mo mogaleng bekeng ya go feta la ba la mothekga mongwadi ore e make lemoga monna lemoga dilo tse di bjalo di gona meo ya eme bjalo e gona ka letlhakore le lengwe mongwadi ore bontšhitse gore ae ke mo go ona ke madira ka bomo bjale bjale bana le go tswa tseleng o tsheletse ke nyaka go botsiša wena pele re tlo tsena ditabeng ke kgopela o ntshekatshekele ge ke re o ntshekatshekele o ntebelelele maphelo a batho bao go thwego ke di-celebrities batho bao e le go ba tsebalegi kudu ka mo industry-ing ya boithabiso kudu ka mo industry-ing ya boithabiso o ko ntebelele batho bawe le ge e ka sebe ka industry-ing ya boithabiso fela eupša mo gohle moo batho ba kgona go tsweleletša mabokgoni a bona ka mekgwa yeo e fapanego motheletše o ko ntshekatshekele maphelo a batho bawe o tlo mpotse gore batho ba ba na le a ke re ba phela maphelo a lo a mabonwa re ba bona ba atlega pele ga rena ra ba tsebela ba tshwara ditšhelete diketekete dimilione pele ga rena ba fiwa difoka pele ga rena difoka tša sepedišana le matsebetsebe le ditšhelete tše dingwe tše dintši re tsebela baraloki ba kgwele ya maoto gore go golwa bokae bjale le bjale bjale le bjale eupša re tle re tlabege go tlhokofaleng ga bona le ge ba sa tlhokofala nakong e re tle re tlabege maphelong a bona diemong tse dingwe maphelong a bona ba re šokiša go šokiša ga go theletša le moloipelo moo re feleletša gore tlabegile gore ha a wa lena go kgonega bjang batho ba le ba bego ba sepela ka difatanaga tše dingwe tse o ka rego ke difofane tša ditheko tše dingwe tša godimo go kgonagala bjang re ipotšiše dilo tšeo bjale ke botšiša wena motheletše go lebeletše maphelo a batsebalegi ba go tle go feleletša go ba go senyegile kae gore re tletle re ba bone ba tlo re šokiša motheletše e re ko go fe sebakanyana ka lotsea ba bane ba bahlano ba lena pele ke tlo o boledišana le go se Ramphekwa a le go mo bogaleng 086-000-2452 o lemogileng o lemogileng mongwadi ore meo ya emebe mongwadi ore a wa ka go le lengwe wa gona ke ka mabomo wena o reng o lemogileng go na le se sengwe sa go ikgetha se o ka lengpontšha go sona wa re make eo a re lemogeng tabae 086-000-2452 ba tlhaelela eng dikatlegong tša bona go diagalang ka bona e re ke kwa wena motheletše madumešeo
1: Makere ya go tama.
0: Go tamisa rena motlhomphegi.
1: Make.
0: Ke nna o.
1: Ge o ka ge nka go roma di-cashbox tse ka go bogela di-cashbox tse sekete sa di-cashbox ise. Ke di sneng selo. Di omile gomme ka di tshume di tuke. Ka di feile. O ka ntse a mabala a tsona.

0: go nyaka dilo tse di leng godimo di tloga fase.
1: Oh.
0: Then lo kgotsofatsa gore mo ba sepelang gona ba bona le gore na le kgale ke ba mohuta mang gore mesimo ya bona gae megopolo ya bona gae a ba sa kgona ba iberana ka bo bona ba santse gore maaka ba bone gore na le kgale ba phela iwang jale ntho e jale ka eo ke e diang gore o palelele ke go beka dilo tsa gago le budget ya gago le go seketa dilo tsa gago ga botse
1: le nyaka gore ba phelela batho ga ba iphelele
0: aga ka mokopano ebeile ga botse ba phelela batho go feta ka mokgwa ba tshwanetse ba batho phelele ka gona
1: ka gore tla ko o se o tsee o mongwe ba re ba motseetse sefatanaga banka e motseetse sefatanaga o mongwe ba re ntlo ba itseere o ba palelwa ke go lefela ntlo o mongwe ba re he banna we
0: difatanaga tsa gagwe tla di change e be ke ntšhintšhintši mme tse dingwe di se ya senyega o pala ke gore o ne ba le tse pedi o šomise tsona fela then o bekale wa ka mošomo wa gagwe se sengwe o se beye ka gore e re gola bapapa ba re mpa ya beelwa
1: ke lebogile kudu boleišana le na motlhompheri
0: thank you
1: motšheletso badimese yao a gole motho fa 086-000-2452 086-000-2452 gifted hunted and haunted ke puku yo re tshwaragane go le yona fa ngwadilwe ke Hosea Rampekwa ke tšea motheletše šio ke a go tamaisa motheletše
2: bagamake ba tlhala ba re sepedise re maboelele
1: a go ne molato
2: bagamake e ape bannanna bannanna re ikina ka lena ke nyaka go le botša maaka modimo a lefe bophelo a leodiše ga goreng folomo ke sekolong ene folomo o re rutile o feta le batswadi ba rena baiwale ba re toetseng ba re toetse le bomake gore ba fete bašwane ba ntse ba re bontšha tsela ya bophelo
1: ke a leboga
2: le bangwadi ba lena make e kwa rena mmoledi o boletse polelo ya bosiwang a rena dikhatbolitee di ka thathana tša swa di tshwana le eng le diaparo o kana o tšea masaka a diaparo a di fiša ke nnete ke ya mokekwana le yena o ka di fiša di ka nnete di ka seotele le ntho le mahala mmake wele tsa gore batho ba ba diyang he e le batho ba tseba leng ba tlhoka ponelopele ga ba be le ponelopele ya o dia sela ka nnete ba re mpa ke ngwana ya beelwa ga ba na ponelopele ela ya goreng etse a tala a itlha madiba a sutelela madibana motho wa te a tala a itlha madiba a sutelela madibana and o tshwanetse o tsebe goreng dilo tse o tloele o ba mponeng ka re go ka ba mponeng mafelelong dilo tsela go ntse o ya kwa pele ka nnete batho ba o fetsa ba o tseela le dilo le mo dibankeng ba o tseela ba o tseela dithoto tsa go ka moka o šala o fetsa o sena selo ke sa opola mogala bo mongwe ke tse o nee ke bolela ka lebitso ke tlabe ke senya na bana ba ba tswileng ba kgalegalegalegale ile ka kgotsa kudukudukue
1: ke ra ona molato le ka bolela ke re
2: ke ka gotsa ke sa hola mogalebe ba ba re ke mahlathini nkile ka gotsa e ba re o tshwanetse ke o kolokelwa nna pe ba re tsebane motho mo tuma o le o re mo kare a ka ba le dikheletse tse e le o re a ka le patela ka moka le fatsile ka moka la go tsopa jwale batho ba bana le o sebe le ponelo pele ya re etse a tla iphe ma di ba tlela madibana ke ke re di tshwerentse di kana tswa tsa fela a ba speka o se tsana selo lebelela batho ba bangwe malatsing a a fetileng be ba na le di-shopo di-supermarket mma motlhaane o motho wa teng o kana makala a tsamaya ka diphataphata a o sa tsebo rena banna motho o botsebotse o fedi ke a dile jwang ntho tse dingwe batho ba ba kgone o naanela o ba be le ponelo pele ka goreng ke kgoboketse ke ikgobokele le ketšele ka bosini se dina mmalo lo mao a itsage ke a
1: lebogathobela fm mošate wa sebole boithabiso o tsheletse madimaši ao 086-000-2452 086-000-2452 fa mmono wa gago fa tshekatsheko ya gago ya ka fa o bona go ditaba ka gona ke a go tamaisa motšheletše
3: mama ke a re lotshe
1: go lotsha rena
3: monna wa lerokoroko yo ke mmathele wa segona boelakala la waka ko modi ya mathata mo kotswa gona e re ke re ka boripana ke nnete wa bona motho a tshwere tšhelete o balele kgathiso le lentšhentšhentšhe a lebala a phela maphelo re a se maphelo a temo a ba le competition ya gore mo a tsena ngona ke mo bomponeng mo a fitlhe ngona o tshwara mo a lesa a nwa dilo tša maemo a godimo tša ka theko ya kodimo a palwa ko go tseba gore ke nnete tšhelete ke e tshwanela ke ngwana ke mpa ya beelwa ka bosi gore mmona a sena selo bjale bontšhi ba ba tsalang tshelete ga bana pelelo pele ya tshelete ke le gathisho ya ba hore ke tshedile ba ba ka tshele group ba boela ka samara ke mo fetile gathisheng ka bo ripana wa mogala ba ke le batho bolisha.

0: kaloboka mo tshele tshe mari mashao
1: ndate magyarlo tshe
0: go lo tsharena
1: ke magite ya nne ndate ma
0: ke le tshele ditse
1: ndate ma ke dilotse ba tswa tshwenya ke makamute
0: le riale
1: tsinye le gona ba nyaka financial advisor bontsi ba bona ba tshwara tshelete ntsi ya go ba feta ma e sale baswa kudu ma
0: le riale
1: Iwale wa kreya ba thakathaka ntsha ba yan le ka ostwale. Ke ka osijere man. Iwale botsubutse ka nnete ba nyaka thuso ka re sala ba banyane mena no ya bona. A se tshi fitlibutse mo longwe re ba ka gona o tshwara tshelo tse di kaabo.
0: Mwana sho ke le ko ile ke le bua kudu le tshana lena.
1: Tobe.
0: Aha. Re ke tshe mo tshelo tsha ma fellowship. Ke go tsamisa mo tshelo tshi.
1: Mukhaga.
0: Mukhaga ke nna.
1: Tamisha mungaka
0: go tamisha rena
1: mme re re kwere ka fa
0: a wa o le kwile
1: tobela
0: e
1: mage
0: mutlomphere
1: a di mphodi ya black le romo
0: liviale
1: imbo
0: e
1: imbo le tsene le botsi bona tsubana
0: kya lekwa
1: imbo mage ya black le rom a se ga ntshi batho ba ba nang le dimpho ba re šomiša botse and-e batho ba ba nang le dikgopolo tse di botse ba ba nyakang go diralo tse di botse dimpho a di tle ke orela tsa borarela tsano ba dikologa tsano ba dikologa mara motho a senang plan a no phe ke o tlela kelo tse di botse kudu
0: a di senya
1: a di senya make o kumane re lela re re bannangane tšhelete ile black ya rom batho re e tlhoka ke nyaka o dira se ke nyaka o dira se ke nyaka o dira a wa e ka setle make
0: ao banna o
1: ore o tla ba thunya a tla thoma o tswaka wa mixa e ka setle
0: ngwaneseo ke go kwele nna
1: and-e o tshwana le batho ba bantšhi ba ba fileng botlhale bo ga ba kgone go berekisa ba go berekise botse ya o humana motho ona e nnebelela motho o modimo mo file kgopolo tse di botseng ka ba thusa setšhaba mara a berekisi tselaela modimo wa mo fileng yona botse
0: ya
1: o ikgogomolosetsa batho o nyatsa batho o nyefola batho ai wa tsewa dimpho di ya plege ro mogaga mara ga one taba jatsi jo modimo o tla lokisa
0: motlhomphege ke leboga kudu o boledišana le lena
1: Tangimkha.
0: Ah, Tomela FM go moshate wa sebole boithabisa. Hose ya rampe kwa shu. Wane shu o sala gona ke re mo mogaleng.
2: Rena ma ke le ba thele ke sana le le.
0: Eh, a ke tsebo re ngwane shu ka putsi shu ke ibutsi tshe go motheletse le tshe o a di arabile go o kweleng o reng.
2: O ya, ba thele ke ba tloga ba gwathile tse dingwe tsa dilo tse ke di gwathang ka mogare a buka
0: ya
2: go thoma ka motheletsi wa mathomo go fitlha ka wa botlhano and-e ke be ke rata go maybe motheletsi wa mafelelo o tlhalositse temana tse tharo a bolela ka gore dimpho di ya ga batho ba o ka re ga ba tshwanela and-e motheletsi o boledisa se ke ge a bona mekgwa ya batho gore bokaone bo modimo wa ba fileng yona or dimpho tse modimo wa ba fileng tsona baba ba tshwanetse ba dira bokaone
0: ya
2: and then o bolela ka mismanagement of gifts and then o boletse le ka ntho nngwe ye botlhokwa taba ya pride go ikgogomoša
0: ya
2: ke rata ka leka lentse la sekgowa le lengwe le le dipenyana ba re koo ba obnoxious
0: ya
2: ke ge wena o ke iša gedimo malekelekeno o bonela ba bangwe kwa fashe o ba nyatša
0: ya
2: so morena make a se phoso gore go le motho o tsweletse le go bontšha le go gantšha mpho ye modimo wa go fileng yona bothata ke ge e le gore wena ge o bontšha dilo tseo o nyaka go gatelela batho ba bangwe e se ka ba taba ya go gatelela a e be taba ya gore ge nna ke di ya bokaone ka dimpho tse modimo a mfileng yona ke phuthetsa ba bangwe gore no le bona se modimo a ba filego fanke ba se šomise gore kry-ega taba ela ke buletseng beketetsa go feta gore re be le festival ya di mpole jaji ka le jaji so dilo tsa go tshwana le mona a se dilo tseo ka reng dika dikata ka re aparela ra tshinya lefatshe so ba batheletse ba le yo mongwe o buletse ka bomponeng gore o nyaka go bonwa le go kgatlha batho
0: lekgatlhiso o boletse le ka lekgatlhiso
2: and then yo mongwe o buletse ka go tlhoka ponelopele a re batho ba yo mongwe a bolela ka taba ya gore tšhomišompi ya mašeleng gore batho ba ba tlhoka di-advisor gana kele morena maake go lebeletse ag re phelang ka yona re phela in what they call information age
0: ya
2: tshedimoso le tsebo ke maphapha
0: ke mapha di gotlhe fa ngwaneso ya
2: gana bele ke nyaka go tseba gore na e ka ba address ya Thobela FM mo kae ke a tsena mo internet-eng ka e lathela nka se etse ke botsisa batho mo tileng yo rompe ya gona mo diofisi tsa SABC di beng gona ka mo Polokwane ka baka la gore re phela mo ka information
0: so re phela lefaseng la tshedimoso
2: bele baebele e na le go fela e bolela e re my people are destroyed because of lack of knowledge no are bolae ke go tlhoka knowledge re bolaya ke ignorance go seele dilotlhoko
0: go seele dilotlhoko ngwaneso
2: ge motho a na le mpho a se ka iela tlhoko go ka gore go ka lebelela constitution ya South Africa e na le mo e go fa go ditokelo and then ya ba le mo e go fa go di-limit tsa ditokelo tse o bong le tsona e re motho mang le mang o na le the right to freedom of expression ke right e ba go fang yona mara go ka lebelela di-limitation e re right eo be go le yona e a e a tshwanela gore e fetele mo o kareng ge o na le right ya go bolela o roga ke batho
0: ya kore tokelo ya gago ga e go fe malokeledi a go ka tlapelela bophelo bja motho o mongwe ka yona
2: o itse re botse morena maake so ge mpho o na le yona mpho ye le yona e na le di-limit ya kere o ka se re ka gore wena modimo o file go na le mafelo a mangwe ke rata go bolela le o morena maake ke se go faditswe ka 5 siblings ne
0: ya
2: ke na le 3 brothers and 2 sisters
0: ya
2: so ka mo familing tsa rena tsa Seaforika re na le gore re renka batho go ya ka letse yo ke first born yo ke last born yo kwa magareng so go na le metse e mengwe morena maake re emela first born ifita le ge re na le mathata e be yena a re botsang gore re dieng re die bjang bjale go na le concept ye nngwe ya go busa ba e bitsa meritocracy
0: ya
2: ya gore motho o ya ka bogoni so a re lebelele gore kwena monna ore kwena mosadi ore kwena firstborn ore kwena lastborn so re šomiša concept ya gore the best among us must lead us
0: ya you lead us based on merit hence meritocracy
2: yes go na le gongwe mo kareng family mo rena maake re ka bea yo mongwe ka pele ka baka la gore o na le polelo ye botse o na le lelele kore polelo ya gagwe e toga e le gore e gabogile kore e seasoned then go na le bao ka reke re ka bea bona ka mo pele mo rena maake bo fisa dinto tsa batho
0: go se a itshwara kana fa ngwaneso re tsene ditabeng motheletšhisetsa o setse a tseba gore na puku ya gago e malebana leng nna ke wa go no isepidiša fela ngwaneso gore re fitlhe dintlheng tse di botlhokwa go se ke nyaka gore mpotse fa motlhomphegi tabeng yona e ya go feleletša batsebalegi dinaletšana tša rena di tšwile tseleng o sa kgathale gore di ntšhwa ke eng tseleng e ka ba meoya e mebe e ka ba go tlhoka maitshwaro ka nnete go sa kgathale gore ba ka ba ba ntšhwa ke eng tseleng ke na le potšišo nngwe yeo e le gore ke ipotšišitše yona makga a mabedi ge ke be ke itukišetša lenaneo le ka re a eman ke nyaka go botsišana mphe kwa potšišo o go botse kgodiso ya batswadi e tsena kae yeo e ka feleletšago e maatlafaditse motho gore go tsweleleng ga gagwe go tsweletseng mpho ya gagwe e be ile le khudisha batswadi ena le siabe go tle go khoneng go itaola ga botse ga motho yo go tla go ba le boitaolo bo bo botse discipline ga ga motho yo ke ra ge setse ke tsiya le hlako re la gore mohlo mongwe a ka tla ntshatswile tseleng ke go dira dilo ka bo mo bo shaidi
2: marna make go botlhokwa ka kudu gore tsaba ya godisho ne ya batswadi ke botlhokwa ka kudu ene ina le seabe
0: ya
2: se golo go ka lebelela motho mang le mang yo a rego mo setšhabeng maitshwaro a gagwe ke reflection ya batswadi ba gagwe le mokgwa o a godisitsweng ka gona jale botlhale jo bongwe jo batswadi ba bo tlhokang ke gore ge wena motswadi mofumo wa go mongwe ke gore ngwana ke wa Modimo wena o se dirisiwa se Modimo a se dirileng go tla go tiša ngwana lefatsheng le go mo eletsa le go montšha lesedi le tsela jale go na le batswadi ba bangwe ba o ka rego ba na le go se ele dilotlhoko le mekgwa ya bana a kere ngwana o thoma go mmona e sale o monnyana gore no ngwana wa ka yo o na le bothata bja motlho o mongwe a re fe motlhala wa megabaru gore ngwana o na le bothata bja go tswafa o goga maoto ngwana yo o na le bothata bja go se ele dilotlhoko ngwana o na le bothata bja gore awa yena ga a tielela mo maikutlong ngwana ge re ka yo mongwe fo o na le letsogo wa utswa mongwe fo o betha batho so ge o le motswadi mmereko wa go ke management wa go manage behavior ya ngwana and le nngwe o tshwanetse o godise ngwana gore o mo prepare ka mogae gore ga e ya kwa setšhabeng kwa a ya kgone go dia dilo tse di botse so bjale re na le tse dingwe tsa di-pandemic tsa mo Aforika Borwa ke gore banna ke batho ba ka rena ba sa bonagala mo malapeng re na le challenge ya gore di-family structures ga di sa tile botse
0: nka kwa itshwara kana fa orampheka ke kwele ka mokgwa o boletse go ka lapa ka gona family gore na e ka dirang e ka kgathatema e kakang bjale mo gare ga batsebalegi ba dinaletsana tse re na le go ba le mathata a mangwe ka bona ge maphelo a bona a sa šokiše ba bangwe ba kgona gore ka gare ga dikatlego tsa bana ba dire dilo tse dingwe tsa go garola matswalo ba kata ba bangwe ba bangwe ba ba ditiragalong tse dingwe tša ba bangwe ba tsena dikgolegong go mongwe o dirile sa gore le gore re šala re maketše go mongwe o katile re šala re maketše o mongwe o bethile motho re šala re maketše o tshwerwe o mongwe o dirile sa gore le gore o ra gore ge re bona o mongwe o tsene ka gare ga diokobatši he balla we kore wa tseba o mo tsene ka gare ga lenyalo o nyetswe beke e tla go bile o tlhadile kore tsona dilo tse di bjalo ramphaka ke nyaka ompotse kgodiso ya batswadi kaba e go ba kere ka ditiro tseo tsa bona go kaba ka ditiro tseo tsa bona go tswelela gore kgodiso ya batswadi a sa ka ya ba gabotse go ba e ka ba ebile gabotse eupša ebile bana bale ba go senya ke go theeletša ba tseba lege ba rena ba dinaletsana tse tsa rena tše
2: no morena make e gabedi ore e gararo
0: ya
2: go na le bana ba behavior ya bona e batswadi ba e boneng ditswa villageng morena make and le gana bjale ke na le gore ge ke le maikhutsong ke fele ke coacha kgole ya maoto ke tlhatlha bana ba bannyane go na le bana ba o ka reng sekolong ba na le go tshwenya-tshwenya mathichere ba tshwenye le barutwana ka bona yani rona le go ngwe mo batswadi morena maake ba emelelang bana le ge ngwanana le phoso ene rona le batswadi ba ka re ngwana e ba ka motswara today o kitima o tisha bile ka go gore ngwana ka ka sedile kgole go rona le bana ba ka re I think yeah batswadi ka mo ga yone ba fela ba nthalosetsa ge ba ge ba be ba ngodisa ba nkgala ba bolela ka taba ya gore go bile le ngwana o mongwe yo mama gagwe o ba a mo dumelela go dia dilo tse dimpe go fithela ba yo mo a tlholela thapong ka letsatsi la mafelelo ke ge motswadi a botsa motswadi a lla ngwana gore no ke rile ke sa gate botse wa nontogela nna bjale ke mo go gongwe morena maake re tshwanetse re tsee seipone re itsebelele gore na re ralokile re kgathile tuna efeng gore batho ba be ba fitlhe mo ba leng gona re no mathata morena maake a gore batho ba utswa ditšhelete batho ba kata batho ba dira dilo tse bosula go no bolela nnete ka moka ga rena maake as a nation South Africa go na le mo re be go le karolo gona o ka se role motswadi like nna part ya di-believe jaaka mo rena maake ge ke taba ya corporal punishment le o ka re go entšhitswe ka mo sekolong and ge ebile ka mo bukeng yaka ya gifted 100 and 100 ke fa motlhala ka nna gore nna
0: o fa motlhala ka wena o bolela ka rotten prayer ke nyaka pele re tla fawe ngwaneso pele re tla fawe ke nyaka o tla ntlheng ye nngweše a ke nyaka o re lebale gore re bolela ka batsebalegi ba puku ye e malebana le gore bontšha maphelo a batsebalegi ba rena bao ao a nago le gore nyamiša mafelelong o boletse taba engwe wa re ba bangwe ba re go wa ba bangwe ba re go phuhlama maphelo a bona a phuhlame ba bangwe ba rena re kgatlhege bjale le bjale bjale ke nyaka go botšiša potšiši botšheletso mo o boletse taba engwe wa tseba a re batsebalegi ba rena ba na le go phelela kor bana le go phelela papane le go phelela le kgatlhiso kudu bana le go phelela le kgatlhiso kudu ile go taba ke nyaka gore re tloge re tsenelela ka go yona taba ya go phelela le kgatlhiso e bile ga botse ba re ba phelela batho ba bangwe a ke ya le kgatlhiso re e boletse gore go phelela batho ba bangwe ga ba sa iphelela motho o ikhwetsa a le ka fase ga kgatelelo ya gore ke swanetse ke bontšhe lefase ka ge letse ba dikatlego tšaaka ke bontšhe lefase gore ke ka godimo ga lona nna ke phela ka mokgwao taba ye e kotsi go fitlha kae ngwaneso goba motsebalegi go tsebelwa dikatlego motlhomong le matsebetsebe ya gago eupša go palela ke go tla fase go swana le mang le mang go gapeletša go ba godimodimodimodimodimodimo taba e kotsi go le kakang goba e ya nyakega go ya ka dikatlhego tša motho motsebalegi ge e le sopedi ka mmino a dira dimilione a ka palelwa ke go phela go swana le nna le wena
2: morena maake go na le ke ta le ka go ebeya ka sepedi mara kgopolo e itabotse ka sekgowa taba ya ego a ke tse ego ke eng ka sepedi morena maake o tan
0: piko e no ba phišagalelo ya phišagalelo ya go no ba le tšeitšego gore in this context go ya ka poledišano yaka le wena
2: ee so bjale morena maake batho ba bantši go wa fase a go bonolo go utswa o le gedimo ene go na le batho ba ka reng
0: sa go tswa godimo se wa bonolo ramphekwa bjale o tla reng sa go tswa go dimo se ya wela fa se se wa bonolo
2: ya botshata go wa go wa mogela gore ke wile ene bele a ina me a ba easy tabe ya gore go no re wena wa mogela go sa wa gape a ke sa le motho e be ke le ya ke botshatanyana ke be ke nyo go fa example ka ga mogai ka mo rile ra ba lentsa redila on the main road ntsa ye ile luma ene kur mo main road wa rena e declarele a non fly zone
0: ya
2: ka gore dintsetse dingwe di betse tsa fitse bonolo mo ditseng ya rena yale ntsa ye ka nature ye yona e tuetse go lwa le go fenya dintsetse dingwe yale early in the process ya time ya luza meno mara instinct ya yona ifa e botsa gore ke yona mogale montweng le ge le go re sa na di tabakelo tsa golwa ene ise fete ya e go bala ka bakala gore a e se itwaele gore yona or a e se ya mogele gore a e tsana mata a e na lona go tshwana ge o fuloga o fuloswa maemong o tafase gore no fatlana ga se sa mabonwa a o sa se afforda that's why rephela
0: oya bya le ka
2: wena a o sa na le mata a o dira gore a ke nya go fa metlhale e mentsi ka gore ke be ke kitima 5 kilometers ka 27 minutes ene ke namela thaba gana bya le thabe la ke namela ka 8 minutes
0: gona gona nna ere ke botsise motheletse a ka no ba mohlomo ntaba etseba mohlomo ka ba motheletse a tseba taba e gona motheletse mpotse ke kgopela mpotse ka maemo go ba go rata maemo go ba go nyaka maemo go ba go nyaka go tshwarelela maemong ga ba tseba le ba rena le go tlo wa ga bona mo botsheletse mpotse ka maemo ke ra le go tlo tsena fa o mpotse ka batsebalegi ba rena ke ra we bolela le gore o bolela ka batsebalegi ba rena di celebrities di knowledge ana tsa rena o mpotse motheletse o ba bona ka ile tabeng ya maemo maemo a ba tlhakisa go le kakang ba kgona go laela maemo a laola bona go ba maemo a laola bona go ba bona ba laola maemo o ba bona ba le byang motheletse mo wena o ile go aka wa kgona go ba bona wa kgona go ba boledisa mohlomo wa kgona go ba le bona ba bangwe re ba le matlhatsi mahlatsi re ba tloetse re kgona go ba le bona tetetaba maemo ba itshwara byang o lemogile e ba tlholela eng ba kgona go laola maemo go ba maemo a laola bona o boneng motheletse wa Thobela FM lo gona go kgona motheletse o ka lo mpha mohlomong motseba le go mong o monego a kgona go laela maemo a gagwe gabotse a sa be go kotsing ke maemo a gagwe 086-000-2452 mo wa di rufa mohlala o mongwe mo botsikudu gore go gana go amogela gore ga ke sale maemong a itsego ke mohlala o ri file mohlala ka mpya o lokile e re ke tshefa mo tshele tshe mari meshe
3: ente tema ke le gai
0: re go na ngwane tshule na
3: ya ndate ma ke mokwe tarreso le skilla le bala gore le boletse ka modimo le satane
0: ee a wa ke gane mo wene
3: ee ntate maki tsa ga modimo di tswa dilo godimo
0: ya
3: a di no wa fa a di no wa la fase tsa phatlalala ka mokgwa mokuto mara tsa ga satan
0: ya
3: ka re di tswa dilo mo fase
0: ya
3: di ya go di mo tsa go tlo wa go tlo bua gape mo fase ke di no bua bonolo fela ka baka la gore go na le ba bangwe ntate maki
0: ya
3: nete ba sepelela ka yona mejako e gore re e bolela gore ke a satan
0: mothomphegi
3: go bonolo ka bakana gore ba gahlisa modimo wa bone leng Satane.
0: O ka o dira dilo ka o dira ka o dirang dilo tse di tswile go tseleng.
3: Ka go dira tsone di tswile go tseleng di wa gapetsa gore ne mponeng. Ke a kwagala ntate Mati.
0: Ke tloga ko kwa kudu.
3: Ke bosego ka mopeke sport.
0: Ke lebogile kudu boleišanang le lena tate
3: bosego. Ke le kopomorago ka motlogo.
0: Ke le kwele ngwaneso. Ke le
3: kwele. Danke ntate Mati.
0: Motheletši madume šiao?
4: Mamake.
0: Ngwaneso.
4: Batsebalei ba rena ngwana ba galabe ba laolwa ke maemo.
0: Ba laolwa ke maemo.
4: Ya mo bofika ngwana ke bompone wena o le ka mokgwano o le monna dirokoroko o nna o ne o tseela fasa bona o setefetse o ka se kgone le o ka moledisa o ba moeletsa o ne o tseela fase ka baka la maemo
0: ba bolawa kona
4: bana magalae ba bolaa ko ona ke batho ba bantsi ba goreng ba bolaile ko ona maemo a ka gore a fitha o tsena poleke nngwe ebile ka khumana na o tsene ena a kusere ena ke ena ke ena wena o sena selo a ka ba a tshuma lefelo le ua kusere o monna dirokoroko o tsena uang lefelo le le reng ga na tšhelete ke molebetse o setefetse ya gore motho wa lebala gore tšhelete tsena mongwe le mongwe e kgona go e šomisa ka botse a ka ba a tshuma lefelo le ue a ya lefelo le o reetse gore keng o nana lo lo ka se difitlele ba bula ke ma o la la ke ma emo mona mo ga
0: ke le wa kudu le tsana le na
4: o le bona
0: a ge mo tshele tshe mari mashao
5: le ga sa te ma ke
0: re go nna re ka butsa le na
5: o la la le go bona
0: a ge
5: ba la o la ke ma emo
0: ba la o la ke ma emo
5: ka ba ka la gore o bona e mo tswa a ka go la go ga bui
0: Yeah.
5: A fetša gore a tla hwetša mašeleng ka bontši. O feleletša a nyaka go phela bophelo bo e leng gore ge mašeleng a la ka se be gona o tlo palela ke gore ba ba phedišana le bona a na le mašeleng a ba ba namele ka maemo a le a tla ba sasasa le ka moso.
0: Ngwanešo.
5: Ee, so maemo ke bothata.
0: Ya a go neta ba ke le koile ke ke mo tsheletse wa mafello shu ke bo le tshane le mongwadi mo tsheletse ke go lotsa
6: sa tuma ke dumela
0: a re ngwa ne shu
6: ya le dumela se le mo tsheletse ka mora
0: o le koile
6: ya ta tuma ke le tshwirtsa we go
0: mo tlomperi
6: ba tuma ke ba tuba le wa rena ne gore o ya ka nna ke bona ka re sekolo manish Google seed. Ka baka la gore o ka kry-a gore motho wa gona a na moeletsi wa maleba gantši baobedi ke ba tshwantšhe le baraloki ba kgole ya maotlo ya ba bantši ba gona ba le ba kua morago kua tatse make ba šokisa mo balang
0: gona
6: so motho wa gona o ka molerelela wa bona re motho ka nako yage e se di fetile wa bona re motho o mane ntlo nngwe le nngwe ya nyakana gore dira a ka dira ape motho e nkebe a ka kry-a moeledi wa maleba motho a ka dira feme ya o tsweletša dilo tse dingwe mane a ka ba le di-shares maybe di-company tse digolo mo leng gore like o tla phela mengwaga le mengwaga le ge nkana ba gore mepitla le ntse ele yage ga e sa phadima like o tshwana mathomong mara ka baka la o tlhoka baeledi a kere tsatsi make le tse gore batho ba bana le batho ba ba manajago so batho ba le bona kere ba lebeletse siki e le gore ke mo bapadi wa kgole ya maotlo a lebelele bokamoso kudu o lebelela mašheleng
0: oyaoya
6: o raoa re nka o isa ka moo ka bakaone nka o isa ka moo ka bakaone ore maybe o na le bophelo after dralandre a ba e lemoge
0: ke go kwele ngwaneso ke tloa ke go
6: mara ge ke le re ke a lebelela kere ba bona be a lebao ka re ba bona nyana because bontši ba ithutla ke traba kude ke bona badiragadi ba bantšhintšinyana ba ba bala mo diradione ya ra gore ko reng ba lemogile
0: ka re tabe wa tseba hey inya mishitse ma Afrika bo rwa makhama ntshi ba tseba le ge ba rena ka metla ga tlokofetse dikuranta tobe setse di phataledi tse tshedimusho gore a neng a neng a neng elele nete o tla thuga botsi account mokolekeleng motsentsetseng bokahi he byale le byale byale le byale whatever ere ke fe ka motseba le go mongwe shu ke be ke Shakespeare Mashaba. Shakespeare Mashaba ke re be le motlhatlhi wa bafana bafana.
6: Ke
0: kwele gona bya le botho. O no nana na hore o tswa kae ka nnete le kgwele ya maoto. Le ditseka tsa gona ba dutse a shoma. Re no ba re sa tsebe gore motlhomo mong o lukile ditlhohlo tse dingwe tsa batho tsa ditšhelete ke dife. Le gona re tseba motho ile motlhatlhi a ba gola ditšhelete tsa go bona la re ya ditsebela. Batlhatlhi ba re ya ba tsebela ngwanetse kudu go le motlhatlhi wa naga. Wa setlhopha
6: sa naga.
0: Eupša gona bjale go thwe wa lwala. Ana o tswere ke o ka re o na le prostate cancer ge ke suppose gana fao go thwe ebile go tla o ka re o tla nyakwa dikgopelo tsa masheleng gona fao gore a thuša a kgone go hwetsa kalafo ga se ena fela ngwaneso go bo le le tshubo tla ra wa bona he ke batho ba tlegile le fasel la mino ba ka ba bana le di million ka di accounting re bolla ka bo busimhlongo o duti a bana we o ka rutitse ka Portugal o ba sepela ka se ka moka e pya ngwana sho go di agetseng
6: ba tote ma ke maitemogelo tote o le tsena ga magae
0: kore
6: and then na mile re re thoma wa te bo pilon o kitima le batho ba o ka re o dula di toropo ka ra di toropo ba na le maitemogelo batho ba and then wena ga o le modiragi ke le fe mothala tota mate o werana le batho ba lengwe re like ke ba bereka or maybe ba ipereka ba na le di-company ja bona wena o nyaka o phela o nyaka o competa o nyaka o ba pesa le batho ba lengwe reng ba na le dikgwebo ja bona o nyaka o jale bona mo bajana o nyaka o dula le bona mo badulana mo na le re like bona mo mmere go ngwao maybe o mo dira ga di o re o se ba padisa go le motho o ba re ka under contract na mme re contract ya life fela o ga sa go ja eng o o jola bill to the market na mme le bophelo bo ba bana o tsama ka dikolo tsa dikolo to tsa di million million o dula ka gara di ntlo tsa di go parara ja o rentla
0: yo ari tshwara gala fa ngwane sho ke le bo akudi go bile tshano a ke tso kona maemo na banna kona maemo
6: maemo a weni a tsa mentiona le maitemo go le o ka thoka maitemo go le tsotse make a ona mo yao
0: ngwane sho ari tlogela gana fawe
6: ke makhas reservation le tsotse make o tsoka mo bulobidi south zwanini ke ba bana village
0: go kwela Rampekwa ukwa ngwane sho taba maemo shiwe tsa le manoga le lengwe la gore king but se ba le ri ba ba ka fase ga khatelelo gore bontsha gore bontsha dikatlego tsa bona le ge e le gore ba ka tla ke la le ga ba tlhaelela ba sa ikhwetsa ba le ka fase ga khatelelo gore bontsha ike bona ba khona
6: e mrena ma ke gona le ba o kareng ba ba le tsona dilotse re le batho re na le go fapana go na le batho ba kareng maemo ke ntho ka reng ba ikitimisa ka kudu gore ka gore ka nako nngwe mo rena make ge taba ya go tshwana le go tuma ore fain ge e le ntho e ntshwa go wena e ka go shikinya go na le kgatelelo ya monagano ba e bitsa depression ka ge o tlwaetse go ratiwa tsatsi le batho ba sa go ela tlhoko e ba ntho ka re ge e ata ya go tshwenya and mentality o mongwe wa batho ba o ka reng ba na le talent mo motho a sepelang gona morena make o nyaka lefase le go bone the way wena o ke bonang ka gona gore o motho o botlhokwa ebile o motho wa maemo go no tshwana ge re ile maybe meletong le kaekae wa gotse e le gore wena ka nako ya dijo ba reno o fola line le motho mang le mang ge o tshwenya ke tabe ya maemo o duma gore nka bontsi kwa V I P yane dilo tsa mogo di tlisa change and di dira le batho that's why marena maake ba bangwe o ipotsiša gore na motho mara ntho o e dirile jang ya gore a utswe ditšhelete ya gare a gola tšhelete ye ntši so
0: wa tseba ramphekwang mo ba tsebaleging ka moka ga gona yeo ilego ya ntlaba kore ka hwetsa ke sa tsebile gore ke reng ka morago ga lehula mothoi ba bolela ditaba tsa mathata a ditšhelete a gagwe goba a sena tšhelete baby jake matlala wa tseba gore baby jake o fentse dintwa tse ka kang wena wa tseba gore ka difoka mapanta a bago a na le ona ba a sepela le tšhelete e ka kang wa tseba mo gona ramphekw a ile ka ipotsiša gore banna a boa lena nakgane ga botse go diagalang tšhelete e ya kae batsebalegi ba dirang ka tšhelete
6: ke nyoko go fatlhololanyana morena maake concerning maybe ba leng ka mo sports industry because ke industry e nngwe e le nna ke bego ka mogare a yone ntho nngwe ya go tshwenya ka Aforika Borwa ke gore batho life span ya a sport person ke bo 10 years so o ka ba le mathata gore o no phela 10 years ge o le moraloki wa kgwele ya maoto for example go ka bona o feditse 10 years o raloka kgwele ya maoto o gola tšhelete botse ke nthong so re na le bothata bja gore melao ya South Africa ge re lebele ke taba ya tax for example
0: tax
6: ba na le go goga letsogo la tax le na le go tia ka kudu mo megolong ya batho
0: o go ba tsebalegi e re ga hweditse sefoka se a ke re motlho o mongwe ba re o hweditse dimilione tse tharo taxman ga a tla le ena o nyaka milione le sekete
6: so and then e re ko fe example ka boxing ne boxing o lwa ga tee in 3 months because o tshwanetse o traine after o ipišeditse and then o lwe ntwa ke moka o tle o goge moya so fight guide e tshwanetse go fe mogolo o tlo go sustainang kgwedi tse tharo goba tse selela ka gore ka nako nngwe o le a boxer o ka no se gwetse a fight ande o kwešiše gore gona mogo wa ja a o je dijo tsa o tshwana le tsa batho ba bangwe ka re wena o tshwanetse o phele o trina and then o kry-a o gwetse le gore motho o gare o dia dikoloto o thiba mašoba then tsatsi le million